0: nila, no? Atin din binabantayan ang lagay ng flood control project sa ilang mga lugar kasi tuloy-tuloy na po ito. Panahon na po talaga ng tag-ulan.
1: Noong nakaraang taon nga, noong lumabas ang flood control scandal, may mga grupong nanawagan ng investigasyon sa mga proyekto, even sa bayan na sinasakupan ng ating panauhin sa Marilao, Bulacan. Puntirya nila, daan-daang milyong piso ang inilaan sa mga proyekto pero nananatili pa rin ang pagbaha sa bayan.
0: Hindi lang pagbaha, kabuhayan na po yung baha doon eh, no? Alam mo ba na namimingwit na sila ng isda doon? Oo, naging kabuhayan na nila na itong panahon na ito, di ba, kinuwento ko ito sa inyo dati, alam na ng mga asong gala at pusang gala kung saan sila aakyat. Oh, tapos yung mga bata, meron na silang mga ano, bangka. Tapos yung mga tao nasa veranda o bubong, namimingwit ng isda. Okay, taon-taon na lang bang magtitiis ng ganito ang mga Pilipino? Nagtanong tayo sa ilang kababayan natin kung kailan nga ba mawawalan ba ng baha sa Pilipinas. Ang sabi nila?
2: Ito ay cooperation ng dalawa, gobyerno at tao. Ang gobyerno, magbabudget para sa flood control, aayusin ang mga drainage. Ang tao, tayong mga mamamayan, ay hindi mag-ano ng mga basura sa drainage din. So, combination siya ng dalawa. Gobyerno at tayong mga mamamayan. Magtutulungan para kahit yung ulan nandyan yan eh, yung baha nandyan yan eh. Walang problema dyan sa mga ganyan. Basta magtutulungan tayo.
3: Ay, hindi na maalis yung baha. Dahil maraming korup eh. Dapat mawala lahat yung nasa ano, taas, pantan lahat. Matitino. Oo, oh, yung hindi magnanakaw.
4: Ay, hindi naman wala. Hindi naman wala. Siyempre, pag umulan, magawa, no, talagang bahaya. Hindi mawawala yung, ano, yan, yung panahon na yan. Talagang nandyan yan.
0: Kasama natin ngayon sa studio si Marilao, Bulacan, Mayor Attorney Jemina Mendoza C. Hello, ma'am.
5: Hello po, Ma'am Karina. Sir Willard, magandang umaga po sa inyong lahat and thank you for having me here.
1: Good morning. Salamat sa pagluwas at pagdayo.
0: Mukhang opo. Ano po ba? Nagtalumpati po ba kayo? Naubos ang boses nyo?
5: Lagi lang po paos.
0: Ah, ganun ba? Okay, so, Marilao, Bulacan. Gaano kagrabe po ang pagbabaha sa Marilao kapag panahon ng tag-ulan?
5: Well, actually po, sa bayan po talaga, bayan area po namin, yung medyo manaming baha. So, may mga areas po before na pag binaha po ay mga ilang linggo po bago mag-subside po yung tubig. Ay meron din po mga areas na high tide lang po before ay binabahan na rin po.
0: Ah, oo. Kasi nanggaling ako sa ibang bahagi ng Bulacan na sinasabi nila, oh, alam na namin ang timing niyan, Corina, basta't more than 20 minutes of rainfall, sigurado hanggang bewang na yan. Ganon din po ba sa Marilao?
5: Depende po sa area. Pero hindi naman po ganon kataas.
0: Okay. Pero parang maliit pa po kayo, lumaki na kayo, naging mayor na kayo. Talagang ganon pa rin po ang kalagayan?
5: As of now po, may mga ginagawa po kaming mga measures para po mabawasan. Like, may area po kami sa Barangay Nagbalo na, as I said earlier po, ay pag high tide lang, ay baha po high tide lang. Pero ngayon po, so far, pag high tide, wala pong baha.
0: Ayun.
5: Nagawan po namin ang paraan yun.
0: Oo.
1: Ano yung paraan na yun, ma'am? Anong nagawa?
5: Yung sa floodgate lang. May inayos kami silang floodgate. And then yung blockchain inayos and yung opening at sarado nung floodgate, inayos lang. So, na umepekt naman siya.
0: So, kayo na po yun? Hindi na po yun DPWH?
5: Hindi po. Mga minor, ano lang po yun, na nakakaligtaan for so long.
0: Kasi ang ginagawa naman, Willard, doon sa napuntahan kong lugar, yung mga barangay captain naman, eh, gumawa sila ng mga, alam mo, istante na medyo mataas para pwede pa rin sila maglakad. Kahit ng baha, meron silang mga lalakarang.
1: Parang tulay,
0: pero bato. Lalaktawin mo yun.
1: Sari-sariling diskarte na lang
0: muna. Sari-sariling diskarte, kasi pondo na lang nila eh. Hindi na siya pondo ng DPWH. So, kaya nga po, minarapat po namin pag-usapan. Kasi baka nakakalimutan na po natin yung tungkol sa mga nakatenggang mga project.
5: Yes.
0: Na talagang nagtataka po kami, bakit hanggang ngayon, pinag-aawayan pa ang lahat ng ito. Tapos meron pa tayong distraction ano, ng impeachment. Nakakalimutan na yung mga proyekto. Hindi po ba ninyo tinatanong ang DPWH? Bakit hindi pa rin napapagawa?
5: Well, actually po, last year,

0: we were informed po talaga na because of the controversy, so stop po lahat ng mga flood control projects po. But I think now po, yung mga immediate na kailangan po talagang solusyonan kasi meron po kasi, di ba, may mga uwang yung mga flood control projects po. May phase 1, may phase 2, tapos merong uwang sa gitna. At yung mga kailangan po talagang i-repair, sinisimulan na po ulit ngayon. And we are hoping po na by next year, nag-submit po kami ng mga request namin na para maayos po yung aming mga sirang malalaking river walls and yung mga big flood control projects po.
1: Ayun. Mga ilang project po yun, ma'am, na natenga from last year to today?
0: Marami. Oh. Marami pang hindi pa kasi buong tapos yung ginagawa nilang river wall eh.
1: Oh.
0: Sa area po namin. May mga butas na rin. Tapos merong mga naka, ano na, medyo nakahapay na po.
2: Mm.
0: So it's really a big project. Pero on our part naman po, gumagawa rin po kami ng mga small solutions po on
2: small
0: our
2: small solutions.
0: Part.
2: Kumbaga parang ano, band-aid.
1: Yeah.
0: Band-aid solutions. Uh-oh. Gumagawa naman po kami.
2: When in fact, it needs surgery. Mm. Oo. So, gaano marami po, ano, magkano po ang pondong inilaan doon po sa pinakamalaking project na nakatenga po sa inyo ngayon? Is it the river wall?
0: Wala po siya nakatenga pa kasi for additional project pa lang po siya. But so far po, wala pa kaming ghost project naman po sa Marilao. One thing po, wala pa kaming ghost project. But marami pa po talaga yung gagawin. May mga putol pa po na mga flood control projects po na kailangan ituloy pa po yung river walls.
2: Ayun. Well, that's what I mean, no? Hindi tapos. So,
0: kasi marami pong face.
2: Ano po bang alam ninyo? Napondohan na ba yun?
0: Nag-request po kami ngayon.
2: Na hindi lang tinapos?
0: So far, wala pa po. Kasi nag-stop po kasi talaga last time.
2: Oh.
0: But for now po, time for requesting for funding. Sana po mag-grant. We're hoping po.
2: Pero sa ngayon po, ang pagkakaalam natin, hindi ba sa budget appropriation, kinalahati ni Pangulo. Hmm. Kinalahati nila ang pondo ng DPWH. So paano po yan? First come, first serve? Sino ang pinakamalakas ang boses? Sino po ang makakakuha ng pondo?
0: Siguro po, pagalingan po kami ng justification, why do we need the funding?
2: Wow. Everybody needs it.
1: Oh.
2: Hindi ba? Kasi kung napondohan na yan, kung nagkataon po ano, sa inyong kinasasakupan ay napondohan na yung project, nakatenga lang, edi dapat ibalik ng contractor yung pondo. Hmm. Hindi ba? Kung yan ay naibayad na. Pero in this
0: in
2: case...
0: In our case, finished naman po lahat yung before.
2: Oo, pero kailangan lang ng augmentation.
0: Opo, yes.
2: Oo, para ipagpatuloy.
0: Additional phases po ng project.
2: Oo. Kayo po ba'y umaasa na mawawala pa ang baha sa Bulacan?
0: Well, I think para po sa akin ay lahat naman po ng problema. Basta pinag-aralan mo, gawin mo ng solusyon, mareresolba po natin. We are hoping pa rin naman po.
2: Mm. Noong pumunta rin po ako ng Bulacan, ang sabi nilang isa sa mga dahilan ay yung pagkakalbo ng parang bundok dito kung saan pagbagsak niyan, Bulacan ang babagsakan. Tama po ba?
0: Medyo malayo po sa amin yung bundok eh.
2: Ah.
0: Sa Manila po, our case is yung the natural river, yung water flow system. Medyo nasira po kasi may mga areas na may mga nag-squat.
2: Mm.
0: Tapos tinayuan na ng mga ibang mga construction. So, naiba-iba po yung waterways. And the ilog po is super babaw.
2: Ah, mababaw ang ilog.
1: Ayaw, maapaw, yes. Ano? Konting ulan lang, ma'am. Oo.
0: Sabi nga po nila, pag nagtapon ka doon ng bangkay, doon mo na rin makikita. Hindi siya ano rin, na sobrang babaw.
2: Pag nagtapon ng bangkay, ano yan? Missing sa bungero ba yan?
0: Ay, okay. Mababaw po doon, makikita po agad.
2: Makikita agad. Okay. Pagdating naman po doon sa tinatawag na ghost project, sa inyo po wala, pero nakikita ninyo mula doon sa mga kapitbahay ninyong mga lugar. Nakikita naman po ninyo.
0: Malayo na po eh.
2: Oo, malayo. Pero hindi ba connect yan?
0: Pero sa district po kasi namin, wala pong ghost project.
2: Right, but from the others, because you're all interconnected, parang isn't it in your interest na kayo po lahat ng mga mayor sa Bulacan ay ititipon ni Gov at pag-usapan kung paano ninyo matutulungan ng bawat isa. Meron po ba kayong mga ganong flood conference? Malapit na po ang tag-ulan.
1: Tsaka master plan, ang gaya ng nabanggit natin.
0: Yes, opo. Actually, the last time po, pinatawag po lahat po ng mga mayors ng ating pong governor para pag-usapan nga po itong mga flood control programs po. So, and we were instructed, although kahit walang instruction, dahil upon my assumption, ginawa ko na po agad na gumawa po ng master plan. So, we were instructed po na gumawa lahat ng master plan and nasisabit po sa Kapitolyo. Hindi po sasama-samahin po kasi nga po interconnected po kami.
1: Ano ang status nun, ma'am? Submitted na po sa Kapitolyo?
0: Yung iba, marami pa pong wala kasi it will take time. Yung talagang masusing flood control, yung master plan. Kami po, matatapos po siguro by this July.
1: Okay.
0: Ongoing po siya.
2: Nung makausap ko, naalala ko tuloy bigla, nung makausap ko si Gov Daniel, sabi nga niya, ang tagal na naming sinubmit yung tungkol sa master plan na yan. So, kung sinasabi nila na may sapat kaming pondo dito, nasaan yung pondo? Ang hindi alam ni Gov, napunta sa mga kontraktor nga. Hindi ba? So, yung master plan na gusto nilang gawin, na isubmit na daw yan sa Malacanang dati pa, hinihintay na lang yung pag-aproba. Hindi pa ho ba na-aaprobahan yung pondo?
0: I don't think po, kasi wala pa pong master plan yung bawat bayan. Hindi ko po alam kung gumawa po ng separate ang provincial capital, but yung mga bayan po kasi wala pa rin po.
2: Opo.
0: Although meron, may ilan na meron po, but not lahat po yung meron po.
2: Kumusta naman po yung airport? Kasi ang sabi naman ng mga barangay captain doon, hindi ko nasasabihin kung aling ano ha, kung aling bayan. Eh, dahil daw sa pagtatag ng airport dyan po sa Bulacan, kaya po biglang, ewan ko kung ano yung naging epekto, kung lalong bumabaw ba yung ilog o yung pagbabaha talaga. Dahil inangat po yung paglalagyan po ng airport.
0: Yes,
2: so, bumabagsak na yun ng tubig.
0: Yes, so, somehow, I think nakaka-affect po talaga. Kasi syempre, yung natural waterways po natin, ay naiba, nabawasan din. Syempre, tinambakan po natin.
2: Okay. Kasi kung gagawa sila ng airport, hindi ba dapat consider?
1: Planado,
2: kung saan pupunta yung tubig.
1: Habang hinihintay, Mayor, yung master plan and ginagawa nyo na yung mga kumbaga maliliit na interventions.
0: Yes.
1: Ano po ang nagiging kumbaga paghahanda na ginagawa ninyo sa mga pamilya na posibleng maapektuhan ngayong papasok na naman or nasa gitna na tayo ng tag-ulan?
0: Well, about preparation po na actually hindi lang po ngayon. Matagal na po kami naghahanda. Even prior po ng bagyong darating, upon my assumption, the first thing I did was to create a flood control and mitigation section para i-assess, pag-ayalan at tignan po yung mga kailangan namin gawin na on our level na kaya naman po namin. Like nag-add po kami ng additional pumping station, yung mga butas na river wall na dapat DPWH ay sinapalan po namin ng konti by sandbagging, and then yung mga silang floodgates, nagawa rin po kami. At gumawa rin po kami ng mga PA, yung mga public address system, CCTVs po sa mga ilog for monitoring, flood markers, flood lights po, and nag-river dredging din po kami. Nagsimula na po at tuloy-tuloy po iyon para makatulong din po sa pagbabaw po ng ilog. And also po, nagkaroon din po kami ng disaster preparedness sa ating mga personnel. Long ago pa po, months ago, nagpa-training na po tayo at nagpa-recruit ng mga volunteers po na magiging rescuers po natin, at in-equip mo din natin sila sa mga gamit like yung kanilang uniform, life vest, mga bagong boats po. Meron po kayong bagong 30 rescue boats additional, and yung mga rescue ropes. And for now naman po, dahil may darating na po, ay last Tuesday pa lang po, nag-PIDRA na po kami yung pre-disaster risk assessment. At nag-planning na po kami kung sa itatalaga yung aming mga rescuers and volunteers sa mga flood-prone areas, na didisino na po sila doon kasi po dati sa home base lang sila. Pero ngayon po, kinalat na po namin sila kung saan sila didistino. And then yung mga evacuation centers, pre-prepare na po natin with camp managers, yung mga kailangang mga relief goods. Nagre-repack na po kami as early as 3 days ago.
2: So, tsaka yung sa ano, no? Sa kalusugan.
0: Yes,
2: yung
0: po.
2: Mga magkakasakit, yung lepto.
1: Oh.
0: Yes, nakaready rin po ang ating mga health office sa pagbibigay po ng mga gamot for leptospirosis. And yung PA system, pinapractice na po namin kahapon.
1: Pwedeng best practice yan, nakopyahin na ibang LGU. Corina, no? Yung paghahanda na ginagawa nila, Mayora.
2: Habang pinapakinggan ko si Mayora, parang okay, pero parang umiinit ang ulo ko dun eh.
1: Dahil sila-sila na lang ang gumagawa ng paraan.
2: Sila-sila na lang ang gumagawa ng paraan. At bakit naman kasi kailangan ang paghandaan nila ay ang... why do they have to prepare for their survival? Hindi ba? It should be a livable space. And I think government has failed in that respect, diba? I mean, national government. Mm-hmm.

0: considering all of, lahat ng mga iskandalong nangyari. Hindi ba?
1: Left to their own devices na lang ang mga LGU. Parang, kanya-kanyang diskarte.
0: Oo, nakahanda na ang aming mga evacuation center. Marami na kaming nilagay na pagkain. Pero bakit kailangan kasi ninyong gawin yon? Imbis na ang iniisip nila ay paano pa sila uusad sa buhay.
1: Long term. Kumaga, long term solution dapat. Ang nagagaling mula sa national. Eh, no?
0: At hanggang kailan gagawin ng gobyerno yung maliit ang pondo ng DPWH at itigil mo na lahat? Dapat kasi ituloy na lahat. Diba, parang mali.
1: Di ba hindi tayo naniniwalang walang pondo?
0: Nilipat
2: na po sa DepEd.
0: Nilipat sa DepEd lahat. Ayun, nagbabarilan sila sa eskwelahan.
1: Ano pa lang ginagawa ng lokal na pamahalaan, ma'am, tungkol sa nangyari sa Tacloban? Anong mga adjustments? May adjustments ba kayong ginawa?
2: Nag-iho po tayo ngayon para sa security measures ng mga eskwelahan. And we're in the process of hiring blue guards for all schools.
0: Ah, ganun po. Okay. I see. Okay, sabi nga, medyo maiiba lang po ang aking tanong, ano? Kasi hindi ko rin po maintindihan bakit ba ang mga bata pinapayagan magdala ng cellphone sa loob ng mga eskwelahan. Apparently, itong Marso lamang naglabas ng memorandum DepEd Secretary Angara na ipagbawal. So bakit hindi po nasusundan? Kaya nga po pinakikialaman na ngayon ng mga mayor daw because it is now up to LGU to make sure it is enforced.
2: So we will do our best din po, no? As I said nga po, mag-hire na po tayo. On process na po yung ating mga blue guards and magkakaroon po ng mga regular inspections sa bags ng lahat po ng mga estudyante.
0: I see. But the
2: para ma-check mo yung mga cellphone na yan.
0: Oo. Siguro po yung mga cellphone, kasi sabi nga natin, bakit kailangan magdala ng cellphone ng estudyante sa paaralan? Hindi naman nila pwedeng gamitin during class.
2: Yes.
0: And then, during recess, nagtitinginan, hindi na sila nag-uusap, nagtitinginan na lang sila kung ano doon yung mga
1: trending
0: terrorist na mga nire-recruit na pala sila. At kahit yung mga batang walang cellphone, nakiki-cellphone sa kaklase. So, ba't hindi na lang i-deposito sa teacher at sa dismissal, kunin nila yung cellphone?
2: Pwede po.
0: Di ba? Pwede naman po yun.
2: Ay, bawal na po at all talaga.
0: Bawal na lang talaga at all. Ewan ko lang paano mangyayari yun.
2: Ay, pag nagdala, confiscate muna. During our time, ganun eh.
0: I-deposito po muna. Di ba?
2: Confiscate po ng teacher eh.
0: Okay. Oras para malaman natin kung ano ang opinion ng ating mga manonood online. Basahin natin isa-isa. Kailan ba sa tingin nila mawawala ng baha sa Pilipinas? Ang tanungin namin, ang sabi nila, sabi ni Sai Pasa, pag lumubog na lahat sa tubig. Wala na nga namang baha. Nalunod na tayo lahat. Isa na tayong malaking lawa.
1: Oo. Panahon pa ni Noah eh. Nandiyan na yung baha. Kaya hindi mawawala.
0: Panahon pa ni Noah.
1: Bahati na lang natin kay Moses.
0: Correct. Oo nga.
1: Kapag wala ng buwaya, sabi ni Jamal Aldover, hanggat may baha, may buwaya.
0: Ay, oo nga. Kapag ang bawat isa ay may disiplina na sa tamang pagtatapo ng basura, kasama rin yun.
1: Yes. Mm-hmm. Sabi din ni Edgardo Erce, dapat may gumawa ng study, then make a design, master plan. Ipagawa sa iba-ibang contractors para small contracts lang sila, iwas korupsyon. Walang HOR or congressman involvement except sa executive budget approval.
0: I agree. Oo, bakit dumadaan pa sa kanila? Hindi naman sila ang gumagawa. At bakit labas sa usapan ang mayor? Hindi ko magets yon. Bakit labas sa usapan, walang oversight function or powers of enforcement, ang mayor at governor, yung mga kinasasakupan nila ang apektado.
1: Kung ang tawag sa kanila ay representative to represent the people.
0: Nako, tawagin na lang natin sila mga commissioner.
1: Pwede naman kasing direkta na from mayor.
0: Natatawa si mayor, ha?
1: Pwede naman kasing direkta na from LGU to national.
0: Correct, kasi hindi naman, yung mayor kasi talaga nakakakita ng lahat ng yan eh.
1: Siya ang nasa baba.
0: At siya yung nilalapitan ng lahat. Legislation nga, no?
1: Lawmaking
0: nga, no? Bakit sila nandyan sa executive? Okay. Patrick Casao, kapag may solid law na about

0: Opo.
1: Ayan, but anyway po, binabati ko po ang lahat ng mga Marilenos. Hello, Cap Kenneth. Batiin ko daw siya ngayon. At sa lahat po ng ating mayor staff, hello. At ingat po tayo palagi ang mga Marilenos.
0: Hair and makeup, ma'am. Wala?
1: Diyan lang po.
2: Kay Ron, saka George.
0: Ah, gano'n. Okay.
1: Diyan po.
2: Ron and George Salon.
0: Mga tiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: BNC, the Billionario News Channel.

0: kuha ng atletang si Kailan na napakahusay sa swimming. Pagdating po ngayong Asian Games sa September sa Nagoya, ang premyo po ngayon na binibigay ng gobyerno dyan ay kumulang 4 na milyon bawat ginto. So kung mayroon tayong atletang mananalo ng 2, 3 ginto, 8 at 12 milyon na po yan. Sa Olympics po sa LA, ang binibigay po ng gobyerno dyan, bawat ginto, 10 milyon po. Kung 2 pong panalo mo, 20 mil na po yan. Wala pa po yung private sector support. So, lahat po yan, nakaplano, nasa batas, may suporta ang Kongreso, may suporta ang Senado, may suporta po ang Office of the President at pinapangunahan po ng Philippine Sports Commission sa tulong po ng PAGCOR.
1: Si Chairman Pato, naging chairman din ng Philippine Basketball Association, Corina. And syempre, basketball crazy ang mga Pilipino. At kanina nabanggit na ni Chairman na may mga regional training centers ano, sa iba't ibang mga sports. Pero in terms of order of priority, Chair, meron bang pinaprioritize na iba pang mga sports para i-develop ang mga batang Pinoy?
0: Yes, maganda po yung ano, syempre ang basketball po, mahal talaga ng Pilipino yan. Ang volleyball po, mahal talaga ng Pilipino yan. Pero pumapasok na po tayo sa Philippine Sports Commission sa medal-rich individual sports. Ano po ito? Archery, swimming, shooting, weightlifting, gymnastics. Yan po, talagang strategic po ang pagpasok natin dyan. Sa archery na lang po, Sir Willard, alam niyo po, ang Philippine Youth Archery Team ngayon at ang National Team ng Archery ngayon, ang coaches po natin, yung pinakamagaling na Korean coach, Olympic coach ng Korea, kinuha po natin para magturo sa atin ng archery. Ang after 1 year po na nandito siya, si Coach Ryu, na Olympic coach ng Korea na daming ginto sa Tokyo at sa mga Olympics na nilalahukan ng Korea. Alam niyo po, ang national youth archers natin nagkamit ng 30 medals, 13 gold medals in Singapore last week. Hindi po nangyayari yan. So ganun po ka strategic yung mga programa po natin sa Philippine Sports Commission.
1: Ano na ho ang paghahanda niyo, sir, para sa next Olympics? Sino mga sasabak?
0: Ang unang pinaghahanda natin, Sir Willard, is the Asian Games in Nagoya ngayong September. Ang lead po dyan si Philippine Olympic Committee, President Bambol Colentino. Ang maganda pong maisip ng mga kababayan natin, in 2018 in Jakarta, we had 4 gold medals. In 2022 in China, we had 4 gold medals. Dapat po malampasan natin ang 4 gold medals ngayon sa Nagoya. And then we prepare for the Los Angeles Olympics in 2028, sir. And nung huling Olympics sa Paris, nagkamit tayo ng 2 gintong medalya. Pero kaya po ba natin higitan yung 2 medalya na yan sa Los Angeles? Ang sagot ko po, opo, kaya po natin. Ang gagaling ng weightlifters natin, prime pa si Caloy Yulo. Meron pa po tayong maraming mga youth athletes na talagang pumuporma sa larangan ng sports. Kaya tama po si Ma'am Corina kanina, ang dami pong nananalo ngayon at talagang feeling ko at talagang pong sasangayon po kayo sa akin, talagang sports is good news.
2: So, sir, ito pong mga nananalo ngayon, ano, may kinalaman po ba ang government, not just during your term, but way, way before, because they're what, in their teens or early 20s, may kinalaman po kaya ang gobyerno sa paghubog sa kanila? Dahil po, pagka pinag-usapan halimbawa yung kwento ni Manny Pacquiao or maybe yung kwento ni EJ Obiena or Carlos Yulo, kumbaga parang sariling sikap sila at parang ginapang pa ng kanilang mga magulang yung pagsuporta sa kanilang training since they were little para lang mahubog sila ng tama and later on gain the attraction or the attention of government nung sila'y magaling na. Ang point ko po, meron po bang sapat na pondo o may balak po ba kayo magkaroon ng programa para sa mga bata pa lang, mabigyan po sila ng, you know, allowance or time in coordination with the DepEd para bata pa lang nahuhubog na ang mga batang ito?
0: Yes, ma'am. Very excited ako sagutin yung tanong na yan. Totoo po yan at ang PSC since the 1990s, nakafocus po talaga yan sa elite athletes. So elite athletes means the national elite athletes who start who are have the potential to win in the SEA Games, Asian Games, and Olympics. So, para pong ang nangyayari dyan, mahusay ka na, may potential ka na, susuportahan ka na ng gobyerno. Pero sa panahon po natin, the last four years ni Pangulong Marcos, binago po natin yan. Ngayon po, sa PSC po ngayon, lalo na sa programa pong bagong PSC, nung na-appoint po ako, naglagay na po tayo ng National Youth Training Pool. Dahil yun po ang sumusuporta sa regional training centers. Yung mga retired athletes po ngayon, hinihikayat natin, bumalik na kayo sa probinsya nyo, you will become regional training center coaches. Ginalagyan na po natin ng budget yung mga atletang bata kasi kung wala namang elite athlete, kung walang grassroots. So for example, Ma'am Corina, there is a small town in Cavite called Ternate. Beside it is a very big river. 2 years ago po, sinimulan ng Philippine Rowing Association, yung mga batang anak na mga isda na nandun, to teach them to row because there's a competition called beach sprint rowing. Mm-hmm. 2 years ago, mga anak na mga isda, tinuruan, nagdala tayo ng foreign coach sa Ternate po, sa lugar ni Governor Remulla noon, tsaka ni Congressman Tolentino. Alam mo, ma'am, sinali ko sila sa Vietnam, sinali natin sila sa Thailand. 2 years ago, last place sila ng last place. Sabi ko nga, nagkakapi na yung kalaban sila, parating pa lang. Alam mo, ma'am, 2 months ago, they were Asian beach sprint champions. Mm. Tatlong ginto po ang panalo nila. Wow. And 2 days ago, ma'am, itong mga anak ng mga isda, bawat ginto po, they are 13, 14 years old, ma'am. Ang binigay po ng gobyerno, tigwa 100,000 po. Yung isang bata po, dalawang ginto, 200,000. Na hindi po nila pinangarap, hindi po nila akalain, but because of the Regional Training Center Program of the Philippine Sports Commission, nautos po talaga ni Pangulo ito, yan na po ang nangyayari ngayon. So, ako po, kaya I travel, parang every week I travel because I really put up regional training centers kasi nakita na po ng mga local government units. Teka muna, ang ganda naman ang ginagawa ng PSC ngayon. Pumupunta na kayo sa probinsya at tinatatag nyo yung sport kung saan sila magaling. Para pong one town, one product. Ito po, one town, one sport. Kung saan mo magaling. Yun po ang ginagawa namin ngayon, ma'am.
2: Kasi sa ngayon, sa bawat barangay may basketball court, di ba? Mm. Pero meron din po pala tayong mga champion league ng baseball. Meron din tayong magagaling na soccer players. So hindi na lang talaga
1: basketball.
2: Hindi na lang talaga basketball. Hindi po ba meron pa tayong mga atletang magaling sa yelo?
0: Paano man po tayong yelo dito?
2: Yes.
0: Alam niyo po, ma'am, yung baseball. Yung baseball, 1950s, 1960s, ang galing-galing natin dyan. Ngayon, by October, November 2026, na-rehabilitate na po natin yung historic, iconic baseball field natin sa Rizal, kung saan mo naglaro yung mga tanyag na Babe Ruth at Lou Gehrig. Ginagawa na po ngayon yan. So, sa kasunduan namin with the Philippine Baseball, gagawa na huli tayo ng mga tournament. Alam niyo po, may ginagawa kami kasama ang Bucor, ma'am. Gumagawa kami ng 4 na baseball fields in Iwahig, in Palawan. Because ang dami nilang lupa, ginagawa namin ng Regional Training Center for Baseball, ma'am. So, ngayon, sabi ko nga dito sa, kakagaling ko lang ako sa Kawayan, Isabela, alam niyo yung river doon, napakaganda, napakahaba, 4 kilometers. Yung mga bata ho ng Kawayan ngayon, nandun na sila nagsasagwan. Sabi nga nila, sagwan as one. So, it is a beautiful program po na ginagawa po ng Philippine Sports Commission.
2: Basahin naman po natin ngayon mga komento ng ating mga manonood tungkol sa usaping ito. Sapat na nga ba ang suporta ng gobyerno sa sports development natin?
1: Nang tanungin natin sila online, ang sabi nila? Sabi ni Analita Doroha, walang pondo kakapal ng mukha. Philippine team aasa sa sponsor, kakahiya.
2: O sabi ni Sir, hindi daw totoo yan. Sila ay parating
1: naka-suporta.
2: Marlon Vinta Marquez IV, hindi sapat at kulang na kulang. Kita mo yung ibang atleta natin sa ibang bansa. Naglalaro dahil sa kakulangan ng suporta. Hanggat may politika at kurakot sa sports, ay nga pa rin tayo.
1: Sabi naman ni Elmer Gerigdig, mayroon ba? Para lang yun lahat sa mga opisyalis. Maliliit na lang sa atleta. Pa-comment natin, pasagot natin si Chairman Gregorio.
2: O, sige. Oh. Okay, Calix Kent Castelo, tapusin muna natin. Sige. Ha? Puro magnanak... Ito po kasi yung sentiment. Bakit ganun ang iniisip ng iba? Puro magnanakaw tapos sapat?
1: Ayan. Sabi naman ni Arnold Hoyo, hindi po. Wala kasing kickback dyan.
2: Ayun. Sir, bakit... very quickly, because we have to end the show, no? What do we do para ang mga tao kumbinsido na ang mga batang atleta, hinuhubog pa lang sila, ay may suporta na from government?
0: Tingnan po natin yung bigger picture, ma'am. Alam niyo po, nung Paris Olympics, yung dalawang gintong medalya ng Pilipinas, tayo po ang number one sa Southeast Asia. Mm-hmm. Tayo po. Nung muli pong Southeast Asian Games, lahat po na pinanalo ng ating gold medal, 60% po Olympic sports. Number two po, yung pag tinignan niyo po yung, kanina narinig ko po yung komento on the food, alam niyo po ang food ngayon sa Philippine Sports Commission, pag tinanong niyo po yung mga atleta, five-star chef po ang nagki-cater ngayon, si Billy King ng Les Offlets. Sinuport, 40 years na po siya sa Pilipinas, sabi niya, it's time for me to help the Philippines, tulungan ko ang mga atleta, five-star catering na po tayo sa mga atleta natin. Kung wala po sila sa Rizal Field Sports at Baguio, tayo po'y nagbibigay pa ng meal allowance. Tayo po'y nagbibigay ng pagbumiyahe po sila. Pag tinignan niyo po yung mga bag nila, ang gaganda po ng mga bag nila. Yung mga uniforme po nila, mismo hong yung national team po ng Italy na naka-Armani, nakikipagpalit ng jacket sa Philippine team kasi mas maganda raw yung jacket natin na very colorful. So, gusto ko lang po paliwanag. Dito po sa sports, talaga pong sacred po ito. Hindi po natin ipagkaka-it sa mga bata ito. And grabe po ang suporta ng gobyerno. Grabe po ang suporta ng PAGCOR dito.
2: Ayan po. Sir, kailangan pa po nating gumawa ng isa pang episode ano po, para sa ating talakayan. Alam ko pong napakarami pang kailangan pag-usapan at aanyayahan po namin kayo ulit. Ano po, kahit sana po dito naman po kayo sa aming studio next time.
0: Ay, yes ma'am. Excited nga akong pumunta dyan para makilala kayo personally. Kaso nagkataon lang po nasa Cebu. Pero pupunta po ako ma'am.
2: Thank you. Yan po. Hepe po ng Philippine Sports Commission. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manlilito kung hindi tayo magpapalito.
1: Walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
2: Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
2: Hanggang bukas, ito ang Memo.

ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

0: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

Umaga, mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Good morning! Dito na po tayo sa Usapang Totoo.

0: So, makakasama po natin ang tagapagsalita ng Depensa, Attorney Michael Poa. Magandang araw po sa inyo, Attorney Poa. Welcome back to Memo.
1: Magandang araw din po sa inyo, Ms. Karina, Sir Willard, and thank you for having me back here.
2: Morning.
0: Ang mga defense lawyers po ba meron pang panahong magpahinga at matulog ng mahimbing?
1: sa totoo lang po, medyo kulang na po talaga tayo doon, no?
0: Because, sa tulog.
1: Because, syempre po, no, kahit na 3 days lang yung trial day, or trial dates natin, obviously, the other days are spent preparing naman for the next week, no? Although, it's good that we all started early, so matagal na naming inaabangan kasi itong trial na to. So,

sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Henny Espinosa at ito ang

0: Britain's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
1: From the University of the Philippines din naman.
2: From Ateneo de Manila University.
3: De La Salle University.
4: From the University of Santo Tomas.
5: San Beda College, Alabang.
6: From Far Eastern University.
7: From Pamantasan ng Lungsod ng Maynila,
8: FU Alabang.
9: From University of the Philippines, Manila.
0: Who will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario? Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
10: And I'll be
11: your next Quiz Bee Millionario.
0: Coming soon on the Billionario News Channel.
12: Kaya habang ang ilan po, hindi naman lahat, sa ating mga politiko ay nagdadala ng kahihiyan sa ating pong bansa. Ito po naman ang ating mga atleta, ang ating pong mga artist, ang ating pong mga artista, singers, ang nagdadala naman po ng kaligayahan at ng mapagmamalaki ng bayang Pilipinas. So, sapat ba ang binibigay na suporta ng gobyerno sa mga Pilipino who have proven to be talented in so many areas? Upang masagot ang mga tanong na ito at malaman kung ano ang mga plano ng pamahalaan para mas mapalawak ang sports development sa Pilipinas, via Zoom, ang chairman ng Philippine Sports Commission, Patrick Gregorio. Hello, sir. Magandang araw
13: po. Good morning po.
12: Yes,
13: magandang
12: po.
13: Araw, Ma'am Corina, Sir Willard. Magandang umaga for this opportunity. Thank you for this invitation. Mabuhay po from Cebu City.
12: Ah, from Cebu. Naisip po namin, Chairman, kasi of late, hindi ba nakaka-proud? Ang dami, medyo marami na rin po sila ano, na nananalo sa mga international competitions. Mga Pilipino na inaangat ang kamalayan ng buong mundo na merong mga Pilipino na ganito. So, sinabi po ninyo na investment ang sports, hindi gastos. Pero bakit hanggang po ngayon ay maraming national athletes umaasa pa rin sa private sponsors para sa training, equipment, international exposure? Hindi po ba indikasyon itong malino na kulang pa rin ang government support?
13: Thank you for that opportunity to explain. Actually, dalawa po 'yan ano. Since I was appointed as chairman of President Marcos last year, July of last year, ang background ko po talaga is 30 years of corporate experience. So, ngayon po na ako ang chairman, ma-explain ko po mabuti na ang Philippine sports or sports in general, kailangan po talaga pakikipagtulungan yan ng corporate at ng gobyerno. Kasi po ang corporate, malaking bagay po sa kanila ang sports marketing at sports branding. So, hindi po natin talaga tatanggihan lahat ng tulong at suporta na mabibigay nila para sa National Sports Associations at sa mga atleta. Now, pagdating po, Ma'am Corina, sa government, alam niyo po, it has never been so good. It has never been like this. Dahil grabe po ang suporta ni Pangulong Marcos, grabe po ang suporta ng PAGCOR. Alam niyo po, ang PAGCOR, nagre-remit po yan ngayon. Simula noong January, nagre-remit po yan ng 5% of their total gross revenue to the Philippine Sports Commission para po sa mga atleta. So, lahat po ng suporta, tatlo lang, Ma'am Corina, athletes welfare, development of regional training centers all over the country, and number three, sports as a tourism and economic supporter para binibisyo rin ang turismo at ang ekonomiya natin. Lahat po yan, ginagawa po natin ngayon sa Philippine Sports Commission.
12: Okay. You just came in, ano? Palagay po ba ninyo? I mean, the term of President Marcos would be enough to jumpstart it or to inject it with adrenaline? Kasi po, hindi po ba dapat ito grassroots development? O kaya magtayo po ng mga regional training centers. Meron po ba kayong long-term plan so that children, while they're still kids, can focus on something they can be good at later on?
13: Yes, thank you. Actually, we have two more years, no? 2028 pa po matatapos si Pangulong Marcos. So if you ask me po, I've been here for 1 year, I have two more years. Yes, we have time and we are doing that, ma'am. Hindi na ito plano. Ginagawa na po natin ito. And ito pong regional training centers, talagang ginagawa na po natin ito. Ano po yung konsepto nito? Ang konsepto po nito is lumalabas na po ang Philippine Sports Commission, hindi na

0: lang po ang atleta na sa Rizal Memorial sa Maynila, nasa PhilSports sa Pasig, or nasa Baguio Philippine Sports Commission. Kami po ay nandiyan na, Dagupan po, Regional Training Center for Gymnastics. Ang Candon City in Ilocos Sur, Regional Training Center for Archery. Ang Bukidnon po, Regional Training Center for Boxing. Ang Cagayan Isabela po, Regional Training Center for Rowing because of the very nice Cagayan River. Nandito po ako sa Cebu ngayon, ginagawa na natin yung Regional Training Center for Arnis at that sport. So yan po ang mga ginagawa natin. And talaga pong very strategic to, Ma'am Corina. Hindi lang po, ito po talagang in partnership with the LGU, in partnership with the corporate sports sector, and then prime mover po ang Philippine Sports Commission.
1: Oh. Chair, paano naman ho yung allowance ng mga atleta na halimbawa magko-compete sa iba't ibang mga bansa? Ano po ang support ang ibinibigay ng PSC, sir?
0: Yes, Sir Willard. Alam niyo po, a few days after I was appointed, we immediately increased, no, across the board the allowances of all Philippine athletes. Binigyan po natin yan ng 5,000 pesos across the board. And every time they travel abroad, there is an allowance given to them. Every time they win in the international competitions, there is a reward given to them. I'll give you an idea po, kasi batas po ito. Pag nanalo po sila sa Southeast Asian Games, ang higit kumulang po, mga 300,000 ang ginto. Tinatapatan po ni Presidente Marcos yan. So sa bawat ginto po, more than 700,000. Pag may corporate pa ho, 1,000,000. So for example po, si Kyla Sanchez na nagkamit ng 5 ginto sa Southeast Asian Games, you can just compute easily po, mga 4 or 5 million po ang nakuha ng atletang si Kyla na napakahusay sa swimming. Pagdating po ngayong Asian Games sa September sa Nagoya, ang premyo po ngayon na binibigay ng gobyerno dyan ay kumulang 4 million bawat ginto. So kung mayroon tayong atletang mananalo ng 2-3 ginto, 8 at 12 million na po yan. Sa Olympics po sa LA, ang binibigay po ng gobyerno dyan, bawat ginto, 10 million po. Kung 2 pong panalo mo, 20 mil na po yan. Wala pa po yung private sector support. So, lahat po yan, nakaplano, nasa batas, may suporta ang Kongreso, may suporta ang Senado, may suporta po ang Office of the President at pinapamunahan po ng Philippine Sports Commission sa tulong po ng PAGCOR.
1: Si Chairman Pato, naging chairman din ng Philippine Basketball Association, Corina. Mm. And syempre, basketball crazy ang mga Pilipino. At kanina nabanggit na ni Chairman na may mga regional training centers ano, sa iba't ibang mga sports. Pero in terms of order of priority, Chair, meron bang pinaprioritize na iba pang mga sports para i-develop ang mga batang Pinoy?
0: Yes, maganda po yung ano, syempre ang basketball po, mahal talaga ng Pilipino yan. Ang volleyball po, mahal talaga ng Pilipino yan. Pero pumapasok na po tayo sa Philippine Sports Commission sa medal-rich individual sports. Ano po ito? Archery, swimming, shooting, weightlifting, gymnastics. Yan po, talagang strategic po ang pagpasok natin dyan. Sa archery na lang po, Sir Willard, alam niyo po, ang Philippine Youth Archery Team ngayon at ang National Team ng Archery ngayon, ang coaches po natin, yung pinakamagaling na Korean coach, Olympic coach ng Korea, kinuha po natin para magturo sa atin ng archery. Ang after 1 year po na nandito siya, si Coach Ryu, na Olympic coach ng Korea na daming ginto sa Tokyo at sa mga Olympics na nilalahukan ng Korea. Alam niyo po, ang National Youth Archers natin nagkamit ng 30 medals, 13 gold medals in Singapore last week. Hindi po nangyayari yan. So ganun po ka strategic yung mga programa po natin sa Philippine Sports Commission.
1: Ano na ho ang paghahanda niyo, sir, para sa next Olympics? Sino mga sasabak?
0: Ang unang pinaghahanda natin, Sir Willard, is the Asian Games in Nagoya ngayong September. Ang lead po dyan, si Philippine Olympic Committee, President Bambol Colentino. Ang maganda pong maisip ng mga kababayan natin, in 2018 in Jakarta, we had 4 gold medals. In 2022 in China, we had 4 gold medals. Dapat po malampasan natin ang 4 gold medals ngayon sa Nagoya. And then we prepare for the Los Angeles Olympics in 2028, sir. And nung huling Olympics sa Paris, nagkamit tayo ng 2 medalya. Pero kaya po ba natin higitan yung 2 medalya na yan sa Los Angeles? Ang sagot ko po, opo, kaya po natin. Ang gagaling ng weightlifters natin, prime na prime pa si Caloy Yulo. Meron pa po tayong maraming mga youth athletes na talagang pumuporma sa larangan ng sports. Kaya tama po si Ma'am Corina kanina, ang dami pong nananalo ngayon. At talagang feeling ko, at talagang pong sasangayon po kayo sa akin, talagang sports is good news.
2: So, sir, ito pong mga nananalo ngayon, ano, may kinalaman po ba ang government, not just during your term, but way, way before, because they're what, in their teens or early 20s, may kinalaman po kaya ang gobyerno sa paghubog sa kanila? Dahil po, pagka pinag-usapan halimbawa yung kwento ni Manny Pacquiao or maybe yung kwento ni EJ Obiena or Carlos Yulo, kumbaga parang sariling sikap sila at parang ginapang pa ng kanilang mga magulang yung pagsuporta sa kanilang training since they were little para lang mahubog sila ng tama and later on gain the attraction or the attention of government nung sila'y magaling na. Ang point ko po, meron po bang sapat na pondo o may balak po ba kayo magkaroon ng programa para sa mga bata pa lang, mabigyan po sila ng, you know, allowance or time in coordination with the DepEd para bata pa lang nahuhubog na ang mga batang ito?
0: Yes, ma'am. Very excited ako sagutin yung tanong na yan. Totoo po yan at ang PSC since the 1990s, nakafocus po talaga yan sa elite athletes. So elite athletes means the national elite athletes who have the potential to win in the SEA Games, Asian Games, and Olympics. So para pong ang nangyayari dyan, mahusay ka na, may potential ka na, susuportahan ka na ng gobyerno. Pero sa panahon po natin, the last 4 years ni Pangulong Marcos, binago po natin yan. Ngayon po, sa PSC po ngayon, lalo na sa programa pong bagong PSC nung na-appoint po ako, naglagay na po tayo ng National Youth Training Pool. Dahil yun po ang sumusuporta sa regional training centers. Yung mga retired athletes po ngayon, hinihikayat natin, bumalik na kayo sa probinsya nyo, you will become regional training center coaches. Binalagyan na po natin ng budget yung mga atletang bata. Kasi kung wala namang elite athlete, kung walang grassroots. So for example, Ma'am Corina, there is a small town in Cavite called Ternate. Beside it is a very big river. 2 years ago po, sinimulan ng Philippine Rowing Association, yung mga batang anak ng mga isda na nandun, to teach them to row because there's a competition called Beach Sprint Rowing. Mm-hmm. 2 years ago, mga anak ng mga isda, tinuruan, nagdala tayo ng foreign coach sa Ternate po. Sa lugar ni Governor Remulla noon, tsaka ni Congressman Tolentino. Alam mo, ma'am, sinali ko sila sa Vietnam, sinali natin sila sa Thailand. 2 years ago, last place sila ng last place. Sabi ko nga, nagkakapi na yung kalaban sila, parating pa lang. Alam mo, ma'am, 2 months ago, they were Asian Beach Sprint Champions. Mm. 3 ginto po ang panalo nila. Wow. And 2 days ago, ma'am, itong mga anak ng mga isda, bawat ginto po, they are 13, 14 years old, ma'am. Ang binigay po ng gobyerno, tigwa 100,000 po. Yung isang bata po, 2 ginto, 200,000. Na hindi po nila pinangarap, hindi po nila akalain, but because of the Regional Training Center Program of the Philippine Sports Commission, nautos po talaga ni Pangulo ito, yan na po ang nangyayari ngayon. So, ako po, kaya I travel, parang every week I travel, because I really put up regional training centers kasi nakita na po ng mga local government units. Teka muna, ang ganda naman ang ginagawa ng PSC ngayon. Pumupunta na kayo sa probinsya at tinatatag nyo yung sport kung saan sila magaling. Para pong one town, one product. Ito po, one town, one sport kung saan mo magaling. Yun po ang ginagawa namin ngayon, ma'am.
2: Kasi sa ngayon, sa bawat barangay may basketball court, di ba? Pero meron din po pala tayong mga champion league ng baseball. Meron din tayong magagaling na soccer players. So hindi na lang talaga
1: basketball.
2: Hindi na lang talaga basketball. Hindi po ba meron pa tayong mga atletang magaling sa yelo? Pero ano naman po tayong yelo dito? Yes.
0: Alam niyo po, ma'am, yung baseball. yung baseball 1950s, 1960s, ang galing-galing natin dyan. Ngayon,

0: no, by October, November 2026, na-rehabilitate na po natin yung historic, iconic baseball field natin sa Rizal, kung saan po naglaro yung mga tanyag na Babe Ruth at Lou Gehrig. Ginagawa na po ngayon yan. So, sa kasunduan namin with the Philippine Baseball, gagawa na huli tayo ng mga tournament. Alam niyo po, may ginagawa kami kasama ang Bucor. Ma'am, gumagawa kami ng 4 na baseball fields in Iwahig, in Palawan. Because ang dami nilang lupa, ginagawa namin ng Regional Training Center for Baseball, ma'am. So, ngayon, sabi ko nga dito sa, ano, kakagaling ko lang ako sa Kawayan, Isabela. Alam niyo yung river doon, napakaganda, napakahaba, 4 kilometers. Yung mga bata ho ng Kawayan ngayon, nandun na sila nagsasagwan. Sabi nga nila, sagwan as one. So, it is a beautiful program po na ginagawa po ng Philippine Sports Commission.
1: Basahin naman po natin ngayon mga komento ng ating mga manonood tungkol sa usaping ito. Sapat na nga ba ang suporta ng gobyerno sa sports development natin?
2: Nang tanungin natin sila online, ang sabi nila? Sabi ni Analita Doroha, walang pondo kakapal ng mukha. Philippine team aasa sa sponsor, kakahiya.
1: O sabi ni Sir, hindi daw totoo yan. Sila ay parating nakasuporta. Marlon Vinta Marquez IV, hindi sapat at kulang na kulang. Kita mo yung ibang atleta natin sa ibang bansa. Naglalaro dahil sa kakulangan ng suporta. Hanggat may politika at kurakot sa sports, ay nga pa rin tayo.
2: Sabi naman ni Elmer Gerigdig, mayroon ba? Para lang yun lahat sa mga opisyalis. Maliliit na lang sa atleta. Pa-comment natin, pasagot natin si Chairman Gregorio.
1: O, sige. Oh. Okay, Calix Kent Castelo, tapusin muna natin. Puro magdana... Ito po kasi yung sentiment. Bakit ganun ang iniisip ng iba? Puro magnanakaw tapos sapat?
2: Ayan. Sabi naman ni Arnold Hoyoa, hindi po. Wala kasing kickback dyan.
1: Ayun. Sir, bakit... very quickly, because we have to end the show, no? What do we do para ang mga tao kumbinsido na ang mga batang atleta, hinuhubog pa lang sila, ay may suporta na from government?
0: Tingnan po natin yung bigger picture, ma'am. Alam niyo po, nung Paris Olympics, yung dalawang gintong medalya ng Pilipinas, tayo po ang number one sa Southeast Asia. Mm-hmm. Tayo po. Nung uli pong Southeast Asian Games, lahat po na pinanalo na nating gold medal, 60% po Olympic sports. Number two po, yung... pag tinignan nyo ho yung kanina, narinig ko po yung komento on the food. Alam nyo po, ang food ngayon sa Philippine Sports Commission, pag tinanong nyo ho yung mga atleta, 5-star chef po ang nagki-cater ngayon, si Billy King ng Les Offlay. Sinuport, 40 years na po siya sa Pilipinas. Sabi niya, it's time for me to help the Philippines. Tulungan ko ang mga atleta. 5-star catering na po tayo sa mga atleta natin. Kung wala po sila sa Rizal Field Sports, at Baguio, tayo po'y nagbibigay pa ng meal allowance. Tayo po'y nagbibigay ng pagbumiyahe po sila. Pag tinignan niyo yung mga bag nila, ang gaganda po ng mga bag nila. Yung mga uniforme po nila, mismo hong yung national team po ng Italy na naka-Armani, nakikipagpalit ng jacket sa Philippine team kasi mas maganda raw yung jacket natin na very colorful. So, gusto ko lang po paliwanag. Dito po sa sports, talaga pong sacred po ito. Hindi po natin ipagkakait sa mga bata ito. And grabe po ang suporta ng gobyerno. Grabe po ang suporta ng PAGCOR dito.
1: Ayan po. Sir, kailangan pa po nating gumawa ng isa pang episode, ano po, para sa ating talakayan. Alam ko pong napakarami pang kailangan pag-usapan at aanyayahan po namin kayo ulit. Ano po, kahit sana po dito naman po kayo sa aming studio next time.
0: Ay, yes ma'am. Excited nga akong pumunta dyan para makilala kayo personally. Kaso nagkataon lang po nasa Cebu. Pero pupunta po ako ma'am.
1: Thank you. Yan po. Hepe po ng Philippine Sports Commission. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manlilito kung hindi tayo magpapalito.
2: Walang mga api, kundi tayo magpapapi.
1: Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: ng ilang malalaking planta at mataas na inaasahang demand na italang available capacity ng Visayas Grid sa 2,561 megawatts habang umaabot sa 2,568 megawatts ang inaasahang peak demand. Samantala, sa pulong balitaan, nagbigay rin ng update si ERC Director for Legal Attorney Maria Corazon Guinness hinggil sa Magna Carta for Electricity Consumers, kabilang sa mga tinalakay ang pag-refund ng bill deposit ng mga consumer na nagbabayad ng kanilang buwanang electricity bill ng nasa oras, gayon din ang mga patnubay sa meter installation at meter replacement. Bukod dito, inilahad din ang mga bagong patakaran na layong palakasin ang proteksyon sa mga consumer at tiyaking nasusunod ang tamang proseso bago maputulan ng serbisyo. Maya.
1: Thank you for that report, Charmaine Abo. Up next, El Salvador announces its biggest cocaine bust ever. That and more news around the world, plus the latest in sports when Midday Report returns.

0: Pag nakita ko yung ano, yung billboard nila sa EDSA, guha ganun-ganun ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
1: Parang clean name mo siya.
0: Clean name ko talaga siya. Clean name ko talaga siya.

Ang gapin mo. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Likas sa bawat tao ang hangaring matanggap. Masaya tayo kapag tinatanggap tayo ng ating pamilya, mga kaibigan at mga taong mahalaga sa atin. Ngunit alam din natin ang sakit ng hindi katanggap. Isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipahayag ang mabuting balita at binigyan niya sila ng misyon na may hamong hindi lahat ay tatanggap sa kanila. Kaya't sinabi niya, kapag may tumanggap sa kanila, ipagkaloob nila ang kapayapaan. Ngunit kapag hindi sila tinanggap, magpatuloy pa rin sila sa kanilang misyon. Dalawang paalala ni Jesus sa ating buhay. Una, kailangan nating tanggapin ang misyong ipinagkakatiwala niya sa atin. Ang bawat isa ay may tawag na magmahal, maglingkod, magpatawad at maging saksi ng kanyang kabutihan. Hindi natin kailangang maging perpekto upang sumunod. Kailangan lamang nating tanggapin ang kanyang paanyaya. Ikalawa, tayo po'y inaanyayahan na magtiwala sa pagtanggap ng iba. Kapag ginagawa natin ang tama at ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos, hindi natin kontrolado kung paano ito tatanggapin ng mga tao. Ang mahalaga ay naging tapat tayo sa ating misyon. Ang bunga ay nasa kamay na ng Diyos. Hindi po sukatan ng tagumpay ang dami ng tumatanggap sa atin sapagkat ang tunay na tagumpay ay ang buong pusong pagtanggap natin sa misyong ipinagkakaloob ni Jesus at ang pagtitiwalang siya ang kikilos sa buhay ng mga taong ating pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo akong tanggapin ang iyong misyon at magtiwala sa iyong pagkilos sa puso ng iba. Amen.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
1: Teka, ininis siya lang, ha?
4: When there are incidents like this, you call the police agencies, you call the NBI.
5: The only thing I saw was naubos yung pagkain sa catering. So if you were really scared, I wouldn't be playing chess. Point blank, if there was really a shooting, the first thing that OSAA should do is to go to the senators, give them bulletproof vests, put them in a safe position instead of living there in the lounge and eating catering.
6: Abogado, Thursday,
7: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
1: Teka, ininis siya lang, ha?

0: We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation, avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards.
1: Unti-unti nang nararamdaman ang hagupit ni Inday. Malalakas na hangin at ulan ang dala ng bagyo, kaya naman todo handa ang buong puwersa ng gobyerno.
2: Sa gitna ng bagyo, may nag-alboroto. Sumabog ang kanlaon at nagpakalat ng abo.
3: Pero tila may isa pang Inday na nagbabadya. Sumipot sa Senado ang Chief of Staff ni VP Sara at nagbitiw ng isang babala. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Hagupit ang bagyong Inday, unti-unti nang nararamdaman sa Santa Ana, Cagayan. Paghahanda ng pamahalaan, puspusan. Bulkan Canlaon sa Negros Island, pumutok. Ashfall umabot sa Cebu. Palusot na umanoy Oplan Romanoff ng kampo ni VP Sara, pinuna ng prosekusyon at palasyo. OVP Chief of Staff Zuleika Lopez sumipot sa Senado. Exclusive expelled congressman Congress Miao Kiko Barsaga posibleng makalaban ang ina sa special election sa Cavite. Nabuking sa hearing, mga para lang may gwardiya, 30% lang ayon sa DepEd. Growth forecast para sa Pilipinas binaba ng IMF at ADB. Deal over, US President Donald Trump binalaan na naman ang Iran. At pagiging ani batong bakal ni Atasha Mulat, bakit kaya binabash?

0: Bahagyang humina ang bagyong Inday pero seryoso pa rin ang bantang dala nito. Kaya naman buong puwersa ng gobyerno ang pinaghahanda ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
1: Activated na ng PNP ang Disaster Preparedness at Response Protocols bilang paghahanda sa bagyong Inday. Inilagay na sa Heightened Operational Readiness ang lahat ng Police Regional Offices, National Support Units at iba pang kinauukulang unit para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Naka-standby na rin ang PNP Search, Rescue and Retrieval Teams, Quick Response Teams at iba pang Disaster Response Personnel para sa agarang deployment. Na-inspeksyon at naka-preposition na ang mga rescue equipment, patrol vehicles, communication assets at iba pang emergency resources sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Nakikipag-ugnayan ang PNP sa OCD, NDRMC, local government units at iba pang ahensya para sa implementation ng preemptive evacuations, pati na rin sa seguridad sa mga evacuation center, pagpapanatili ng kaayusan at traffic management. Inatasan na ng PNP ang lahat ng police commanders na mahigpit na bantayan ang mga sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan at agad na tumugon sa mga emergency at requests for assistance.
2: We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation. Avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazard. Rest assured that the Philippine National Police stands ready to respond and will continue working along with our partner agencies and safeguard our communities before, during, after the passage of Typhoon Bati.
1: Kanselado ng pagbiyahe sa dagat dahil sa epekto ng bagyo. Batay sa pinakahuling tala ng Coast Guard, umabot na sa higit 500 pasahero at 147 rolling cargos ang stranded sa 23 pantalan. Umabot naman sa 150 sasakyang pangdagat ang pansamantalang sumilong dahil sa masamang panahon. Naka-full alert na rin ang PCG at nakaantabay na ang response group at assets ng ahensya para sa posibleng search and rescue operations. Ang OCD naman, activated na ang Virtual Emergency Operations Center nito para sa mas mabilis na online coordination. Pre-positioned na rin ang emergency response equipment nito sa strategic locations nationwide. Handa na rin ang DSWD para sa pamamahagi ng aabot sa 4.7 million family food packs na naka-pre-positioned sa mga warehouse nito sa buong bansa. Naka-standby na rin ang mobile command centers, kitchens, water treatments, water station at tankers ng ahensya. Para sa agenda, Lade Cabagani, Pilinary News Channel.
0: Ramdam na ang epekto ng bagyong Inday sa lalawigan ng Cagayan. Naroon si Ched Gatchalian para sa kanyang agenda report. Ched, kumusta na ang sitwasyon?
3: Corina, signal number 2 na rito sa Santa Ana, Cagayan. Bagamat wala pang pag-ulan, malalakas na yung hampas ng hangin. Puspusan na rin yung paghahanda ng Santa Ana LGU, hindi lang sa posibleng epekto ng bagyong Inday at ang enhanced southwest monsoon, kundi pati na rin sa matagal ng epekto sa kanila ng El Nino. Tuyot ang ilang sakahan at lupain sa Santa Ana, Cagayan dahil sa matinding init at kawalan ng ulan simula pa raw noong Marso. Nasa dulo ng Cagayan ng munisipalidad ng Santa Ana, isa sa palagiang dinaraanan ng bagyo mula sa Pacific Ocean. Sabi ni Vice Mayor Catherine Ledrido, nagsagawa na sila ng mga dialogo kasamang iba pang mga ahensya na katulong nila para sa paghahanda sa bagyong Inday.
4: Prepare namin lahat yung mga agencies na dapat na tutulong sa amin to conduct that meeting para may prepare lahat na may equipment ang kailangan for rescue work, na monitoring for the low-lying areas, ganun yung mga landslide prone area, mga ganun. Kasi marami ho sa amin yung ganun na area dito sa amin.
3: Naniniwala rin sila dito na hindi dapat magpakampante, bagamat naranasan sa ngayon ang tinatawag na calm before the storm.
4: Pag sinasabi nilang super typhoon o kaya mahina yung bagyo, hindi natin alam, biglang ang lakas-lakas. May time po na parang hindi malakas daw yung bagyo, pero pagdating nung madaling araw, doon na po siya pumasok talaga.
3: Wala pa mang ulan, may mga puno na sa barangay sentro sa Santa Ana ang bumagsak dahil sa lakas ng hangin. Nakasama ng Billionaire News Channel magsagawa ng monitoring sila dito sa isang coastal area sa barangay Palawig. Sa coastal monitoring, sinusuri ang lakas ng alon ng tubig at lalim nito dahil pinaghahandaan din nila ang posible ring storm surge, pati ang mga bangka. Pinag-aaralan kung paano mayakyat sa matataas na area. Ipinakita rin sa atin ng Cagayan MDRRMO ang mga gamit na kanilang inihanda sakaling kailanganin na ng rescue.
5: Kailangan po talaga may mga preparedness measures tayong inihahanda pagdating po sa mga ganitong sitwasyon o kalamidad. Especially, alam naman po natin na may El Nino phenomenon.

0: po tayo. Asahan po natin na malalakas po talaga yung mga bagyong darating.
1: Bukod sa paghahanda ng go bags at iba pang equipment, pinaghahandaan rin ng MDRRMO ang mga pagbaha na maaaring idulot ng bagyong Inday.
0: Nagsagawa na po kami ng deklaging or simultaneous clean-up drive. Kasi nga po inaasahan po natin na flooding ang posibleng epekto po ng bagyong ito.
1: Pero aminado ang LGU ng Santa Ana na kailangan din nila ang ulan.
2: Mostly yung mga magsasaka, mga farmers natin, yun yung kailangan talaga natin. At kulang tayo sa mga patubig dito sa amin. Oo, mga dams, ganun na dapat may put up natin dito. Yung mga cases kasi dito na rain fed lang siya. Oo, yun doon sila umaasa sa ulan.
1: Corina, dahil dobleng kalamidad yung kinakaharap ng Santa Ana LGU. Ang sabi nila, hindi raw sila maaaring magpakampante kahit mukhang maayos pa yung lagay ng weather sa ngayon. Sa ngayon, malakas talaga yung bugso ng hangin dito sa barangay Palawig at sa iba pang mga area na dinaanan natin. Patuloy yung ginagawang monitoring at koordinasyon ng Santa Ana LGU sa mga residente para na rin magbigay ng assurance 100% sila ready sakaling kailanganin sila for rescue. Corina?
3: So, Chad, kumusta naman yung paghahanda ba para sa evacuation center? Halimbawa, mga relief goods sakaling bumuhos bigla yung malakas na ulan?
1: Corina, pagkatapos ng monitoring kanina dito, ay agad tumungo yung Santa Ana LGU dun sa evacuation center para matiyak nga na handa na ito. Sa ngayon, wala pang mga evacuees pero nakaantabay na sila maging tayo kung magkakaroon ng pagbabago sa weather condition dito sa Santa Ana. Katulad na lang, kaninang umaga, tirik yung araw, nasa signal number 1 pa lang itong lugar na ito. Pero pagdating ng 5 p.m., according dun sa weather bulletin ng PAGASA, naging signal number 2 na ito. Pagdating naman sa mga relief goods, nasa 600 food packs daw yung inihanda ng Santa Ana LGU at nakaantabay sila kung sakaling kulangin man ito kapag dumating na itong pag-ulan at maging malakas at kailanganin pa ng dobleng suporta mula sa lokal na pamahalaan. Balik sa iyo, Corina.
3: Okay, maraming salamat. Si Chad Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Santa Ana, Cagayan.
4: Libreng overnight parking ang alok ng ilang mall sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya bilang paghahanda sa bagyong Inday at Habagat. Tugon nito sa panawagan ng MMDA na ilipat sa mas ligtas at mataas na lugar ang mga sasakyan kontra baha. Kabilang sa nagbukas ng kanilang parking facilities ang SM, Robinsons, Vista at Philinvest Malls.
5: Sa gitna ng paghahanda ng Negros Island para sa bagyong Inday, nag-alboroto ang Mount Canlaon. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Ryan Gamboa. Live mula sa Silay City, Ryan, ano nang update?
6: Yes, Pinky. Kasabay ng bagyong Inday, muli rin nagpakita ng volcanic activity ang Bulkan Canlaon ngayong Huwebes ng umaga. Bagamat may mga lugar na nakaranas ng ashfall, may ilan ding lokal na pamalaan ang nag-report sa nanamanatiling ligtas at walang namang naitalang malaking pinsala. Patuloy monitoring ng mga otoridad matapos ang moderately explosive eruption ng Bulkan Canlaon kaninang 7:33 ng umaga. Sa La Carlota City, good news dahil wala pang naitalang ashfall o damage sa infrastructure matapos ang pagsabog. Agad ding nag-deploy ang City DRRMO ng kanilang teams para i-assess ang mga upland barangays at tiyaking ligtas ang mga residente. Ayon sa mga opisyal, fully operational pa rin ang critical lifelines gaya ng power lines at ng mga tulay. Nilinaw rin nila na ang discoloration ng ilang ilog ay dulot ng malakas na ulan dahil ng bagyong Inday at hindi volcanic debris. Bilang precaution, naka-red alert ang La Carlota City para sa volcanic activity at blue alert dahil sa kasabay na epekto ng bagyong Inday. Nag-preposition na rin sila ng face masks at mobile water filtration units kung kakailanganin ng mga komunidad. Sa San Carlos City naman, tuloy-tuloy ang road clearing operation sa barangay Bulwangan. Gumagamit ang CDRRMO ng water flushing para linisin ang volcanic ash sa kalsada. Pinapayuhan ang lahat ng mga motorista na mag-ingat kung dadaanan o kung dadaan sa Guadalupe-Bulwangan Highway habang nagpapatuloy ang clearing operation. Pinky, habang patuloy namin na monitor ang aktibidad ng Bulkan Kandaon at ang epekto ng Bagyong Inday, patuloy ring pinapaalahanan ang publiko na manatiling alerto, magsuot ng face mask kung may ash fall sa kanilang lugar, ihanda ang kanilang emergency go bags at sundin lamang ang official advisories ng PBOX at ng kanilang lokal na pamahalaan. Pinky?
5: Maraming salamat, Ryan Gamboa, nag-uulat ng live mula sa Silay City.
4: Tinamaan din ang ashfall ang ilang bahagi ng Cebu matapos sumabog ang Mount Canlaon sa Negros Island. Agad na sinuspindi ang mga klase at ilang biyahe ng eroplano sa lalawigan. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy.
7: Nakamotorman o naglalakad, lahat nakasuot na ng face mask. Ito'y matapos maramdaman ng mga residente sa Metro Cebu ang hangin at alikabok na dulot ng ashfall mula sa Mount Canlaon sa Negros Oriental. Agad sinuspende ang klase sa halos lahat ng pampubliko at pribadong paaralan.
8: Everyone was like, we all had to go and then everyone's wearing a mask right now.
9: 72 kilometers from Cebu City, there was like a volcano eruption. It go boom, boom, boom. And then there was an ash that came. So we have to wear the mask so that we will inhale the ash.
7: Buong Cebu Province ang naka-alerto dahil sa ashfall mula Canlaon. Agad ding nagpadala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga tauhan sa mga lungsod ng Balamban, Pinamungahan, Aluginsan at Toledo City. Nasa higit 70 kilometro ang layo ng mga ito sa Canlaon City.
10: Ang ato ashfall is being monitored in several provinces, especially on the central Cebu part, to from Balanguat down to New Island and up to Cebu City areas. So naman, kinda ko na lato sa Juan sa Nobel Stop. I'm on a shade direction going east in the orientation of north.
7: Buong Metro Cebu ang apektado ng ashfall. Mga pribadong opisina at gobyerno, lahat ay naka-face mask. Dahil sa ashfall, nag-abiso na rin ang Mactan Cebu International Airport na ilang flights ng Philippine Airlines pa Bacolod at Manila ang kinansela ngayong araw. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Bilyonaryo News Channel, Cebu.
3: Ibang klaseng bagyo naman ang tila pinaghahandaan sa impeachment trial ni VP Sara. Isang maikling babala ang iniwan ng kanyang chief of staff sa Senado bago ang ikalawang linggo ng paglitis. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
11: Good morning, everyone.
12: Good morning.
11: Prepare for Typhoon Inday.
13: Gaya ng kanyang boss, maikli pero mainit ang hirit ni Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez. Isang araw yan matapos siyang ipasabina ng Senate Impeachment Court para makadalo sa week 2 ng trial ni VP Sara. Tumanggi siyang sumagot kung sisipot ba siya sa susunod na linggo dahil nakaschedule siyang tumestigo sa Martes, July 14. Bumisita siya sa Senado para raw sa koordinasyon sa Senate Secretary pagdating sa magiging guests ng kampo ng bise. Nasa 45 seats ang nakalaan para sa defense panel.
14: So we just clarified the procedure, no? So that was the first question. The second was, doon sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties.
13: Kung bakit ngayon lang nakipag-coordinate ang kampo ng bise, paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug, Martes pa raw nagpadala ng sulat ang OVP para rito. Humiling din daw ang kampo nila na magkaroon ng sariling media personnel sa impeachment trial. Pero tumanggi si Bantug na bigyan sila ng access sa loob ng plenary hall.
14: Insofar as access to the building and to the holding room, wala namang problema. But if you will be asking for your own dedicated coverage inside the session hall, then that's something that I cannot give. Because we also declined the request of the House to have their own coverage team. Again, not because of anything, but because of space limitations.
13: Si Lopez ang nooy ipinadetine ng isang House Committee noong November 2024 sa gitna ng investigasyon nito sa umano'y misuse of confidential funds ng kampo ng bise. In order din noon ang paglipat sa kanya mula House of Representatives pa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, pero tila hinarang ito.

0: Ni VP Sara. Nagpa-online press conference noon ang bise na kalaunay naging kontrobersyal dahil dito na niya isinambit ang pagbabanta laban kina PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari umano sa kanya.
1: At si Martin Romualdez, no joke.
0: Sa halip ng malipat sa Mandaluyong, nagkaroon ng medical emergency si Lopez at dinala sa Veterans Memorial Medical Center kung saan nanatili siya under house detention bago kalaunang pinalaya. Ang presko ng bise ang ngayoy ugat ng Article 4 sa impeachment trial na naglalaman ng grave threats at inciting to sedition allegations laban kay VP Sara. Una nang inauthenticate ng NBI na wala itong senyales ng manipulation o artificial intelligence. Bago si Lopez, isasalang muna sa Lunes si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang witness. Sa July 15 naman, si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello na nag-utos ng transfer ni Lopez sa correctional. Nasa humigit kumulang isang linggo pa ang itatagal ng proceedings pagdating sa Article 4 bago lumipat sa isa pang paratang laban sa bise sa impeachment trial nito. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
2: Justified response kung tawagin ang kampo ni VP Sara ang pagbabanta niya sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Pero para sa House Prosecutors, malaking palusot lamang ito. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified.
4: Ang sinasabi ng depensa na Oplan Romanov ang dahilan umano kung bakit nasabi ni VP Sara ang pagbabanta sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero katang-isip lang ito ng bise para sa prosekusyon.
5: Tingnan na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to assassination, massacre, all of that would come from the first family.
6: Tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente.
4: Giit pa ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint, hindi nabasag ng depensa ang mga ebidensya laban kay VP Sara.
7: Yung conditional threat naman kasi, palusot lang yan ng mga nag-grave threats eh. So palusot lang yun.
8: Itong grave threats na to eh, hindi ko matanggal-tanggal sa utak ko. Talagang hindi ako mapakali dito eh.
7: Wala po tayong karapatan na ipapatay ang Pangulo ng Pilipinas. Parang ako, personal ko lang yun ah. Ganun talaga yung kurot sa dibdib ko eh. Masakit eh.
4: Umaasa na raw ang House Prosecution Panel na mas maraming objection ang depensa sa susunod na linggo. Sir, lalo na't sasalang bilang hostile witness ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: Di rin pinalampas ng Malacanang ang mga pinakabagong strategy ng defense team ni VP Sara. Mahirap daw patunayan ang kanilang mga paratang kung ayaw humarap sa imbestigasyon ng pangalawang pangulo mismo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
9: Pinakamababang klase ng argumento kung tawagin ng Malacanang ang anilay insinuation ng defense team ni VP Sara na dahil nasa ilalim ng Executive Department ang Department of Justice at nasa ilalim ng DOJ ang NBI, hawak ng Pangulo ang impeachment case ng bise. Bagaman hands-off ang palasyo sa paglilitis, wala na raw dapat pag-usapan sa authenticity ng grave threat ng VP laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez.
10: Mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
9: Binara rin ng Malacanang ang conditional threat na argumento ng depensa. Conditional man o hindi ang pagbabanta ni VP Sara, grave threat pa rin daw itong matatawag sa ilalim ng batas at precedent cases ayon kay Palace Press Officer and Trial Lawyer Claire Castro. Marami rin daw ibinunyag ang mismong kampo ng Vice sa first week ng trial at ang Oplan Romanov na sinabi ng depensa bilang pagbabanta naman umano sa buhay ng Vice, mahirap patunayan.
10: Unang-una, sino po ba nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo?
9: Hindi na raw kasalanan ng sino man kung hindi mapatunayan ng Oplan Romanov dahil hindi naman tumugon si VP Sara nang imbitahan siya ng NBI para alamin ang umano'y banta sa kanyang buhay. Ang pagbabanta ay pagbabanta ayon sa palasyo. Whether VP Sara was speaking as a mother or as the vice president, sino man daw siya, walang pagkakaiba ito. Nagbanta pa rin daw siya sa buhay ng Pangulo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Unang linggo pa lang, naging mainit na ang debate sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sino kaya ang nanaig sa pagitan ng prosecution at depensa?
11: Judge Villar Mark.
2: Week 1 goes to the prosecution. Ito ang assessment ni former FEU Institute of Law Dean, Attorney Mel Santa Maria, sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. Anya sa On Point ng Billionario News Channel, opening statement pa lang ni Congresswoman Jervie Luistro, nag-resonate na sa publiko.
12: Talagang yung mga salita niya, sana man kayo nakakita ng Vice Presidente na may kaibigan na assassin. Dito lang, sabi niya. So yung mga statement niya talagang grassroots level na iintindihan ng mga tao. Hindi niya sinabing parang debate to. This is a profound concern for the Philippines.
2: Pero pinuri rin ni Santa Maria ang lead defense counsel na si Attorney Sheila Season.
12: Yung kabila, magaling rin siya. Si Attorney Season, magaling ang jurisprudence niya, magaling ang kanyang mga research. Mm-hmm. Kaya lang para siyang profesora.
2: Mm. Para siya nagtuto. Why do you say that?
12: Sasabihin niya, the shifting of the burden of evidence. Eh, kung ikaw nanonood,
2: lies with the prosecution.
12: Okay, ano yun? Luistro was exploiting the political aspect of the opening statement. Si ano naman, Attorney Season, the lecture type procedure. Stoic siya.
2: Para rin kay Santa Maria, naisahan ng prosecution ang depensa sa unang itinalakay na impeachment article. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta ni Duterte sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang virtual press conference.
12: Because if you are to present a digital device, then you must attack that digital device. You must destroy its integrity. You must say that is contaminated. Pero ano nangyari? Nag-away sila noong July 7.
2: Noong umpisa.
12: Noong sabi, ang papalabas lang namin, sabi ni attorney for the prosecution, yung snippet. Tapos sabi ni Narbasa, bakit hindi natin palabas?
2: Lahat, in two hours and plus.
12: Nagkaroon ng debate dyan. Mm-hmm. Pero sabi ni Senate presiding officer, no, the prosecution can just show the snippet. Now, if you want to show the rest, then it's up to you. And so the next day, pinalabas nga nila. So the question is, may issue pa ba ang authenticity, integrity ng USB na iyon?
2: Para naman kay Santa Maria, gamble ang plano ng prosecution na gawing witness si OVP Chief of Staff, Yusek Zulaika Lopez. Matatanda ang isinagawa ng Vice ang kontrobersyal niyang press con matapos idetene si Lopez ng kamera dahil na-cite siya in contempt.
12: They must calculate, they must calibrate kasi maaring it may go down, it may be a disadvantage for them, and it may be an advantage for them. Kung hindi
2: it's
12: cooperative,
2: gamble, huh?
12: Sasabihin niya, takot na takot, kaya alam ko po, inong pakay lang ni VP Sara. I mean, she could say anything, hindi siya pipigilan.
2: Para rin kay Dean Santa Maria, hindi dapat mangialam ang Korte Suprema sa internal dispute ng Senado. Una nang naghain ang petisyon si Attorney Israelito Torion na kumukwestiyon sa pagka-presiding officer ni Senador Cheese Escudero. At makakausap po natin ngayon UP Department of

0: Kasi alam mo, beyond the legal opinion of lawyers, gusto ko rin malaman ng mga nanonood na alam mo ang threat sa president, kaya siya kaya siya naging impeachable offense. Kasi ano yun eh, potential na betrayal of public trust. Kasi ano siya eh, ang presidente, whether si BBM yan or hindi, whether binoto mo or gusto mo o hindi, simbolo siya ng bansa. At kapag meron kang threat sa presidente, eh, ibig sabihin, dinidestabilize mo yung bansa, no? In fact, sa ibang bansa, mag-threaten ka lang sa Facebook, talagang inaaresto na yan.
1: Mm. Professor, para ho ba sa inyo, importante yung dalawang salita na ginagamit na either it was conditional or absolute, ito pong threat?
0: Ang pagkakaalam ko, ang sa impeachment, 'di ba, hindi naman siya talagang legal court, no? Kaya nga may yung mga political in nature siya, no? Kailangan lang ipakita na talagang merong betrayal of public trust para matingnan, no, kung talagang yun nga ang pwedeng mangyari, yung maging verdict ng mga senator judges based on the evidence that were provided.
1: Meron ho ba kayong hinanap doon sa first 3 days na hindi po nangyari?
0: Hindi ko lang maisip na medyo napakabigat nung paratang, no, sa vice presidente, pero yung defense parang medyo hindi pa sanay, no? At least from a layperson's perspective, yun ang nakikita ko, no? Yung isang defense lawyer, medyo hindi pa sanay sa ganong kalakalan, no? Sa impeachment trial.
1: At base sa inyong nasubaybayan, sino pong nakakalamang so far?
0: Yung prosecution. Kasi unang-una, napaka-powerful nung sinabi, no? Yung introductory statement ni Representative Luistro, no? At syempre yung mga paulit-ulit na pagplay nung video, syempre mare-remind sa mga tao, no, na lahat na, karamihan naman na panood 'yon.
1: Okay. Assessment ninyo at ano ang inyong inaasahan sa susunod na linggo? We have Monday, Tuesday and Wednesday. Sa Monday, andun pa rin po yung isang taga NBI. At meron pong balita na posibleng magkaroon ng surprise witness, pero ito pa rin po ay may kaugnayan sa Article 4 doon po sa grave threats.
0: Alam mo, dapat lahat tayo magmanman at mapanood ito, no? Dahil makikita mo naman, every step of the way, pinakikita naman ng Senado na talaga binibigyan nila ng due process, no? Si VP Sara Duterte, no? Yung ang napanood na ng buong sambayan ng Pilipino, eh kailangan pang sabihin kung authentic ba yon o hindi. Tapos ano, no? Talagang bagamat hindi perpekto yung demokrasya natin, at least we know that at long last, it's already working, no? Itong mga nakaraang 3 araw. Kasi pinapakita rin ito na, alam mo, hindi naman mahalaga kung sino yung namumuno. Eh. Kailangan, mas mahalaga kung paano siya namuno, no? Kung siya ba ay meron pang tiwala sa kanya ang taong bayan o wala na. So kaya tayo may impeachment trial.
1: Ano naman po, as a last question, ang iyong siguro pananaw doon sa mga naging pagtatanong ng mga senator judges? Do you think they were fair?
0: Magandang tanong yan, Pinky. Ang napapansin ko lang ngayon, ano, kasi nagtrabaho rin naman nga ako sa Senado for your dad, no? Parang wala nang collegiality ang mga senador ngayon sa isa't isa, no? Parang medyo may mga parang parinig, no? So parang sana wag na lang ganon. No, wag na lang ganoon kasi nalalagyan ng drama yung dapat seryosong usapin, no. Siguro talagang ganoon lang talaga yung extent ng polarization nila, kaya may mga ganung parang mga implied na mga bangayan.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, UP Department of Political Science Professor Jean Franco.
0: Thanks for having me. Thank you. Salamat.
1: Senador Rodante Marcoleta, unfit pa raw sa kulungan ayon sa PNP General Hospital. At Ateneo President Bobby Yap, humarap sa Senado. Susunod yan sa Agenda.

0: rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario.
1: And I will be
2: your next Quiz Bee Millionario.
0: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Webe sa Marcos Highway SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Matapos ang mild pneumonia at degenerative disc disease, bad cholesterol naman ang problema ngayon ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya naman hindi muna siya dadalhin sa kulungan. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
4: Mananatili pa sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta habang isinasa ilalim sa dagdag ng mga medical examination. Bukod sa mild pneumonia at degenerative disc disease, lumabas din daw sa mga paunang laboratory results na may bad cholesterol ang senador.
5: Sa ngayon po, nag-aantay pa rin po tayo ng official result po ng 2D echo. Yung mga laboratories na po meron na po tayo, and ang findings lang po natin doon is dyslipidemia. So for now, yung 2D echo na lang po, yung official result na lang po ng 2D echo, yung inaantay po natin. Airborne naman po ang pneumonia, so kahit saan naman po pwede tayong mahawa ng pneumonia. Yung meron pa kasi tayo pinatawag na community acquired pneumonia. So yung sa kanya po is community acquired pneumonia po yun. So lahat po tayo pwedeng magka-pneumonia.
4: Naisumitin na ng PNP General Hospital sa Sandigang Bayan ang paunang medical report ni Marcoleta. Sa ngayon, sasailalim pa rin daw sa assessment ng mga rehabilitation specialist ang senador para matukoy kung kailangan pa ng karagdagang treatment. Sabi pa ng PNP, maililipat lang si Marcoleta sa BJMP custody sa Payatas alinsunod sa utos ng Sandigang Bayan kapag kumpleto na ang kanyang medical evaluation. 24/7 na binabantayan ng CIDG si Marcoleta. Lahat ng mga gustong makadalaw sa senador ay kailangang aprubahan ng PNP. Ngayong araw, binisita siya ng kanyang kaalyado na si Senator Robin Padilla. Para sa agenda, Laid Cabagani, Billionario News Channel.
6: Pinag-iisipang bumalik sa Kamara ni expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga sa nalalapit na special elections. Handa raw niyang makabanggaan ang kanyang ina na si Dasmariñas Mayor Jenny Barzaga. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
7: Anak laban sa ina. Ito raw ang posibleng eksena sa nalalapit na special election para sa pagkakongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Ang posisyon na hawak dati na expelled Congressman Kiko Barzaga.
8: Sabi niya, matatakbo yung mga dating tumakbo na. We were likewise informed, mga balibalita, that the good mayor of Dasmariñas, Cavite, who happens to be the mother,
9: yes,
8: will be running likewise as Congressman.
9: So maglalaban sila.
7: Nakatakdang special election

0: sa August 29. Una nang inamin ni Barzaga sa Billionaire News Channel na pinag-iisipan niya ang pagbalik sa kamera. Pero hindi pa raw siya sigurado. Ayon pa sa kanya, kung tatakbo siya ay kakalabanin niya ang sariling ina. Surprise daw ito dahil hindi raw siya magpapaalam sa kanyang nanay. Sa ngayon, kahit wala na sa posisyon, hinahabol pa rin ang pananagutan si Barzaga. Inakyat na ng Manila Prosecutor's Office sa Manila RTC ang cyber libel case ng dating mambabatas matapos makitaan ang sapat na batayan at ebidensya. Sinampa ang reklamo ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. Nagugat ito sa Facebook post ni Barzaga na tumanggap daw ng suhol ang ilang miyembro ng National Unity Party mula kay business tycoon Enrique Razon para suportahan umano si former House Speaker Martin Romualdez. Nag-public apology noon si Barzaga at sinabing handa siyang harapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang aligasyon. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Umapela ng proteksyon laban sa online harassment ang Ateneo de Manila University habang gumugulong ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nitong student-athletes sa Aurora. Kasabay nito, nabunyag sa Senado ang malaking kakulangan sa seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannity.
2: They only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm.
3: Nanginginig ang boses ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap nang kinuwento ang dinaranas ngayon ng Ateneo community pagdating sa cyberbullying, online harassment at kung tawagin niya ay trial by publicity. Yan ay kahit nagluluksa sila sa pagkalunod at pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
2: Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing.
3: Nang matuklasan daw nila ang trahedya noong June 8, agaran silang nagpaabot ng suporta sa pamilya ng mga biktima.
2: Although we did not immediately publicize every action we undertook, our work in supporting the families began on June 8 and has continued to this day without interruption. Many of these efforts were undertaken quietly out of respect for the families and their privacy.
3: Higit pa raw sa mga pahayag, kinikilala nilang actions speak louder than words at patuloy ang pagpursige nila sa katotohanan matapos man ang imbisigasyon ng Senado sa trahedya. Pinatawag siya at iba pang ahensya para sa Senate Committee on Basic Education hearing kaugnay ng binubuo nitong School Safety Act. Natuklasang tila may discrepancy sa oras ng pagkamatay ni Baterbonia sa team building activity sa Aurora. Na-recover daw ang katawan nito mula sa dagat bandang 3:40 ng hapon at dinala pa sa ospital matapos isailalim sa CPR ayon sa PNP CIDG. Pero lumalabas sa kanyang death certificate na idineklara siyang patay bandang 3:33 ng hapon, 7 minuto bago pa siya naiulat na nasagip. Sinusuri na ng CIDG ang hospital records, pahayag ng mga medical personnel at paliwanag ng doktor na nagkumpirma sa oras ng pagkamatay. Pagdating naman sa Tacloban School shooting probe, natuklasan ng Senate Basic Education Committee na tatlo lang pala sa 10 paaralan ang may security guards ayon sa DepEd. Yan ay humigit kumulang 15,000 lang na eskwelahan o 31.7% sa kabuuan sa bansa. Dalawa lang daw ang guards na nasa gate ng San Jose National High School kung saan nangyari ang malagim na barilan. Wala raw rumoronda nang mangyari ang insidente. Random lang din daw ang bag checks ng mga estudyante at mukhang pamilyar na raw ang mukha ng mga suspect kaya hindi nasuri ang laman ng kanilang bag. Target ng komite na makabuo ng Comprehensive School Safety Act sa loob ng 2 buwan. Lalamanin nito ang campus security, measures sa CCTV cameras at emergency response protocols sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
4: Iba raw ang magiging trabaho ng nagbalik gobyerno na si Benher Avalos kumpara sa mga dating cabinet secretaries. Bagamat wala pang opisyal na pangalan ang kanyang tanggapan, siya raw ang mangunguna sa mga regional engagement ng administrasyon. Narito ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
5: Bagaman Cabinet Secretary ang titulo ni Benhur Abalos sa kanyang pagbabalik gobyerno, nilino ng palasyo na hindi nila ibinabalik ang Office of the Cabinet Secretary, ang opisinang tinanggal ni PBBM pag-upong pag-upo niya noong 2022. Iba raw ang papel ni Abalos dahil imbes na mag-ayos ng cabinet meetings, maglilibot sa Pilipinas ang dating DILG Secretary para siguraduhin umaabot ang mga programa ng gobyerno sa lahat ng Pilipino. Kaya sa ngayon, wala pang opisyal na pangalan ang opisina ni Abalos.
6: Iba po kasi ang posisyon na ibinigay ng Pangulo kay CabSec Benhur Abalos. Ito po ang aking masasabi. CabSec Benhur's appointment is the President's way of redefining the CabSec position.
5: Hindi na rin daw kailangan pa ng isang executive order para maitalaga si Abalos dahil may kapangyarihan ng Pangulo na mag-appoint sa gabinete. Taliwas din sa mga bali-balita noon na si Abalos ang papalit kay Interior Secretary John Vicrimulya noong umuugong ang panibagong balasahan sa gobyerno. Ito lang daw ang posisyon na kinonsidera ng Pangulo para sa dating senatorial candidate ng kanyang alyansa para sa bagong Pilipinas.
7: Dahil makikita niyo naman po na ang tiwala ng Pangulo kay CabSec Benhur Abalos ay buong-buo. At kaya itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si CabSec Benhur Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
5: Iba rin daw ang posisyong ito sa hinahawakan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Overall leadership at direction and implementation ng lahat ng political and constituency engagements daw kasi ang kalakhang trabaho ni Abalos. Kung susumahin, bagong posisyon daw, in a way, ang ibinigay kay Abalos. Sa mensahe niya sa Billionaire News Channel, itinuturing ng CabSec bilang isang continuing opportunity ang comeback na ito para pagsilbihan daw ang Pangulo at mga Pilipino. Tinatanggap niya raw ng may pagpapakumbaba at commitment para makapag-deliver siya ng magandang resulta sa ngalan ng serbisyo publiko. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: Tinabla ni PBBM ang hiling na palawigin ang serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan na magre-retiro na bukas. Ayon sa Malacanang, di pinagbigyan ng hiling ni DILG Secretary John Vicrimulya dahil maaari pa naman daw makatulong si Marantan sa gobyerno sa ibang paraan. Naging kontrobersyal si Marantan dahil sa atimonan shootout, pero nakabalik din ito sa serbisyo.

0: para sa Pilipinas sa 2026 sa 3.9%. Mas mababa ito ng 20 basis points kumpara sa forecast nila noong Abril. Ayon sa IMF, nananatiling vulnerable ang mga bansang umaasa sa imported oil tulad ng Pilipinas dahil sa mas mataas na presyo ng krudo dulot ng sigalot sa Middle East. Mas mahina rin daw ang inaasahang paglago ng mga ekonomiyang may limited participation sa global technology value chain. Hindi rin kasi lubos na napapakinabangan ng mga bansang ito ang AI-driven technology boom. Sinabi rin ng IMF, marami pa ring risks sa global economy. Mabala nito, kapag muling lumala ang gulo sa gitnang silangan, posibleng maging volatile pa rin ang presyo ng mga serbisyo at bilihin. Maaari ding maantala ang global supply chains at mag-tighten ang financial conditions. Samantala, ibinabari ng Asian Development Bank o ADB ang 2026 growth forecast nito para sa Pilipinas sa 3.8% mula 4.4%. Ayon sa ADB, dahil ito sa naantalang mga investment, mahinang private consumption dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at climate-related risks. Ibinabari ng ADB ang growth forecast nito para sa developing Asia sa 4.9% dahil sa patuloy na pagkaantala sa global energy markets. Ayon sa ADB, inaasahang babagal pa ang paglago ng mga ekonomiya sa Southeast Asia dahil sa mas mataas na import costs at inflation rate, mahinang domestic demand at mas mabagal na tourism. Kasunod ito ng Adjusted Macroeconomic Assumptions ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ibinaba ng komite ang GDP growth target ng bansa para sa 2026 sa 3.5 hanggang 4.5% mula 5 to 6%. Ayon sa DBCC, ilan sa mga dahilan nito ang governance-related issues, ang sigalot sa Middle East, mataas na inflation, at mas mabagal na antas ng paglaki ng remittances. Pinanggit din ito ang mas kaunting tourist arrivals at ang posibleng epekto ng El Niño sa agrikultura at iba pang economic activities. Ayon kay economist Jonathan Ravelas, ipinapakita ng adjusted forecast na posibleng nahaharap tayo sa isang challenging economic environment. Posibleng bumagal daw ang paglikha ng mga trabaho at pagpapatupad ng wage increases. Anya, mahalagang mapanatiling kontrolado ang inflation at palakasin ang confidence ng businesses at consumers para suportahan ang paglago ng ekonomiya. Para sa agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
1: Posibleng mamuhuna ng Amazon Web Services ng $5 billion o higit 280 billion peso sa Pilipinas in the next 15 years. Sa pakikipagpulong kay PBBM, inilahad ng computing platform ang planong magtayo ng mga data center para palakasin ang digital infrastructure ng bansa. Inaasahang lilikha ito ng libo-libong trabaho at magpapabilis ng cloud at digital services ng gobyerno.
2: May bagong presiding officer at tumistigo ang unang witness sa first week ng impeachment trial ni VP Sara. Sa susunod na linggo naman, dalawa ang naka-line up na witness. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
3: Pag-uumpisa ng impeachment trial ni VP Sara, ginulantang ang lahat sa desisyon ng mayorya na iluklok bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero sa botong 12-8. Sa kabila ng matinding pagtutol ni na Senators Alan at Pia Cayetano, sa unang araw din nagpatikim ng bangis sa sagutan ang lead counsel ng depensa at ng prosekusyon.
4: May I just clarify, if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused.
5: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
3: Samantala, sa desisyon din ng impeachment court, back to sender ang selyadong green box na dinala ng prosekusyon na naglalaman ng tax records ng VP.
6: Be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. So ordered.
3: Sa ikalawang araw na naiharap ng House Prosecution Panel ang kanilang unang testigo, si John Mark Kalilong ng NBI, ang nag-imbestiga sa authenticity ng video ng presko ni VP Sara na gamit na ebidensya ng prosekusyon. Suave ang pagbista ni Atty. Armando Berhil Ligutan sa unang testigo ng prosekusyon na umabot ng 3 oras sa kabila ng mayat mayang pagtutol ng depensa sa pagtatanong sa testigo.
7: Objection?
8: Objection, Your Honor.
7: Wow. Kindly state objection, counsel for response.

0: the question is misleading.
1: Naalala mo yun.
0: Objection, Your Honor. Oh,
2: Your Honor, please. What is the basis of the objection?
0: Your Honor, it's leading.
3: Pinagdebatehan pa kung ipiplay ng buo ang dalawang oras na press con o pagbibigyan ng prosekusyon na piling bahagi lang ang ipapakita sa korte. At kung objection ang katagang nagmumula sa depensa sa ikalawang araw, bumawi naman ang prosekusyon sa ikatlong araw ng impeachment trial nang si Attorney Narvasa na ng depensa ang gumisa sa testigo ng prosekusyon.
4: February 10, right? February 10, 2025.
2: Mm-hmm. Correct, sir. Wait. So, objection, Your Honor.
4: I'm showing you now a letter dated January 30 from the former NBI Director Jaime Santiago.
2: Now, I have to object, Your Honor, please.
3: Higit dalawat kalahating oras ang cross-examination ng depensa sa testigo at hindi na nagsagawa ng redirect examination ng prosekusyon. Hindi naman maiwasang paalalahanan ng presiding officer ang senator judges na mag-keep quiet habang ongoing ang pagbibista ng mga abogado sa testigo.
5: A request has been brought to the presiding officer to request as well the senator judges to lower the tone of conversational voices because I think where you're seated is an echo chamber.
3: Nagpasya rin ang impeachment court na idaan na muna sa written at oral arguments ang motion ng prosekusyon na ipasupina ang bank records ng VP. Itinakda ito ng korte sa July 15 at bibigyan lang ng 10 minuto ang depensa at prosekusyon para igiit ang kanilang argumento. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, medyo nangangapa pa ang lahat sa unang linggo ng impeachment trial.
6: So nagkapaan pa po talaga, tama yun. Objective naman po yung ganong conclusion ng any person sa proceedings.
3: Sa ikalawang linggo ng paglilitis, ihaharap ng prosekusyon sina Attorney Jeremy Lotok ng NBI, Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ng Vice Presidente at Captain Belinda Bello. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
7: Ilang bayan sa Sultan Kudarat lubog sa baha at Madame Tussauds wax figure ni Catherine Bernardo in-unveil na. Susunod yan sa agenda.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako.

0: na ang tulong ay pangmatagalan.
1: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Lubog sa baha at tinamaan ng landslide ang ilang bayan sa Sultan Kudarat dahil sa malalakas na ulan dulot ng habagat. Ilang residente ang kinailangang i-rescue para mailikas sa Palimbang. Ilang pamilya din sa Lebak at Kalamansig ang lumikas sa mga evacuation center. Dahil sa sama ng panahon, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya bukas.
3: Update naman tayo kay Bagyong Inday mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
4: Willard, patuloy ang bahagyang paglapit ng Bagyong Inday sa dulong hilagang Luzon. Huli itong namataan kanina alas 4 ng hapon sa layong 780 kilometers silangan ng Aparikagayan. Patuloy ang paghina at 165 kilometers per hour na taglay ng hangin malapit sa kanyang gitna at may pagbugsong 205 kilometers per hour at kumikilos west-northwest at 20 kilometers per hour. Base po sa latest track ng PAGASA, babagtasin pa rin ni Typhoon Inday ang Philippine Sea hanggang Sabado ng madaling araw. Tatawid po sa pagitan ng Okinawa, Japan at Taiwan, saka lalabas ng PAR Sabado ng umaga patungong Eastern China. Kaweather, bagamat unti-unting humihina ang bagyo, palalakasin pa rin ito ang hanging habagat hanggang sa araw po ng Linggo. Kaya patuloy na paalala ng PAGASA, paghandaan na po ang malalakas na ulan at bugso ng hangin hanggang sa weekend at mag-ingat sa nagbabadyang baha at landslides. Dahil sa paglapit ni Inday, nakataas na ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Habang nakataas pa rin ang signal number 1, dito po sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, northeastern Quirino, Apayao, gayon din sa northern Abra, Kalinga, eastern portions ng Mountain Province at Ifugao, Ilocos Norte, Northern Aurora, at sa northern and central portions of Catanduanes. Ibig sabihin, magpapatuloy po ang pabugsubugsong hangin sa mga lugar na ito na posibleng makasira ng ilang paninim na puno at parte ng bahay na yari sa light materials. Pagdating sa ulan, mas dadami pa ang mga lugar na makakaranas ng significant ulan sa susunod na 24 oras dulot ng enhanced habagat. Kabilang na dyan ang Occidental Mindoro, Antique, Guimaras, Negros Provinces, Zamboanga del Sur at Lanao Provinces. Kaweather, posible po magtaas ng heavy rainfall warning sa mga lugar na ito, kaya posible ang baha sa mga low-lying areas at landslides sa mountainous areas. Sa mga maglalayag naman nating kababayan, may nakataas po na gale warning dito sa may eastern section or eastern coast ng ating bansa dahil kay Bagyong Inday at Habagat. Kabilang na dyan ang Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, kabilang ang Babuyan, Isabela, Aurora, northern and eastern coast po ng Catanduanes, Polillo Islands, eastern coast ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, hanggang dito po sa baybayin ng Northern Samar. Up to 5 or 6 meters po ang alon sa mga baybayin ito na siyang delikado, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Kaya payo ng PAGASA, makipag-ugnayan po sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 10, araw ng Biyernes, asahan na po ang moderate to at times heavy rains bukas dito po sa may Zambales, Bataan, gayon din sa may Cavite, Batangas, Mindoro Provinces at Romblon. Kaya ka-weather, magantabi po lamang sa ilalabas na rainfall warnings sa mga lugar na ito at flood bulletins ng PAGASA, habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, makulimlim na panahon ang mararamdaman at may tsansa ng light to moderate rains, lalo na sa may Ilocos Region, Cordillera, rest of Central Luzon, Metro Manila and the rest of Southern Luzon. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan naman po ang pinakamalalakas na ulan bukas pa rin dahil sa habagat sa may Western Visayas, dito sa may halos buong Palawan, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Soccsajen, kabilang na po yung Sultan Kudarat kanina. Aasahan po yung paminsa-minsang malalakas na ulan, possible pa rin ng mga heavy rainfall warnings bukas. The rest of Visayas and the rest of Mindanao, ma-effect din po ng habagat, more mga light to moderate rains na hindi naman tuloy-tuloy at mas madalas pagsapit po ng hapon at gabi. Sa ganitong sitwasyon, nagiging saturated na po ang lupa at tumataas ang banta ng baha. Kaya ka-weather, Pakipag-ugnayan lamang sa inyong local disaster risk reduction and management offices sakaling kailanganin ng rescue or evacuation. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
5: Binabash ang casting ni Atasha Mulak sa lead role sa Ani Batong Bakal musical. Ayon sa netizens, hindi deserve ng aktres ang gig at nakuha lang daw niya ito dahil siya allegedly ay isang nepo baby. Pinunapa ng ilan ang kanyang accent sa pagkanta. Viral din ang comment ng isang Rachel Liberes na sumabak umano sa 2-day casting process. Sabi ni Rachel, hindi niya nakita sa audition si Atasha. Kung may nangyari man daw na private casting, ibang usapan na yun. Pero ayon kay PETA President Melvin Lee, Atasha delivered a strong audition showcasing solid singing, dancing, and stage presence. May karisma rin daw siya na kailangan sa role and overall, she proved to be a strong choice. Una na rin sinabi ni Atasha na nag-audition siya at sobra niya raw itong pinaghandaan. Si Atasha ay anak ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez. Siya rin ang rumored girlfriend ng anak ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang na si Jacob Ang. Nireveal na ang Madame Tussauds wax figure ni Catherine Bernardo. Dumalo mismo ang Asia Superstar sa unveiling ceremony na ginanap sa Glorieta Activity Center in Makati City. The wax figure was based on Catherine's look nang umattend siya sa Seoul International Drama Awards noong 2023. Masisilayan ito sa Madame Tussauds Hong Kong starting July 17. Other Pinoys na may sculpture there include Lea Salonga, Manny Pacquiao, and Ann Curtis. Na-inspire din ni Alex Ayala ang Hollywood actor na si Andrew Garfield. Shinare ito mismo ng Spider-Man star sa British Vogue. After watching Ayala beat defending Wimbledon champion Iga Swiatek sa third round ng tournament.
6: One of those special moments you get to share with an athlete who's just beginning on her journey, and it was really kind of inspiring actually.
5: Humanga rin sa Pinay tennis star si British actress Ambika Maud, who even wanted Ayala to win the whole Wimbledon competition.
7: It's such an underdog story, and so nice to see young women achieving their dreams.
5: Justin Baldoni breaks his silence kaugnay ng legal dispute nila ni Blake Lively. In an Instagram video with his wife Emily, inaddress ng couple ang anilay trauma at injustice na na-experience nila over the last 2 years. Pinaliwanag din ng actor-director kung bakit sila nanahimik.
8: What I will say is that there have been so many painful things that have been spoken into existence.
9: Untruthful.
8: Over the last couple years. Mm-hmm. And that created so much noise, and we didn't want to add to the noise. So we just wanted to let the justice system run its course.
5: Pero ngayon daw, they are healing thanks to gratitude.
9: And I also feel that it's important as we say that, in that gratitude, it doesn't negate the injustice and the pain that we have also felt in the last few years.
5: The dispute began in December 2024 nang akusahan ni Blake si Justin ng sexual harassment during the production of their film It Ends With Us. They reached a settlement deal back in May. Sad news in the music world, pumanaw na ang Welsh singer na si Bonnie Tyler. She was 75 years old. Ayon sa kanyang pamilya, she unexpectedly passed away in a hospital in Portugal as a result of an illness. Back in May, Tyler was placed into an induced coma after an emergency intestinal surgery. Last month, her spokesperson said she was out of the coma but remained very unwell and in intensive care. Si Tyler ang kumanta ng powerful love song na Total Eclipse of the Heart. Dating UK Prime Minister Tony Blair binisita si PBBM. At Justin Bieber magperform sa FIFA World Cup halftime show. Susunod yan sa agenda.

0: Isa pang traffic check na yung Thursday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Binalaan ni U.S. President Donald Trump ang Iran na paiigtingin ng Amerika ang pambobomba kung hindi ito titigil sa pag-atake sa mga barko sa Strait of Hormuz. Una nang binomba ng U.S. ang dose-dosen ng military targets sa Tehran, kabilang ang air and sea defense systems at missile and drone storage sites. Ganti raw yan sa pag-atake ng Iran sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz.
1: Every time they hit us, we're gonna hit up 20. And we did it last night. It did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And what they hit, we hit back, which on. It's out of place. But they're a little bit out of your tune. But they want to make a deal. They badly.
0: Sa NATO summit sa Turkey, sinabi ni Trump na deal over matapos sumiklab muli ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran.
2: Inaangkin na rin ng China pati Batanes. Agad naman itong pinalagaan ng DND at AFP. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
3: Isang false narrative sa kapalpakan ng China sa Baho de Masinloc kung tawagin ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, ang umiikot na artikulo mula sa isang Chinese news site na ang Bataan Islands o Batanes, ang northernmost island ng Pilipinas, ay nasa loob daw ng legal na teritoryo ng China. Ayon sa report, geographic extension umano ito ng Taiwan, na ang soberanya ay nagmumula pa rin sa China. Ito raw ang dahilan kung bakit ang napagkasundo ang Maritime Delimitation Agreement ng Japan at Pilipinas sa nakaraang state visit ni PBBM sa Tokyo, Japan ay walang legal na basihan at validity. Sabi pa ng artikulo, may nasa 10,000 ibatan ng Batanes ang kapareho ang lingwahe at kultura ng mga tao ng Lanyu, China.
4: It's ludicrous. However, ang delikado dito, sa kanilang closed society, sa tao nila, naniniwala ang mga tao nila dito. Kaya nila, brainwashed ang mga tao nila. So, ito'y concerning kaso, ito'y dapat labanan.
5: So, we should take immediate measures, like...
4: No.

0: we should not allow this to go unresponded to, no? Number one, all academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh.
1: Pampadeploy ba tayo sa Batangas?
0: We already have substantial presence. However, this will galvanize the Ibatan people against them, wherever the Ibatan people are located.
2: Wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs o ang gobyerno sa ngayon. Titingnan pa raw ng pamunuan ng DFA ang nasabing pahayag ng ilang Chinese scholar at magsasalita raw sila as soon as possible. Ang pinakahuling pahayag ng Malacanang, binaback up pa ng Pangulo mismo si Defense Secretary Giboti Doro sa harap ng ipinataw na sanction ng China para pagbawalan ang pamilya ng kalihim na makapasok sa kanilang teritoryo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
3: Nag-courtesy call kay PBBM sa Malacanang si former British Prime Minister Tony Blair. Tinalakay nila ang pagpapalakas ng pamamahala, paggamit ng artificial intelligence at national crisis management. Nasa Pilipinas si Blair para isulong ang mga adhikain ng Tony Blair Institute for Global Change.
4: Sagana sa pondo at suporta mula sa gobyerno at pribadong sektor ang iba't ibang sports program ng bansa. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, ibinalita ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio na patuloy ang pagpapatayo nila ng regional sports centers sa ilang bahagi ng Pilipinas.
5: Ito pong regional training centers, talagang ginagawa na po natin ito. Ano po yung konsepto nito? Ang konsepto po nito is lumalabas na po ang Philippine Sports Commission. Hindi na lang po ang atleta na sa Rizal Memorial sa Maynila, na sa Phil Sports sa Pasig, or na sa Baguio o Philippine Sports Commission. Kami po ay nandiyan na. Dagupan po, Regional Training Center for Gymnastics. Ang Candon City in Ilocos Sur, Regional Training Center for Archery. Ang Bukidnon po, Regional Training Center for Boxing. Ang Kawayan Isabela po, Regional Training Center for Rowing.
4: Dagdag ni Gregorio, nagbibigay din sila ng pabuya sa mga mananalo sa mga torneo, lalo sa darating na LA Olympics sa 2028.
5: Sa Olympics po sa LA, ang binibigay po ng gobyerno dyan, bawat ginto, 10 milyon po. Kung dalawa pong panalo mo, 20 mil na po yan. Wala pa po yung private sector.
6: Sold for over $1 million sa Sotheby's, ang NBA Finals jersey ni Jalen Brunson ng New York Knicks. Sinuot ito ni Brunson sa Game 1 kung saan tinalo ng kanyang koponan ang San Antonio Spurs. Pinangunahan ni Brunson ng Knicks sa kanilang unang NBA title in 53 years. Siya rin ang pinarangalan bilang Finals MVP.
7: From Biebercella to Bieber FIFA. Kasama na si Justin Bieber sa bigating headliners ng first ever World Cup halftime show. Nasa lineup din sina Madonna, Shakira at ang BTS. 11 minutes tatagal ang buong performance, which is being curated by Coldplay frontman Chris Martin himself. The whole spectacle aims to raise funds for education and football programs for children all around the world. Gaganapin ang World Cup Final on July 19 at MetLife Stadium in New Jersey. May another reason to celebrate ang bagong kasal na si Taylor Swift. Her concert film, The Eras Tour, The Final Show, received 5 nominations sa Emmy Awards. Kabilang dito ay for Outstanding Variety Special, pre-recorded, making Taylor directly nominated since nagsilbi siyang producer ng palabas. This would be the second Emmy nod for the billionaire pop star who won Outstanding Creative Achievement in Interactive Media way back in 2015. Bukod sa Emmys, Taylor is widely expected din to earn an Oscar nomination for Best Original Song para sa Toy Story 5 soundtrack na I Knew It, I Knew You. And for the first time, Emmy nominees na rin sina Sabrina Carpenter and Bad Bunny. Sabrina's The Muppet Show is nominated for Outstanding Variety Special pre-recorded kung saan kalaban niya si Taylor Swift dito. May 9 nominations naman ang Super Bowl halftime show na si Bad Bunny, including for Outstanding Variety Special Live. Meanwhile, the gritty medical drama The Pitt leads all nominations.

0: Kailan abangan natin ang mangyayari sa Monday, Tuesday, and Wednesday.
1: Exciting!
0: Mm-hmm. Monday ako.
1: Tuesday ka ako.
2: Wednesday ulit si Pinky.
1: Magbabawi. Utang ka.
0: Oo nga, sige. Sure, why not?
1: Yay. Ang sarap ng nagbabakasyon, ano? Blooming. Oo,
0: parang, ikaw yun?
1: Parang pagod. Wala, wala. Nako. Puro ano, trabaho.
0: Ang sarap mawala. Daming pasalubong mula kay Corina.
3: Oo. May sarap pabalis pa si Miss Kay today.
1: Mas masarap magwala. Tanungin mo yung ating mga politiko, di ba? At least kalmado na sila ngayon. Thank you po.
0: Thank you.
1: Mas naiintindihan namin yung sinasabi ninyo pag kalmado kayo.
0: Tama. Tama naman. Kasi pag medyo masyadong, ano eh, madamdamin, mahirap.
1: Oo, mahahabla ka pa.
2: Nagkakabarilan.
1: Nagkakabarilan. Tapos, maakusa ka ng impeachment. Grave threats. Oo, wag na lang.
0: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: Ako naman po si Erica Christensen.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: issues. Meet its sharpest legal minds.
1: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
2: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
3: Just show your silence and then afterwards, wala na, no?
0: Join Attorney Mike Toledo and Attorney Karen Jimeno on
4: Apogado Thursday,
2: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
5: Araw-araw, ang daming issue.
6: Ang daming away.
5: Kanya-kanyang opinion.
6: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
5: What's the point?
6: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
5: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
6: Teka, ininis siya lang ha.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Galiwan.
1: Ako naman si Wedge Kudjama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Night. Para sa ating Politico Headlines, Defense Secretary Guillermo Teodoro binanatan ng panibagong pag-aangkin ng China, northernmost islands ng Batanes, kanila rin daw.
1: OVP Chief of Staff Zulaika Lopez pinadadalo na rin sa impeachment trial ng kanyang boss na si Vice President Sara Duterte. House prosecutors may pasabog daw na ebidensya next week.
0: Suntukan na! Congressman Tere Ridon pinalagan ang konsehal sa Sultan Kudarat matapos magbanta sa social media na sasapakin siya. Konsehal biglang nahaklag daw.
1: Rally against corruption. Grupo ng Duterte ally na si Romeo Pocis na katakdang magsagawa ng kilos protesta bukas sa liwasang Bonifacio.
0: At mahuhulaan nyo kaya kung sino ito? Isang dating opisyal ng pamahalaan na ispatang natutulog habang nasa impeachment trial ni VP Sara. Iginiit ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes Island. Sa Facebook post ng West Philippine Sea Monitor Sea Light Foundation, sinabi nito na sa ginanap na symposium sa Guangzhou sa Jinan University, dineklara ng mga researchers sa iba't ibang universidad at institusyon sa China na walang historical at legal na basihan ang pagkontrol ng Manila sa Batanes. Unanimous daw na napag-alaman ng mga participant na ang Bataan Islands ay isang natural geographical extension ng Taiwan at sa ilalim ng soberanya ng China. Sa ginanap naman na National West Philippine Sea Summit, sinabi ni Sea Light Executive Director Raymond Powell na ginawa ang symposium kasunod ng Japan-Philippine Maritime Delimitation Negotiations sa lugar.
2: It was convened in direct response to the joint statement issued at the recent Japan-Philippines Summit. So what happened? China saw an opportunity. Japan and the Philippines announced negotiations. Japan used that pretext to do something that they wanted to do anyway, which is to begin running these patrols east of Taiwan into the Philippine Sea. So this is outside the 10-dash line.
1: Kalokohan at walang basihan. Ganyan inilarawan ni Defense Secretary Guillermo Teodoro ang pahayag ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes. Sa sidelines ng National West Philippine Sea Summit, sinabi ni Teodoro na hindi kapani-paniwala na ito ay produkto ng mga scholar ng China. Nakitaan niya kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Dagdag pa ni Teodoro, maaring preconceived intention ang naturang territorial assertion. Babala pa niya, bahagi ito ng ambisyon ng China na kontrolin ang lahat ng bahagi ng Pacific Ocean.
3: However, ang delikado dito, sa kanilang closed society, sa tao nila, naniniwala ang mga tao nila dito. Kaya nila, brainwashed ang mga tao nila. So, ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan.
1: Wala rin daw pwedeng sisihin kung lumakas ang anti-China efforts, kundi sila mismo.
3: So, if there is galvanization, strengthening of anti-China efforts, they have only themselves to blame. Sinabi ko nga nung isang beses, tignan nila sarili nila sa salamin, ito na naman ang liwanag ng ginagawa nila. Hindi na nila tayo masisisi, no? Sa feeling laban sa kanila. At ito yung malaking krimen sa mga mamamayan nila.
0: Ibang klaseng bagyo naman ang tila pinaghahandaan sa impeachment trial ni VP Sara. Isang maikling babala ang iniwan ng kanyang chief of staff sa Senado bago ang ikalawang linggo ng paglilitis.

0: ang detalye sa Politico Update ni Hannity.
1: Pinasusulpot sa impeachment trial ni VP Sara si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Pero matapos ang sabina, gaya ng kanyang boss, maikli pero mainit ang hirit niya.
2: Good morning, everyone.
3: Good morning.
2: Prepare for Typhoon Inday.
1: Pinadadalo siya sa week 2 ng trial, pero tumanggi siyang sumagot kung sisipot ba siya sa susunod na linggo dahil nakaschedule siyang tumistigo sa Martes, July 14. Bumisita siya sa Senado para raw sa koordinasyon sa Senate Secretary pagdating sa magiging guests ng kampo ng bise. Nasa 45 seats ang nakalaan para sa defense panel.
4: So we can just clarify the procedure, no? So that was the first question. The second was, dun sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang ano, housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties.
1: Kung bakit ngayon lang nakipag-coordinate ang kampo ng bise, paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug, Martes pa raw nagpadala ng sulat ang OVP para rito. Humiling din daw ang kampo nila na magkaroon ng sariling media personnel sa impeachment trial. Pero tumanggi si Bantug na bigyan sila ng access sa loob ng plenary hall.
4: Insofar as access to the building and to the holding room, wala namang problema. But if you will be asking for your own dedicated coverage inside the session hall, then that's something that I cannot give. Because we also declined the request of the House to have their own coverage team. Again, not because of anything, but because of space limitations.
1: Si Lopez ang nooy ipinadetine ng isang House Committee noong November 2024 sa gitna ng imbestigasyon nito sa umano'y misuse of confidential funds ng kampo ng bise. In-order din noon ang paglipat sa kanya mula House of Representatives pa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, pero tila hinarang ito ni VP Sara. Nagpa-online press conference noon ang bise na kalaunay naging kontrobersyal dahil dito na niya isinambit ang pagbabanta laban kina PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari umano sa kanya.
5: Pati Martin Romualdez, no joke. No joke.
1: Sa halip na malipat sa Mandaluyong, nagkaroon ng medical emergency si Lopez at dinala sa Veterans Memorial Medical Center kung saan nanatili siya under house detention bago kalaunang pinalaya. Ang presko ng bise ang ngayon ugat ng Article 4 sa impeachment trial na naglalaman ng grave threats and inciting to sedition allegations laban kay VP Sara. Una nang inauthenticate ng NBI na wala itong senyales ng manipulation o artificial intelligence. Bago si Lopez, isasalang muna sa Lunes si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang witness. Sa July 15 naman si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello na nag-utos ng transfer ni Lopez sa correctional. Nasa humigit kumulang isang linggo pa ang itatagal ng proceedings pagdating sa Article 4 bago lumipat sa isa pang paratang laban sa bise sa impeachment trial nito. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
6: Justified response kung tawagin ang kampo ni VP Sara. Ang pagbabanta niya sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero para sa House Prosecutors, malaking palusot lamang ito. Yan ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
7: Triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified.
8: Ang sinasabi ng depensa na Oplan Romanov ang dahilan umano kung bakit nasabi ni VP Sara ang pagbabanta sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero katang-isip lang ito ng bise para sa prosekusyon.
9: Tingnan na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to

0: assassination, massacre, all of that would come from the first family.
1: Tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations, ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente?
2: Giit pa ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint, hindi nabasag ng depensa ang mga ebidensya laban kay VP Sara.
3: Yung conditional threat naman kasi, palusot lang yan ng mga nag-grave threats eh. So palusot lang yun.
4: Itong grave threats na to eh, hindi ko matanggal-tanggal sa utak ko. Talagang hindi ako mapakali dito eh. Wala po tayong karapatan na ipapatay ang Pangulo ng Pilipinas. Parang ako, personal ko lang yun. Ganun talaga yung kurot sa dibdib ko eh. Masakit eh.
2: Umaasa na raw ang House Prosecution Panel na mas maraming objection ang depensa sa susunod na linggo. Sir, lalo na't sasalang bilang hostile witness ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Para sa Politico Nightly, ay Isaiah Mirafuentes, Abante.
5: Mayroong pasabog na ebidensya na ilalabas ang House Prosecutor laban kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial sa susunod na linggo. Sa isang press conference, sinabi ni House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na mayroon silang matibay na ebidensyang ilalabas sa trial. Gayunman, tumangkis si Tolosa na magbigay ng iba pang detalye dahil sa sub judice rule. Dagdag pa ng prosekusyon, kapag nailatag na ng kanilang mga witness ang ebidensya, pwede na itong pag-usapan.
6: VP Sara versus herself, mismo si Vice President Sara Duterte raw ang pinakamatibay na ebidensya laban sa kanyang sarili. Ayon kay ACT Teachers Party's Representative Antonio Tinio, kaugnayan ng umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tinio, bigo ang depensa na buwagin ang kredibilidad ng witness na si NBI Senior Agent Mark Kalilong. Hindi rin daw nakaapekto ang cross-examination ng depensa sa testigo, lalo na't mismo sa sariling bibig daw ni VP Sara galing na may nakontrata siyang papatay sa Pangulo at sa First Family. Para kay Tinio, wala nang ibang interpretasyon sa mga pahayag na binitiwan ni VP Sara at ang mismong video recording na raw ang pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya.
5: Kriminal na may kontrata? Pinagtawanan na ng House Prosecution Panel spokesperson ang kahilingan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na maglabas ng kontrata upang patunayan ang di umano'y pagkuha ng asasino hitman. Binigyang diin ni Prosecution Panel spokesperson Robert A. Barbers na wala pa siyang naririnig na kriminal o gun for hire na pumipirma sa isang opisyal na kasunduan. Ayon kay Barbers, isang kalokohan at common sense na lang kung papahanapan pa ng dokumento ang isang di umano'y lihim at kriminal na sabuatan. Buwelta pa ng dating mababatas kung sakali mang hindi tumupad ang isang hitman sa kanyang trabaho, ay hindi naman ito maaaring idemanda ng breach of contract sa korte.
6: Di rin pinalampas ng Malacanang ang mga pinakabagong strategy ng defense team ni VP Sara. Mahirap daw patunayan ang kanilang mga paratang kung ayaw humarap sa investigasyon ng pangalawang pangulo mismo. Narito ang Politico Update ni Ivy Reyes.
7: Pinakamababang klase ng argumento kung tawagin ng Malacanang ang anilay insinuation ng defense team ni VP Sara na dahil nasa ilalim ng Executive Department ang Department of Justice at nasa ilalim ng DOJ ang NBI, hawak ng Pangulo ang impeachment case ng Vice. Bagaman hands-off ang palasyo sa paglilitis, wala na raw dapat pag-usapan sa authenticity ng grave threat ng VP laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez.
8: Mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
7: Binara rin ng Malacanang ang conditional threat na argumento ng depensa. Conditional man o hindi ang pagbabanta ni VP Sara, grave threat pa rin daw itong matatawag sa ilalim ng batas at precedent cases ayon kay Palace Press Officer and Trial Lawyer Claire Castro. Marami rin daw ibinunyag ang mismong kampo ng bises sa first week ng trial at ang Oplan Romanoff na sinabi ng depensa bilang pagbabanta naman umano sa buhay ng bise, mahirap patunayan.
8: Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanoff? Hindi po ba nasa partido ng vice-presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo?
7: Hindi na raw kasalanan ng sino man kung hindi mapatunayan ng Oplan Romanoff dahil hindi naman tumugon si VP Sara nang imbitahan siya ng NBI para alamin ang umano'y banta sa kanyang buhay. Ang pagbabanta ay pagbabanta ayon sa palasyo. Whether VP Sara was speaking as a mother or as the vice president, sino man daw siya, walang pagkakaiba ito. Nagbanta pa rin daw siya sa buhay ng Pangulo. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
5: Itigil muna ang pamumulitika. Yan ang panawagan ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng kanyang impeachment trial. Sa isang pahayag, nagpasaring si VP Sara sa mga aniyay na nanawagan ng accountability at transparency pero isinusulong lang naman daw ang kanilang pansariling interes. Sa halip, dapat daw tutukan ang ating pamahalaan ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Sa isang hiwalay na pahayag, ipinagsawalang bahala naman ni Davao City Mayor Basti Duterte ang posibilidad ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sakaling makonvict ang kanyang kapatid. Anya, bagaman walang katiyakan ang hinaharap, hiling niya ay huwag ma-impeach si VP Sara. Sa ating pagbabalik, konsehal na naghamon ng suntukan, biglang nahak daw matapos sagutin ni Congressman Terry Ridon. At Senador Robin Padilla, binisita ang kaalyadong si Senador Dante Marcoleta sa PNP General Hospital. Tutok lang sa Politico Nightly.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
1: Teka, ininis siya lang ah.

0: Matapos ang stabbing incident sa isang paaralan sa Zamboanga City, nangako si Mayor Kymer Olaso ng mas mahigpit na aksyon laban sa bullying habang tuloy ang mga proyekto ng LGU sa infrastruktura, disaster preparedness at peace and order. Para sa ating Politico on the Spot, kasama natin ngayong gabi si Mayor Kymer Olaso. Mayor Olaso, magandang gabi. Welcome po sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
1: Good evening, Politico Nightly, Sir Wedge. Good evening, magandang gabi po sa inyo at sa mga nanonood po ngayong gabing ito.
0: Mayor, ano ho ang pinakamalaking aral na nakuha ninyo doon po sa nangyaring stabbing incident sa Kabaluay National High School?
1: Well, sabi ko nga, sir, yun talagang ano eh, dapat is yung sinabatas natin na anti-bullying, dapat lahat yan na ina-apply na sa mga eskwelahan, not only in school but different barangays, dapat talagang i-apply yan. Kasi yan ang problema ngayon, marami kasi talagang bata nangyayari. So, yung bullying na talagang mas naging matindi. It's no longer like before, yung pabiro-biro lang, pero ngayon talagang iba na. So, i-compare natin sa situation nung nangyari doon sa bata sa Barangay Kabaluay National High School. Karawan niya nung araw na yun, birthday niya. Then nangyari nung birthday niya, kinantahan siya ng happy birthday ng mga kaklase niya. Tapos yung tatlo na nambubuli sa kanya, sinabihan siya na, bibigyan ka namin ng regalo. E sabi niya, sige, bigyan niyo sana yung regalo. Yung palang regalo na binigay sa kanya, sinuntok siya. So nung sinuntok siya, lumaban siya, yun, nagkaroon na ng ano, no? Small free na nagsuntukan sila. E tatlo, isa, talo siya. E naisip niya, may dala pala siyang kutsil.

0: yun ang ginamit niya panghiwa, yung parang panagsak. Pero hindi naman talaga malaki yung konsilyo, maliit kaya siguro hindi talaga napuruhan, no?
1: Oho.
0: But then, sabi ko nga, may lapses dito yung security ng school.
1: Mm-mm.
0: Kaya tinawagan ko lahat ng ano, ng, yung ano natin, na school principal, we're asking them na to please ano, heighten the security sa school.
1: Oho.
0: And even sa mga division heads na tinawagan din natin, and even barangay official, na sabi ko, dagdagan natin yung ano, security sa mga school facilities.
1: Oho.
0: And sa city police naman, we ask for augmentation of police along sa mga schools sa may highways. Kasi kung lahat namin na, lahat ng police ng Sambuanga, i-deploy namin sa mga school, kukulangin po. Kasi we only have 1,300 police for a very highly urbanized city. Mm-hmm. Sabi ko, kukulangin. Kaya sabi ko, along the highways, yung mga school na medyo critical, doon po tayo magpo-focus.
1: Oh, tama po. Mayor, meron na ho ba kayong mga inilatag pa na mga hakbang, additional na mga security o bantay, at yung mga metal detectors po, nagpadagdag na rin po ba kayo dyan sa mga eskwelahan? Ano po yung mga programang ginawa ninyo bilang agarang solusyon para masuk po ang bullying at lalo na ho karahasan sa mga paaralan?
0: Actually po, nagpapa-purchase na po ako ng metal detector kasi sa totoo lang po, naubusan na kayo kasi buong skwelahan sa buong Pilipinas naghanap ng ano, metal detector.
1: Mm-hmm.
0: So nagpapabili na po ako ngayon kung saan may available. Then not only that, sabi ko nga kung metal detector, medyo tatagalan tayo kasi ang daming estudyante, may skwelahan kami, 3,000 plus yung estudyante. No? Sabi ko, for 2027 budget for peace and order, maglalagay rin po kami ng pondo for ano, X-ray machine. Para sa mga malalaking school, yung maraming estudyante, so we'll install X-ray machine para pagpasok ng mga estudyante, via X-ray machine na po yung mga bags nila para okay, madali po yung inspection.
1: Mm-hmm. Moving forward, Mayor, for this year, marami ho kayong mga infrastructure projects, mga road concreting projects. Ano ho ang mga target ninyo na matapos ngayong taon? And aside from that, nabalitaan din namin, meron kayong konstruksyon ng public market. Paano ho ito mas makakatulong para ho doon sa mga mamimili at mga nagtitinda ho?
0: Sa totoo lang po, kailangan namin ng bagong public market kasi nagiging maliit na po yung ano, yung espasyo namin sa Sambuanga City. Sabi ko nga it's about time to build a new public market. Kaso nga lang, ang problema ko ngayon yung mga madi-displace doon, sabi ko saan ko sila ilalagay. So last week inayos ko na sila, sabi ko dito na muna kayo, tatayin muna namin kayo ng temporary stall, sabi ko kako, yung mga nagrerenta sa public market. But for the meantime, yung building 3 and 4, we will demolish that and construct a 3-stories building there. Kasi one story lang kasi yun eh. So babaguhin natin yun. May pondo na inallocate ni dating si Senator Jingo Estrada, no? He allocated 160 million for that and nagpapasalamat din po ako sa kanya kahit paano, di niya nakalimutan yung Sambuanga City. On the other hand, sa main public market namin downtown, meron din naka-allocate doon si Senator Erwin Tulfo na 50 million and dadagdagan niya raw itong 2027 at 150 million kasi malaki yung public market na yon. Sabi ko, at least for the first time, we're able to modernize our public market and that is run by the government, not a private company po.
1: Mayor, kaninang hapon na nilindol ho ang Baguio City, ano po, anong mga nakaraan din na may ilang mga lugar na talagang nakaranas ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao. Paano niyo ho pinalalakas ang inyong disaster response dyan po sa Sambuanga City?
0: Well, pertaining to disaster response, alam niyo po, napaka-ready namin anytime. Actually, for so many times na nagka-problema sa Cebu, other parts of Mindanao, tumutulong talaga kami kaagad-agad, sabi ko nga. But during the last earthquake, sabi ko, nagkaroon kami ng 3 days delay kasi inasikaso muna namin yung Sambuanga City. Then after nung nag-clear up na kami, wala kaming problema, so we extended help to other cities, doon na nga sa Jensan. But then, so far, kung minimal lang naman talaga, we're able to, ano, capable, kaya namin. But may problema kami. When I took over sa city mayor, wala po kami mga evacuation center sa mga upland o high ground. Ang evacuation namin center, puro sa baba and puro covered curto. That is why for 2027 na budget, kasi magbabudget hearing na din po kami sooner, preparation of budget, maglalaki po ako ng pondo for evacuation center para sa mga highlands. Kasi last time nung nagkalindol po tayo, alam niyo po yung aming mga kababayan, lahat

0: pumunta sa Highlands, eh, walang mapuntahan, walang mapagsilungan. Sinisilungan nila simenteryo, yung mga ano, puntot doon kasi walang lugar eh. Tapos yung mga chapel na malilinad siya, doon pumapasok. So sabi ko, kawawa. So sabi ko, gagawin ko to for Zamboanga City kasi sabi ko, mahirap na because 50 years back, we experienced similar to tsunami dito to the same barangay, Barangay Sangali, Barangay Bolong. Sabi ko, I don't want any recurrences again na kawawa yung taong bayan namin, walang masisilungan. So next year, I'll see to it na meron po kami niyan.
1: Mayor, ano ho ang gusto nyong kumbaga maging tatak ng isang ulaso, serbisyong ulaso para dyan po sa mga taga Zamboanga bilang inyong unang taon as the mayor?
0: Sa totoo lang po, hindi, alam nyo po, first time po kasi naging mayor din from Congress. I'm a former OFW. Sabi ko, kung sino man ang papalit sa akin balang araw, I want them to serve Zamboanga City with all of their hearts. Hindi lang yung magse-serve tayo kasi gusto natin umaman, gusto natin kunin yung kaban ng bayan. Huwag yun. Kasi ako, kahit na tinanggalan ako ng pondo nung congressman ako, zero budget ako, at least sabi ko, I was able to survive. The people of Zamboanga voted for me. They voted me kahit wala akong pondo, wala akong ibibigay tupat, AX ganun, wala. Kasi tinanggalan po ako noon. Binoto pa rin nila ako because siguro sabi nila, I'm the better one for among the rest. No? Kaya sabi ko, bilang pasalamat, I'll give them good services for Zamboanga. Kasalukuyan sa Zamboanga City, wala po kami tubig, nahirapan po kami. It's the very first time that this administration allocated budget for impounding dam. Gagawa po kami ng impounding dam for mga 15 meters height po. Ang tawag nun, parang ano, cascading dam. So gagawa po kami ng cascading dam. And with that cascading dam, I'm sure we can solve the water problem sa Zamboanga City. Alright. For the meantime, bumili muna kami ng mga tanker trucks, kung nakikita nyo po. That is just temporary solution para habang wala pong impounding dam, ito muna ang mga truck ang nagsusupply ng matubig kung saan-saan po. At the same time, double purpose. Halimbawa, pag may sunog, mayroon na rin siyang pump turret, yung turret na pwede mag-ano ng ano, apoy. Sabi ko, double purpose yung purpose ng truck. Pero yung ano, impounding dam, most likely, if DNR would allow us in another 3 months, no, kasi yung papeles inayos pa namin, medyo matagal kasi po talaga sa DNR, DNR and PAMBI. But once the papers would be completed and ibibigay na sa amin, siguro in another 4 months, we can go for bidding and we can start the project already.
1: All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Zamboanga City Mayor Kymer Olaso. Maganda gabi. Ingat po kayo.
0: Maganda gabi rin po. Thank you so much for calling me. Please visit Zamboanga City po. Especially this October, Zamboanga Hermosa Festival, pasyal po kayo. Enjoy Zamboanga City.
1: Thank you, Mayor Olaso.
0: Thank you.
2: Suntukan na. Bumuelta si Bicol Savo Party List Representative Teve Vidon sa post ni Libac Sultan Kudarat Councilor Ton Celestial matapos nitong magbanta na maaari niyang sapakin ang kongresista. Sa rebut post ni Vidon, sinabi niya na magpapayat muna si konsehal. Matapos sumagot ni Vidon, bigla namang nag-post muli ang konsehal at sinabing na-hack lang ang kanyang social media. Umani sa samot-saring reaksyon mula sa netizen ang palitan ng post, kung saan nagrekomenda pa ang ilang commenters na sampahan ni Vidon ng kaso ang konsehal. Rally again, inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno na magkakaroon muli ng kilos protesta sa Liwasang Bonifacio bukas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa ilang informante, isang interfaith rally against corruption ang isasagawa na lalahukan ng United People's Initiative o UPI. Pinamumunuan ang UPI ng retired uniform personnel kabilang na ang convener nito na si Romeo Cookies. Matapos ang mild pneumonia at degenerative disease, bad cholesterol naman ang problema ngayon ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya naman, hindi muna siya dadalhin sa kulungan. Narito ang politiko update ni Laid Kabagani.
3: Mananatili pa sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta habang isinasailalim sa dagdag ng mga medical examination. Bukod sa mild pneumonia at degenerative disc disease, lumabas din daw sa mga paunang laboratory results na may bad cholesterol ang senador.
4: Sa ngayon po, nag-aantay pa rin po tayo ng official result po ng 2D echo. Yung mga laboratories na po meron na po tayo and ang findings lang po natin doon is dyslipidemia. So for now, yung 2D echo na lang po, yung official result na lang po ng 2D echo, yung inaantay po natin. Airborne naman po ang pneumonia, so kahit saan naman po pwede tayong mahawa ng pneumonia. Yung meron pa kasi tayo tinatawag na community acquired pneumonia. So yung sa kanya po is community acquired pneumonia po yun. So lahat po tayo pwedeng magka-pneumonia.
3: Naisumitin na ng PNP General Hospital sa Sandigang Bayan ang paunang medical report ni Marcoleta. Sa ngayon, sasailalim pa rin daw sa assessment ng mga rehabilitation specialist ang senador para matukoy kung kailangan pa ng karagdagang treatment. Sabi pa ng PNP, mailililip

0: kalyadong si Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital ngayong araw. Kasalukuyang nanatili ang senador sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group matapos arestuhin dahil sa kasong plunder. Patuloy pa rin minomonitor ang kalusugan ng senador na ayon sa PNP ay nananatiling unfit for trial. Isa si Padilla sa mga close allies ni Marcoleta na matatandaang nagsalita pa sa naganap na rally ng Iglesia ni Cristo para ipakita ang kanyang suporta rito. Naglabas ng show cause order ang Korte Suprema laban kina Quezon City Representative Bong Sonpai at Attorney Ferdinand Topacio dahil sa kanilang di umano'y malaswang pahayag sa showbiz siblings na Ann Curtis at Jasmine Curtis Smith. Binigyang diin ng Korte na ang kanilang mga binitiwang salita ay maaring lumabag sa mahigpit na ethical standards na inaasahan sa mga abogado. Nag-ugat ang kontrobersiya sa impeachment hearing ng Kamara noong Marso kung saan ginamit ni Sonpai bilang halimbawa ang kanyang mapaglarong imahinasyon tungkol kay Ann Curtis. Napatanong naman si Topacio sa isang pahayag kung bakit nagpo-post ng bikini photos ang kapatid ni Ann Curtis na tila pag-imbita raw ito ng pagnanasa sa kalalakihan. May 10 araw ang dalawa para magsumite ng kani-kanilang sagot sa korte. O mapila ng proteksyon laban sa online harassment ang Ateneo de Manila University habang gumugulong ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nitong student-athlete sa Aurora. Kasabay nito, nabunyag sa Senado ang malaking kakulangan sa seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ang detalye sa Politico Update ni Hanatsi.
1: They only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm.
2: Nanginginig ang boses ni Ateneo de Manila University President Father Bob Yap nang kinuwento ang dinaranas ngayon ng Ateneo community pagdating sa cyberbullying, online harassment at kung tawagin niya ay trial by publicity. Yan ay kahit nagluluksa sila sa pagkalunod at pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
1: Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing.
2: Nang matuklasan daw nila ang trahedya noong June 8, agaran silang nagpaabot ng suporta sa pamilya ng mga biktima.
1: Although we did not immediately publicize every action we undertook, our work in supporting the families began on June 8 and has continued to this day without interruption. Many of these efforts were undertaken quietly out of respect for the families and their privacy.
2: Higit pa raw sa mga pahayag, kinikilala nilang actions speak louder than words at patuloy ang pagpursigi nila sa katotohanan matapos man ang imbisigasyon ng Senado sa trahedya. Pinatawag siya at iba pang ahensya para sa Senate Committee on Basic Education hearing kaugnay ng binubuo nitong School Safety Act. Natuklasang tila may discrepancy sa oras ng pagkamatay ni Baterbonia sa team building activity sa Aurora. Na-recover daw ang katawan nito mula sa dagat bandang 3:40 ng hapon at dinala pa sa ospital matapos isailalim sa CPR ayon sa PNP CIDG. Pero lumalabas sa kanyang death certificate na idineklara siyang patay bandang 3:33 ng hapon, 7 minuto bago pa siya naiulat na nasagip. Sinusuri na ng CIDG ang hospital records, pahayag ng mga medical personnel at paliwanag ng doktor na nagkumpirma sa oras ng pagkamatay. Pagdating naman sa Tacloban School Shooting Probe, natuklasan ng Senate Basic Education Committee na tatlo lang pala sa 10 paaralan ang may security guards ayon sa DepEd. Yan ay humigit kumulang 15,000 lang na eskwelahan o 31.7% sa kabuuan sa bansa. Dalawa lang daw ang guards na nasa gate ng San Jose National High School kung saan nangyari ang malagim na barilan. Wala raw rumoronda nang mangyari ang insidente. Random lang din daw ang bag checks ng mga estudyante at mukhang pamilyar na raw ang mukha ng mga suspect kaya hindi nasuri ang laman ng kanilang bag. Target ng komite na makabuo ng Comprehensive School Safety Act sa loob ng 2 buwan. Lalamanin nito ang campus security, measures sa CCTV cameras at emergency response protocols sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan.
3: Para sa Politico Nightly, Hannah T., bilyonaryo.

0: News Channel.
1: Consultant lang at hindi empleyado si former Blue Eagle head coach Tab Baldwin. Ito ang giniit ng Ateneo de Manila University sa pagdinig ng dole sa kanyang status sa universidad.
2: These do's and don'ts do not control the manner by which Coach Tab will execute these duties. So actually, if you read it, this is very general. To attend games, to head the team, to conduct basketball clinics, and etc.
1: Samantala, napuno ng mga bulaklak ang puntod ng student-athlete na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur sa paggunita ng unang buwan ng kanyang pagkamatay. Mga kwentong lokal na dapat niyong abangan sa pagbabalik ng Politico Night.
3: Pag nakita ko yung ano, yung billboard nila sa EDSA, ganun-ganun ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
4: Parang clean name mo siya.
3: Clean name ko talaga siya. Clean name ko talaga siya.

Sa ating politiko lokal sa Maynila, mahigit 31 million pesos ang ipinagkaloob ng pamahalaang lungsod ng Maynila bilang tulong medikal sa 31 Manilenyong lumalaban sa matitinding karamdaman. Ang kay Mayor Isko Moreno, ang pondo ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa para sa mga nangangailangan ng agarang tulong. Pinahalagahan din ng alkalde ang ambag ng mga taxpayer na naging daan upang maipagpatuloy ang mga programang pangkalusugan ng lungsod. Binigyang diin ni Mayor Isko na habang siyang namumuno sa Maynila, sisikapin ang pamahalaang lungsod na walang Manilenyong mag-iisang haharap sa kanilang pangangailangang medikal. Dagdag pa niya, ang bawat buhay na natutulungan at naililigtas ay sulit sa bawat pisong ginagastos para serbisyong pangkalusugan. Sa lungsod naman ng Pasig, may bagong atraksyon na maaring puntahan ang mga mahilig sa remote controlled o RC vehicles. Opisyal ng pinasinayaan ang kauna-unahang pampublikong remote controlled vehicle park sa Maybunga Rainforest Park bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Pasig 2026. Idinisenyo ang pasilidad na may iba't ibang trails at obstacles tulad ng waterbed, wooden bridges, ramps, mga bato, lupa, troso at mga burol para sa RC crawling. Mahigit 250 miyembro ng Pasig RC Cars Crawlers ang nakiisa sa pagbubukas at sila rin ang kauna-unahang sumubok sa bagong crawler course. Ayon sa pamahalaang lungsod, bahagi ito ng layuning magdagdag ng mga open spaces at ligtas na lugar para sa recreation ng mga Pasigenyo. Libre ang paggamit ng RC Park at bukas ito araw-araw mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sa Abra, pinagtibay pa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang pakikipagtulungan nito sa mga ahensya ng pamahalaan at iba't ibang katuwang na institusyon. Layunin na aktibidad na palakas din ang ugnayan ng mga ahensya at mga lokal na pamahalaan upang mapalawak ang mga programa sa technical education, skills training at paglikha ng hanap buhay para sa mga Abrenyo. Nakiisa sa forum ang pamahalaang panlalawigan ng ABRA kasama mga kinatawan ng DepEd, DTI, DOLE, mga LGU at iba pang mga stakeholders. Ayon sa Test the Seaside, mahalaga ang patuloy na pakikipagtulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang makalikha ng mas maraming pagkakataon sa pagsasanay at pagkakaroon ng trabaho para sa probinsya. Sa Batangas, isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ang pagbuo ng Task Force Against Armed Violence and Bullying upang mas mapalakas ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Layunin ng inisyatiba na palakasin ang mga pulisiya at programa laban sa bullying at armed violence habang itinataguyod ang isang ligtas, mapayapa at inklusibong kapaligiran para sa mga mag-aaral. Ayon sa pamahalaang panlalawigan,

Bahagi ito ng patuloy na hakbang upang matiyak ang mas ligtas na mga paaralan sa buong Batangas. Sa Laguna, pinaiimbestigahan na ni Governor Sol Aragones sa Laguna Police ang isang umano'y online sex for sale operation. Matapos madiskubre ang isang Facebook page na ginagamit umano sa pag-aalok ng mga kababaihan. Batay sa paunang investigasyon, ginagamit umano ang page upang mag-alok ng mga kababaihan para sa sexual services. At may mga minor de edad pa umanong nagiging biktima. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, isang miyembro ng Laguna Youth Patrollers ang nakatuklas sa nasabing page at agad itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Sinabi ni Governor Sol Aragones na titiyakin ang pamahalaan na mapapanagot ang mga nasa likod ng ilegal na operasyon. Isang 16 anyos ang nakilala ng mga otoridad na umaming nag-aalok ng serbisyo kapalit ng halagang umaabot mula 2,000 hanggang 10,000 piso para sa magdamag. Kasalukuyan ng nagsasagawa ng investigasyon ng Cybercrime Unit upang matukoy ang mga sangkot at matiyak ang mga kasong maaaring isampa. Sa Northern Samar, nagsagawa ng surprise inspection si Governor Haris Ongchuan sa mga nagpapatuloy na proyekto ng pamahalaang panlalawigan upang matiyak ang kalidad at tamang pagpapatupad ng mga ito. Kabilang sa mga ininspeksyon, ang mga konstruksyon ng mga evacuation center, port project at mga pasilidad na nakatakdang isaayos sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Nagbigay rin ng pagkakataon ang pamahalaang panlalawigan sa mga residente na magbahagi ng kanilang mga puna at obserbasyon tungkol sa kalagayan ng mga proyekto. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng mga regular na inspeksyon na matiyak ang wasong paggamit ng pondo ng bayan, pagsunod sa mga pamantayan sa konstruksyon at masiguro na nakikinabang ang mga komunidad sa mga infrastrukturang ipinapatayo. Good vibes naman tayo sa ating pag-ubalik. Tutok lang sa Politico 90.

0: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
1: I'm Antoine Rojas.
2: Get ready.
0: It's time to keep your eyes on the prize.
2: Be prepared.
0: On The Scorecard tonight,
2: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
0: Where sports are business and business is our sport.
2: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
3: Oras na para sa ating politiho. Eto, hindi nyo kaya mahuhulaan? O mahuhulaan nyo kaya kung sino itong dating opisyal na gobyerno na umano'y naispatang na katulog habang sinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado? Ayon sa ating polyboard, nakaupo raw ang nasabing abogado sa VIP section at konektado umano sa kampo ng mga Duterte. Oh, words. Mukhang mahirap to hulaan.
4: Sa unang tingin daw, mukha raw itong totok na totok sa pangapaglilitis. Kumbaga, interesadong interesado. Hmm. Pero nang pagmasdan, nakapikit na pala ang mga mata. At mariing o maaring nakatulog habang tumatakbo ang mga proceedings. Eh, kahit pala nakasuot siya ng shades, Dex, halata pa rin daw na nakapikit ito.
3: Oh.
4: Mabuti na lang. At wala raw narinig na paghihilik.
3: Yun nga.
4: Yeah.
3: Eh, may mga sandali rin daw na napasandal ito sa pader ng VIP section. Kaya biro ang tuloy ng mga nakakita

0: kulang na lang daw ay unan para mas komportable ang pag-ibig. Hmm.
1: Habig niya yung nandyan sa ano natin, no? Sa...
0: Ayun, no, totoo. Oo nga. Yung clue natin...
1: Ano
0: yung
1: clue?
0: Oh, ito, oh. Ang, ito ah. Ang dating opisyal ng gobyerno, may letrang B.
1: B?
0: Oh, letrang B sa kabuuan ng kanyang pangalan. Yung full name niya may letrang B doon.
1: Oh, akala
0: mo, kilala mo na to ha. Oh, letrang B as in bed of roses. Kasi sarap ng tulog.
1: Sarap ng tulog. Oy, hulaan niyo na.
0: Hulaan niyo ha. Bawal ang tamang sagot. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Isang sweet message naman ang pinost ni San Pedro Representative Ann Matibag para sa ikawalong anibersaryo nila ni NBI Director Melvin Matibag. Napa way back Wednesday si Kong Ann sa pag-alala kung kailan hiniling ni Director Melvin ang kanyang matamis na oras. Anya, ito pa rin ang kanyang pinaka-paboritong yes sa kanyang buhay. Hindi lang sa serbisyo publiko, kundi pati sa pag-ibig ay matatag ang kanila pagsasama.
1: Naks, yan ang tunay na pag-ibig. Samantala, kung may Mr. Pure Energy, mukhang si Isabela Vice Mayor Harold Respicio naman ang source of all energy. Paano ba naman kasi talagang all out ito sa kanyang singing performance? Patingin nga...

0: Todo naman ang palakpakan ng aliw na audience ni Vice Mayor Respicio.
1: Pero huli, pero hindi kulong, ang mga nagbibingo pa rin sa Cavite. Yan ay nang mismong si Mayor Denver Chua ang nakahuli sa kanilang bisyo habang nag-iikot sa lungsod. Gulat na gulat naman habang kumahagalpak sa tuwa ang mga nahuli ni Mayor.
0: Nahiya sila.
1: Oo, nahiya sila.
0: Ay, magpakita na.
1: Gulat na gulat eh. No? Si Mayor pala pumasok doon sa looban.
0: Pumasok sa eskinita nila eh.
1: Gulat kayo ngayon.
0: Next week, ang start ay Lunes pa din ng impeachment
1: Lunes.
0: Trial.
1: Next week, Monday, Tuesday, Wednesday. Alas dos.
0: Dos pa rin ang simula.
1: Pero in between, magkakaroon ng 15-minute break. Yun yung bagong ruling nitong nakaraan. Kasi alam mo naman, mga nandun sa loob, para hindi makatulog yung mga nandun
0: sa loob. Na-surpresa lahat kanina yung pagdating ni Attorney Zulaika Lopez. Di ba?
1: Oo. Pero paglilinaw dun kanina, hindi siya pumunta doon bilang isa sa mga maimbitahang...
0: Isa sa pina sa kanya.
1: Oo, isa sa mga testigo. Pero bilang isang opisyal ng Office of the Vice President. OBB. Kaya ang sumalubong sa kanya ay yung Senate Secretary, hindi yung katauhan ni Secretary as impeachment clerk of court. Kasi ang pag-uusapan niya, logistics, kasi may mga ipapasok yata silang mga gamit para doon sa holding area.
0: Pero lilitaw kaya siya doon sa kanyang sampina?
1: Martes
0: siya, di ba? Martes.
1: No? Martes siya nakaschedule. Tignan natin. Pero kinoconsider siyang isang hostile witness. Hostile witness ng hostile witness ng prosecution. Kasi, di ba, siyempre mag-istigo siya sa prosecution ang kanyang ididiin.
0: Defense.
1: Ang kanyang boss.
0: Boss niya.
1: Pero titignan natin kung paano gagawin ng prosecution yun. Na makukuha pa rin yung gusto nilang pahayag mula dito sa kanila.
0: Alam mo, dami nakatutok pagtungtong ng alas dos ng hapon. Nakabukas na lahat ng mga gadgets.
1: Tutok na kayo dito sa BNC.
0: Dito kayo, Abante at Billionaire Channel.
1: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Galiga.
0: Ako naman si Wedge Kudjamat. Hanggang bukas dito sa Politico 90.

0: We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation, avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards.
1: Unti-unti nang nararamdaman ang hagupit ni Inday. Malalakas na hangin at ulan ang dala ng bagyo, kaya naman todo handa ang buong puwersa ng gobyerno.
2: Sa gitna ng bagyo, may nag-alboroto. Sumabog ang kanlaon at nagpakalat ng abo.
3: Pero tila may isa pang Inday na nagbabadya. Sumipot sa Senado ang Chief of Staff ni VP Sara at nagbitiw ng isang babala. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Hagupit ng bagyong Inday, unti-unti nang nararamdaman sa Santa Ana, Cagayan. Paghahanda ng pamahalaan, puspusan. Bulkan Kanlaon sa Negros Island, pumutok. Ashfall umabot sa Cebu. Palusot na umanoy Oplan Romanoff ng kampo ni VP Sara, pinuna ng prosekusyon at palasyo. OVP Chief of Staff Zuleika Lopez sumipot sa Senado. Exclusive expelled Congressman Congress Miao Kiko Barsaga posibleng makalaban ang ina sa special election sa Cavite. Nabuking sa hearing, mga para lang may gwardya, 30% lang ayon sa DepEd. Growth forecast para sa Pilipinas binaba ng IMF at ADB. Deal over, US President Donald Trump binalaan na naman ang Iran. At pagiging Annie Batumbakal ni Atasha Mulak, bakit kaya binabash?

0: Bahagyang humina ang bagyong Inday pero seryoso pa rin ang bantang dala nito. Kaya naman buong puwersa ng gobyerno ang pinaghahanda ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Activated na ng PNP ang Disaster Preparedness at Response Protocols bilang paghahanda sa bagyong Inday. Inilagay na sa heightened operational readiness ang lahat ng police regional offices, national support units at iba pang kinauukulang unit para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Naka-standby na rin ang PNP Search, Rescue and Retrieval Teams, Quick Response Teams at iba pang disaster response personnel para sa agarang deployment. Na-inspeksyon at naka-preposition na ang mga rescue equipment, patrol vehicles, communication assets at iba pang emergency resources sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Nakikipag-ugnayan ang PNP sa OCD, NDRMC, local government units at iba pang ahensya para sa implementation ng preemptive evacuations, pati na rin sa seguridad sa mga evacuation center, pagpapanatili ng kaayusan at traffic management. Inatasan na ng PNP ang lahat ng police commanders na mahigpit na bantayan ang mga sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan at agad na tumugon sa mga emergency at requests for assistance.
2: We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation. Avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards. Rest assured that the Philippine National Police stands ready to respond and will continue working along with our partner agencies and safeguard

0: 150 sasakyang pangdagat ang pansamantalang sumilong dahil sa masamang panahon. Naka-full alert na rin ang PCG at nakaantabay na ang response group at assets ng ahensya para sa posibleng search and rescue operations. Ang OCD naman, activated na ang Virtual Emergency Operations Center nito para sa mas mabilis na online coordination. Pre-positioned na rin ang emergency response equipment nito sa strategic locations nationwide. Handa na rin ang DSWD para sa pamamahagi ng aabot sa 4.7 million family food packs na naka-pre-positioned sa mga warehouse nito sa buong bansa. Naka-standby na rin ang mobile command centers, kitchens, water treatments, water station at tankers ng ahensya. Para sa agenda, Lid Kabagani, Binary News Channel.
1: Ramdam na ang epekto ng bagyong Inday sa lalawigan ng Cagayan. Naroon si Ched Gatchalian. Para Ched, kumusta na ang sitwasyon?
2: Corina, signal number 2 na rito sa Santa Ana, Cagayan. Bagamat wala pang pag-ulan, malalakas na yung hampas ng hangin. Puspusan na rin yung paghahanda ng Santa Ana LGU, hindi lang sa posibleng epekto ng bagyong Inday at ang enhanced southwest monsoon, kundi pati na rin sa matagal ng epekto sa kanila ng El Nino. Tuyot ang ilang sakahan at lupain sa Santa Ana, Cagayan dahil sa matinding init at kawalan ng ulan simula pa raw noong Marso. Nasa dulo ng Cagayan ng munisipalidad ng Santa Ana, isa sa palagiang dinaraanan ng bagyo mula sa Pacific Ocean. Sabi ni Vice Mayor Catherine Ledrido, nagsagawa na sila ng mga dialogo kasamang iba pang mga ahensya na katulong nila para sa paghahanda sa bagyong Inday.
3: Prepare namin lahat yung mga agencies na dapat na tutulong sa amin to conduct that meeting para may prepare lahat na may equipment ang kailangan for rescuer, na monitoring for the low-lying areas, ganun yung mga landslide prone area, mga ganun. Kasi marami ho sa amin yung ganun na area dito sa amin.
2: Naniniwala rin sila Drido na hindi dapat magpakampante, bagamat naranasan sa ngayon ang tinatawag na calm before the storm.
3: Pag sinasabi nilang super typhoon o kaya mahina yung bagyo, hindi natin alam, biglang ang lakas-lakas. May time po na parang hindi malakas daw yung bagyo, pero pagdating nung madaling araw, dun na po siya pumasok talaga.
2: Wala pa mang ulan, may mga puno na sa Barangay Sentro sa Santa Ana ang bumagsak dahil sa lakas ng hangin. Nakasama ng Billionaire News Channel magsagawa ng monitoring sila Drido sa isang coastal area sa Barangay Palawig. Sa coastal monitoring, sinusuri ang lakas ng alon ng tubig at lalim nito dahil pinaghahandaan din nila ang posible ring storm surge, pati ang mga bangka. Pinag-aaralan kung paano mayakyat sa matataas na area. Ipinakita rin sa atin ng Cagayan MDRRMO ang mga gamit na kanilang inihanda sakaling kailanganin na ng rescue.
4: Kailangan po talaga may mga preparedness measures tayong inihahanda pagdating po sa mga ganitong sitwasyon o kalamidad. Especially, alam naman po natin na may El Nino phenomenon po tayo. Asahan po natin na malalakas po talaga yung mga bagyong darating.
2: Bukod sa paghahanda ng go bags at iba pang equipment, pinaghahandaan rin ng MDRRMO ang mga pagbaha na maaaring idulot ng bagyong Inday.
4: Nagsagawa na po kami ng declogging or simultaneous clean-up drive. Kasi nga po inaasahan po natin na flooding ang posibleng epekto po ng bagyong ito.
2: Pero aminado ang LGU ng Santa Ana na kailangan din nila ang ulan.
3: Mostly yung mga magsasaka, mga farmers natin, yun yung kailangan talaga natin. At kulang tayo sa mga patubig dito sa amin. O mga dams, ganun na dapat may put up natin dito. Yung mga cases kasi dito na rain-fed lang siya. Oo, yun doon sila umaasa sa ulan.
2: Corina, dahil dobleng kalamidad yung kinakaharap ng Santa Ana LGU. Ang sabi nila hindi raw sila maaaring magpakampante kahit mukhang maayos pa yung lagay ng weather sa ngayon. Sa ngayon, malakas talaga yung bugso ng hangin dito sa Barangay Palawig at sa iba pang mga area na dinaanan natin. Patuloy yung ginagawang monitoring at koordinasyon ng Santa Ana LGU sa mga residente para na rin magbigay ng assurance 100% sila ready sakaling kailanganin sila for rescue. Corina?
1: So, Ched, kumusta naman yung paghahanda ba para sa evacuation center? Halimbawa, mga relief goods sakaling bumuhos bigla yung malakas na ulan.
2: Corina, pagkatapos ng monitoring kanina dito, ay agad tumungo yung Santa Ana LGU dun sa evacuation center para matiyak nga na handa na ito. Sa ngayon, wala pang mga evacuees pero nakaantabay na sila maging tayo.

0: kung magkakaroon ng pagbabago sa weather condition dito sa Santa Ana. Katulad na lang, kaninang umaga, tirik yung araw, nasa signal number 1 pa lang itong lugar na ito. Pero pagdating ng 5 p.m., according dun sa weather bulletin ng PAGASA, naging signal number 2 na ito. Pagdating naman sa mga relief goods, nasa 600 foot packs daw yung inihanda ng Santa Ana LGU at nakaantabay sila kung sakaling pulangin man ito kapag dumating na itong pag-ulan at maging malakas at kailanganin pa ng dobleng suporta mula sa lokal na pamahalaan. Balik sa iyo, Corina.
1: Okay, maraming salamat. Si Chet Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Santa Ana, Cagayan.
2: Libreng overnight parking ang alok ng ilang mall sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya bilang paghahanda sa bagyong Inday at Habagat. Tugon nito sa panawagan ng MMDA na ilipat sa mas ligtas at mataas na lugar ang mga sasakyan kontra baha. Kabilang sa nagbukas ng kanilang parking facilities ang SM, Robinsons, Vista at Philinvest Malls.
1: Sa gitna ng paghahanda ng Negros Island para sa Bagyong Inday, nag-alboroto ang Mount Canlaon. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Ryan Gamboa. Live mula sa Silay City. Ryan, ano nang update?
3: Yes, Pinky. Kasabay ng Bagyong Inday, muli rin nagpakita ng volcanic activity ang Bulkan Canlaon ngayong Huwebes ng umaga. Bagamat may mga lugar na nakaranas ng ashfall, may ilan ding lokal na pamalaan ang nag-report sa nanamanatili ligtas at walang namang naitalang malaking pinsala. Patuloy monitoring ng mga otoridad matapos ang moderately explosive eruption ng Bulkan Canlaon kaninang 7:33 ng umaga. Sa La Carlota City, good news dahil wala pang naitalang ashfall o damage sa infrastructure matapos ang pagsabog. Agad ding nag-deploy ang City DRRMO ng kanilang teams para i-assess ang mga upland barangays at tiyaking ligtas ang mga residente. Ayon sa mga opisyal, fully operational pa rin ang critical lifelines gaya ng power lines at ng mga tulay. Nilinaw rin nila na ang discoloration ng ilang ilog ay dulot ng malakas na ulan dahil ng Bagyong Inday at hindi volcanic debris. Bilang precaution, naka-red alert ang La Carlota City para sa volcanic activity at blue alert dahil sa kasabay na epekto ng Bagyong Inday. Nag-preposition na rin sila ng face masks at mobile water filtration units kung kakailanganin ng mga komunidad. Sa San Carlos City naman, tuloy-tuloy ang road clearing operation sa barangay Bulwangan. Gumagamit ang CDRRMO ng water flushing para linisin ang volcanic ash sa kalsada. Pinapayuhan ang lahat ng mga motorista na mag-ingat kung dadaanan o kung dadaan sa Guadalupe-Bulwangan Highway habang nagpapatuloy ang clearing operation. Pinky, habang patuloy namin na monitor ang aktibidad ng Bulkan Canlaon at ang epekto ng Bagyong Inday, patuloy ring pinapaalahanan ang publiko na manatiling alerto, magsuot ng face mask kung may ashfall sa kanilang lugar, ihanda ang kanilang emergency go bags at sundin lamang ang official advisories ng PBOTS at ng kanilang lokal na pamahalaan. Pinky?
1: Maraming salamat, Ryan Gamboa, nag-uulat ng live mula sa Silay City.
2: Tinamaan din ng ashfall ang ilang bahagi ng Cebu matapos sumabog ang Mount Canlaon sa Negros Island. Agad na sinuspindi ang mga klase at ilang biyahe ng eroplano sa lalawigan. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy.
4: Nakamotorman o naglalakad, lahat nakasuot na ng face mask. Ito'y matapos maramdaman ng mga residente sa Metro Cebu ang hangin at alikabok na dulot ng ashfall mula sa Mount Canlaon sa Negros Oriental. Agad sinuspende ang klase sa halos lahat ng pampubliko at pribadong paaralan.
5: Everyone was like, we all had to go and then everyone's wearing a mask right now.
6: 72 kilometers from Cebu City, there was like a volcano eruption, like a boom, boom, boom. And then there was an ash that came. So we have to wear the mask so that we will inhale the ash.
4: Buong Cebu Province ang naka-alerto dahil sa ashfall mula Canlaon. Agad ding nagpadala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga tauhan sa mga lungsod ng Balamban, Pinamungahan, Aluginsan at Toledo City. Nasa higit 70 kilometro ang layo ng mga ito sa Canlaon City.
7: Ang atong ashfall is being monitored in several provinces, especially on the San Carlos Cebu part, to from Bananwa down to New Zealand and up to Sulu City. areas. So mamaya kinta ko na lato sa Juan sa Nobel staff. Alam mo na siya yung direction going east and the orientation of north.
4: Buong Metro Cebu ang apektado ng ashfall. Mga pribadong opisina at gobyerno, lahat ay naka-face mask. Dahil sa ashfall, nag-abiso na rin ang Mactan Cebu International Airport na ilang flights ng Philippine Airlines pa Bacolod at Manila ang kinansela ngayong araw. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Bilyonaryo News Channel, Cebu.
1: Ibang klaseng bagyo naman ang tila pinaghahandaan sa impeachment trial ni VP Sara. Isang maikling babala ang iniwan ng kanyang chief of staff sa Senado bago ang ikalawang linggo ng paglilitis. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
8: Good morning, everyone.
9: Good morning. Good morning.
8: Prepare for Typhoon Inday.
10: Gaya ng kanyang boss, maikli pero mainit ang hirit ni Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez. Isang araw yan matapos siyang ipasabina ng Senate Impeachment Court para makadalo sa week 2 ng trial ni VP Sara. Tumanggi siyang sumagot kung sisipot ba siya sa susunod na linggo dahil nakaschedule siyang tumistigo sa Martes, July 14. Bumisita siya sa Senado para raw sa koordinasyon sa Senate Secretary pagdating sa magiging guests ng kampo ng bise. Nasa 45 seats ang nakalaan para sa defense panel.
11: So we just clarified the procedure, no? So that was the first question. The second was, doon sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties.
10: Kung bakit ngayon lang nakipag-coordinate ang kampo ng bise, paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug, Martes pa raw nagpadala ng sulat ang OVP para rito. Humiling din daw ang kampo nila na magkaroon ng sariling media personnel sa impeachment trial. Pero tumanggi si Bantug na bigyan sila ng access sa loob ng plenary hall.
11: Insofar access to the building and to the holding room, wala namang problema. But if you will be asking for your own dedicated coverage inside the session hall, then that's something that I cannot give. Because we also declined the request of the House to have their own coverage team. Again, not because of anything but because of space limitations.
10: Si Lopez ang nooy ipinadetine ng isang House Committee noong November 2024 sa gitna ng investigasyon nito sa umano'y misuse of confidential funds ng kampo ng bise. In order din noon ang paglipat sa kanya mula House of Representatives pa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Pero tila hinarang ito ni VP Sara. Nagpa-online press conference noon ang bise na kalaunay naging kontrobersyal dahil dito na niya isinambit ang pagbabanta laban kina PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari umano sa kanya.
12: At si Martin Romualdez, no joke.
10: Sa halip ng malipat sa Mandaluyong, nagkaroon ng medical emergency si Lopez at dinala sa Veterans Memorial Medical Center kung saan nanatili siya under house detention bago kalaunang pinalaya. Ang presko ng bise ang ngayoy ugat ng Article 4 sa impeachment trial na naglalaman ng grave threats at inciting to sedition allegations laban kay VP Sara. Una nang inauthenticate ng NBI na wala itong senyales ng manipulation o artificial intelligence. Bago si Lopez, isasalang muna sa Lunes si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang witness. Sa July 15 naman, si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello na nag-utos ng transfer ni Lopez sa correctional. Nasa humigit kumulang isang linggo pa ang itatagal ng proceedings pagdating sa Article 4 bago lumipat sa isa pang paratang laban sa bise sa impeachment trial nito. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Justified response kung tawagin ang kampo ni VP Sara ang pagbabanta niya sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Pero para sa House Prosecutors, malaking palusot lamang ito. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
9: triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified.
13: Ang sinasabi ng depensa na Oplan Romanov ang dahilan umano kung bakit nasabi ni VP Sara ang pagbabanta sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero katang-isip lang ito ng bise para sa prosekusyon.
14: Tingnan na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to assassination, massacre, all of that would come from the first family.
15: Tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente?
13: Giit pa ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint, hindi nabasag ng depensa ang mga ebidensya laban kay VP Sara.
16: Yung conditional threat naman kasi, palusot lang yan ng mga nag-grave threats eh. So palusot lang yun.
17: Itong grave threats na to eh, hindi ko matanggal-tanggal sa utak ko. Talagang hindi ako mapakali dito eh. Wala po tayong karapatan na ipapatay ang Pangulo ng Pilipinas. Parang ako, personal ko lang yun. Ah. Ganun talaga yung kurot sa dibdib ko eh. Masakit eh.
13: Umaasa na raw ang House Prosecution Panel na mas maraming objection ang depensa sa susunod na linggo, sir, lalo na't sasalang bilang hostile witness ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Abante.
2: Di rin pinalampas ng Malacanang ang mga pinakabagong strategy ng defense team ni VP Sara. Mahirap daw patunayan ang kanilang mga paratang kung ayaw humarap sa imbestigasyon ng pangalawang pangulo mismo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
10: Pinakamababang klase ng argumento kung tawagin ng Malacanang ang anilay insinuation ng defense team ni VP Sara na dahil nasa ilalim ng Executive Department ang Department of Justice at nasa ilalim ng DOJ ang NBI, hawak ng Pangulo ang impeachment case ng vice. Bagaman hands-off ang palasyo sa paglilitis, wala na raw dapat pag-usapan sa authenticity ng grave threat ng VP laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez.
18: Mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
10: Binara rin ng Malacanang ang conditional threat na argumento ng depensa. Conditional man o hindi ang pagbabanta ni VP Sara, grave threat pa rin daw itong matatawag sa ilalim ng batas at precedent cases ayon kay Palace Press Officer and Trial Lawyer Claire Castro. Marami rin daw ibinunyag ang mismong kampo ng bise sa first week ng trial at ang Oplan Romanov na sinabi ng depensa bilang pagbabanta naman umano sa buhay ng bise, mahirap patunayan.
18: Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo?
10: Hindi na raw kasalanan ng sino man kung hindi mapatunayan ng Oplan Romanov dahil hindi naman tumugon si VP Sara nang imbitahan siya ng NBI para alamin ang umano'y banta sa kanyang buhay. Ang pagbabanta ay pagbabanta ayon sa palasyo. Whether VP Sara was speaking as a mother or as the vice president, sino man daw siya, walang pagkakaiba ito. Nagbanta pa rin daw siya sa buhay ng Pangulo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: Unang linggo pa lang, naging mainit na ang debate sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sino kaya ang nanaig sa pagitan ng prosekusyon at depensa?
19: Judge Villar Mark.
1: Week 1 goes to the prosecution. Ito ang assessment ni former FEU Institute of Law Dean, Attorney Mel Santa Maria, sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. anya sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, opening statement pa lang ni Congresswoman Jervie Luistro, nag-resonate na sa publiko.
19: Talagang yung mga salita niya, sana man kayo nakakita ng Vice Presidente na may kaibigan na assassin. Dito lang, sabi niya. So yung mga statement niya talagang grassroots level, naiintindihan ng mga tao. Hindi niya sinabing parang debate ito. This is a profound concern for the Philippines.
1: Pero pinuri rin ni Santa Maria ang lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison.
19: Yung kabila, magaling rin siya. Si Attorney Sison, magaling ang jurisprudence niya, magaling ang kanyang mga research. Mm-hmm. Kaya lang para siyang profesora.
20: Mm. Para siya nagtuto. Why do you say that?
19: Sasabihin niya, the shifting of the burden of evidence. Eh, kung ikaw nanonood,
20: lies with the prosecution.
19: Okay, ano yun? Luistro was exploiting the political aspect of the opening statement. Si ano naman, Attorney Sison, the lecture type procedure. Stoic siya.
1: Para rin kay Santa Maria, naisahan ng prosecution ang depensa sa unang itinalakay na impeachment article. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta ni Duterte sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang virtual press conference.
19: Because if you are to present a digital device, then you must attack that digital device. You must destroy its integrity. You must say that is contaminated. Pero anong nangyari? Nag-away sila noong July 7.
20: Noong umpisa.
19: Noong sabi, ang papalabas lang namin, sabi ni attorney for the prosecution, yung snippet. Tapos sabi ni Narbasa, bakit hindi natin palabas?
20: Lahat, in two hours and plus.
19: Nagkaroon ng debate dyan. Mm-hmm. Pero sabi ni Senate presiding officer, no, the prosecution can just show the snippet. Now, if you want to show the rest, then it's up to you. And so the next day, pinalabas nga nila. So the question is, may issue pa ba ang authenticity, integrity ng USB na iyon?
1: Para naman kay Santa Maria, gamble ang plano ng prosecution na gawing witness si OVP Chief of Staff, Yusek Zulaika Lopez. Matatanda ang isinagawa ng bise ang kontrobersyal niyang press con matapos idetene si Lopez ng kamera dahil na-cite siya in contempt.
19: They must calculate, they must calibrate kasi maaring it may go down, it may be a disadvantage for them, and it may be an advantage for them. Kung hindi
20: it's
19: cooperative,
20: gamble, huh?
19: Sasabihin niya, takot na takot, kaya alam ko po, inang pakay lang ni VP Sara. I mean, she could say anything. Hindi siya pipigilan.
1: Para rin kay Dean Santa Maria, hindi dapat mangialam ang Korte Suprema sa internal dispute ng Senado. Una nang naghain ng petisyon si Attorney Israelito Torion na kumukwestiyon sa pagka-presiding officer ni Senador Chis Escudero. At makakausap po natin ngayon UP Department of Political Science Professor Jean Franco. Professor Jean, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras.
21: Magandang gabi, Pinky. Magandang gabi rin sa mga nanonood.
1: Kayo naman po ang tatanungin ko para po sa inyo, ano yung mga naging significant developments o arguments sa unang bugso ng impeachment trial ngayong linggo?
21: Well, syempre, ipinapakita nito yung kahalagahan ng impeachment, lalong-lalo na yung pinag-uusapan nila, no? Yung Article 4 na grave threats. Kasi alam mo, beyond the legal opinion of lawyers, gusto ko rin malaman ng mga nanonood na alam mo ang threat sa president kaya siya kaya siya naging impeachable offense kasi ano yun eh potential na betrayal of public trust kasi ano siya eh ang presidente whether si BBM yan or hindi whether binoto mo or gusto mo o hindi simbolo siya ng bansa at kapag meron kang threat sa presidente ibig sabihin dinidestabilize mo yung bansa, no? In fact, sa ibang bansa, mag-threaten ka lang sa Facebook, talagang inaaresto na yan.
1: Mm. Professor, para ho ba sa inyo, importante yung dalawang salita na ginagamit na either it was conditional or absolute, ito pong threat?
21: Ang pagkakaalam ko, ang sa impeachment, 'di ba, hindi naman siya talagang legal court, no? Kaya nga may yung mga political in nature siya, no? Kailangan lang ipakita na talagang merong betrayal of public trust para matingnan, no, kung talagang yun nga ang pwedeng mangyari,

0: maging verdict ng mga senator judges based on the evidence that were provided.
1: Meron ho ba kayong hinanap doon sa first 3 days na hindi po nangyari?
0: Hindi ko lang maisip na medyo napakabigat nung paratang no sa Vice Presidente, pero yung defense parang medyo hindi pa sanay no, at least from a layperson's perspective, yun ang nakikita ko no, yung isang defense lawyer medyo hindi pa sanay sa ganung kalakalan no sa impeachment trial.
1: At base sa inyong nasubaybayan, sino pong nakakalamang so far?
0: Yung prosecution. Kasi unang-una napaka-powerful nung sinabi no yung introductory statement ni Representative Luistro no. At syempre yung mga paulit-ulit na pagplay nung video, syempre mare-remind sa mga tao no na lahat na, karamihan naman na panood 'yon.
1: Okay. Assessment ninyo at ano ang inyong inaasahan sa susunod na linggo? We have Monday, Tuesday, and Wednesday. Sa Monday, andun pa rin po yung isang taga-NBI. At meron pong balita na posibleng magkaroon ng surprise witness. Pero ito pa rin po ay may kaugnayan sa Article 4 doon po sa grave threats.
0: Alam mo, dapat lahat tayo magmanman at mapanood ito, no? Dahil makikita mo naman, every step of the way, pinakikita naman ng Senado na talaga binibigyan nila ng due process, no? Si VP Sara Duterte, no? Yung ang napanood na ng buong sambayan ng Pilipino, kailangan pang sabihin kung authentic ba yun o hindi. Tapos, ano, no? Talagang, bagamat hindi perpekto yung demokrasya natin, at least we know that at long last, it's already working, no? Itong mga nakaraang 3 araw. Kasi pinapakita rin ito na, alam mo, hindi naman mahalaga kung sino yung namumuno. Kailangan, mas mahalaga kung paano siya namuno, no? Kung siya ba ay meron pang tiwala sa kanya ang taong bayan o wala na. So, kaya tayo may impeachment trial.
1: Ano naman po, as a last question, ang iyong siguro pananaw doon sa mga naging pagtatanong ng mga senator judges? Do you think they were fair?
0: Magandang tanong yan, Pinky. Ang napapansin ko lang ngayon, ano, kasi nagtrabaho rin naman nga ako sa Senado for your dad, no? Parang wala nang collegiality ang mga senador ngayon sa isa't isa, no? Parang medyo may mga parang parinig, no? So parang sana wag na lang ganon kasi nalalagyan ng drama yung dapat seryosong usapin, no? Siguro talagang ganon lang talaga yung extent ng polarization nila, kaya may mga ganong parang mga implied na mga bangayan.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, UP Department of Political Science Professor Jean Franco.
0: Thanks for having me. Thank you. Salamat.
1: Senador Rodante Marcoleta, unfit pa raw sa kulungan ayon sa PNP General Hospital. At Ateneo President Bobby Yap, humarap sa Senado. Susunod yan sa Agenda.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa Marcos Highway SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Matapos ang mild pneumonia at degenerative disc disease, bad cholesterol naman ang problema ngayon ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya naman hindi muna siya dadalhin sa kulungan. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Mananatili pa sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta habang isinasa ilalim sa dagdag ng mga medical examination. Bukod sa mild pneumonia at degenerative disc disease, lumabas din daw sa mga paunang laboratory results na may bad cholesterol ang senador.
2: Sa ngayon po, nag-aantay pa rin po tayo ng official result po ng 2D echo. Yung mga laboratories na po meron na po tayo, and ang findings lang po natin doon is dyslipidemia. So for now, yung 2D echo na lang po, yung official result na lang po ng 2D echo, yung inaantay po natin. Airborne naman po ang pneumonia, so kahit saan naman po pwede tayong mahawa ng pneumonia. Yung meron pa kasi tayo tinatawag na community acquired pneumonia. So yung sa kanya po is community acquired pneumonia po yun. So lahat po tayo pwedeng magka-pneumonia.
1: Naisumiti na ng PNP General Hospital sa Sandigang Bayan ang paunang medical report ni Marcoleta. Sa ngayon, sasailalim pa rin daw sa assessment ng mga rehabilitation specialist ang senador para matukoy kung kailangan pa ng karagdagang treatment. Sabi pa ng PNP, maililipat lang si Marcoleta sa BJMP custody sa Payatas alinsunod sa utos ng Sandigang Bayan kapag kumpleto na ang kanyang medical evaluation. 24/7 na binabantayan ng CIDG si Marcoleta. Lahat ng mga gustong makadalaw sa senador ay kailangang aprubahan ng PNP. Ngayong araw, binisita siya ng kanyang kaalyado na si Senator Robin Padilla. Para sa agenda, Laid Cabagani, Millionaire News Channel.
3: Pinag-iisipang bumalik sa Kamara ni expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga sa nalalapit na special elections. Handa raw niyang makabanggaan ang kanyang ina na si Dasmariñas Mayor Jenny Barzaga. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
4: Anak laban sa ina. Ito raw ang posibleng eksena sa nalalapit na special election para sa pagkakongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Ang posisyon na hawak dati na expelled Congressman Kiko Barzaga.
5: Kasabi mo, may tatakbo yung mga dating tumakbo na. We were likewise informed, mga balibalita, that the good mayor of Dasmariñas, Cavite, who happens to be the mother, yes, will be running likewise as Congressman.
6: So maglalaban sila.
4: Nakatakdang special election sa August 29. Una nang inamin ni Barzaga sa Billionaire News Channel na pinag-iisipan niya ang pagbalik sa Kamara. Pero hindi pa raw siya sigurado. Ayon pa sa kanya, kung tatakbo siya ay kakalabanin niya ang sariling ina. Surprise daw ito dahil hindi raw siya magpapaalam sa kanyang nanay. Sa ngayon, kahit wala na sa posisyon, hinahabol pa rin ang pananagutan si Barzaga. Inakyat na ng Manila Prosecutor's Office sa Manila RTC ang cyber libel case ng dating mambabatas. Matap-

0: tapos makitaan ang sapat na batayan at ebidensya. Sinampa ang reklamo ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. Nagugat ito sa Facebook post si Barzaga na tumanggap daw ng suhol ang ilang miyembro ng National Unity Party mula kay business tycoon Enrique Razon para suportahan umano si former House Speaker Martin Romualdez. Nag-public apology noon si Barzaga at sinabing handa siyang harapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang aligasyon. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Abante.
1: Umapela ng proteksyon laban sa online harassment ang Ateneo de Manila University habang gumugulong ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nitong student-athletes sa Aurora. Kasabay nito, nabunyag sa Senado ang malaking kakulangan sa seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannity.
2: They only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm.
3: Nanginginig ang boses ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap nang kinuwento ang dinaranas ngayon ng Ateneo community pagdating sa cyberbullying, online harassment at kung tawagin niya ay trial by publicity. Yan ay kahit nagluluksa sila sa pagkalunod at pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
2: Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing.
3: Nang matuklasan daw nila ang trahedya noong June 8, agaran silang nagpaabot ng suporta sa pamilya ng mga biktima.
2: Although we did not immediately publicize every action we undertook, our work in supporting the families began on June 8 and has continued to this day without interruption. Many of these efforts were undertaken quietly out of respect for the families and their privacy.
3: Higit pa raw sa mga pahayag, kinikilala nilang actions speak louder than words at patuloy ang pagpursige nila sa katotohanan matapos man ang imbisigasyon ng Senado sa trahedya. Pinatawag siya at iba pang ahensya para sa Senate Committee on Basic Education hearing kaugnay ng binubuo nitong School Safety Act. Natuklasang tila may discrepancy sa oras ng pagkamatay ni Baterbonia sa team building activity sa Aurora. Na-recover daw ang katawan nito mula sa dagat bandang 3:40 ng hapon at dinalapa sa ospital matapos isailalim sa CPR ayon sa PNP CIDG. Pero lumalabas sa kanyang death certificate na idineklara siyang patay bandang 3:33 ng hapon, 7 minuto bago pa siya naiulat na nasagip. Sinusuri na ng CIDG ang hospital records, pahayag ng mga medical personnel at paliwanag ng doktor na nagkumpirma sa oras ng pagkamatay. Pagdating naman sa Tacloban School shooting probe, natuklasan ng Senate Basic Education Committee na tatlo lang pala sa 10 paaralan ang may security guards ayon sa DepEd. Yan ay humigit kumulang 15,000 lang na eskwelahan o 31.7% sa kabuuan sa bansa. Dalawa lang daw ang guards na nasa gate ng San Jose National High School kung saan nangyari ang malagim na barilan. Wala raw rumoronda ng mangyari ang insidente. Random lang din daw ang bag checks ng mga estudyante at mukhang pamilyar na raw ang mukha ng mga suspect kaya hindi nasuri ang laman ng kanilang bag. Target ng komite na makabuo ng Comprehensive School Safety Act sa loob ng 2 buwan. Lalamanin nito ang campus security, measures sa CCTV cameras at emergency response protocols sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa Agenda, Hannity, Billionaire News Channel.
4: Iba raw ang magiging trabaho ng nagbalik gobyerno na si Benher Avalos kumpara sa mga dating cabinet secretaries. Bagamat wala pang opisyal na pangalan ang kanyang tanggapan, siya raw ang mangunguna sa mga regional engagement ng administrasyon. Narito ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
5: Bagaman Cabinet Secretary ang titulo ni Benher Avalos sa kanyang pagbabalik gobyerno, nilino ng palasyo na hindi nila ibinabalik ang Office of the Cabinet Secretary, ang opisinang tinanggal ni PBBM pag-upong pag-upo niya noong 2022. Iba raw ang papel ni Avalos dahil imbes na mag-ayos ng cabinet meetings, maglilibot sa Pilipinas ang dating DILG Secretary para siguraduhin umaabot ang mga programa ng gobyerno sa lahat ng Pilipino. Kaya sa ngayon, wala pang opisyal na pangalan ang opisina ni Abalos.
6: Iba po kasi ang posisyon na ibinigay ng Pangulo kay CABSEC Benhur Abalos. At ito po ang aking masasabi. CABSEC Benhur's appointment is the President's way of redefining the CABSEC position.
5: Hindi na rin daw kailangan pa ng isang executive order para maitalaga si Abalos dahil may kapangyarihan ng Pangulo na mag-appoint sa gabinete. Taliwas din sa mga bali-balita noon na si Abalos ang papalit kay Interior Secretary John Vicrimulya noong umuugong ang panibagong balasahan sa gobyerno. Ito lang daw ang posisyon na kinonsidera ng Pangulo para sa dating senatorial candidate ng kanyang alyansa para sa bagong Pilipinas.
7: Dahil makikita niyo naman po na ang tiwala ng Pangulo kay CABSEC Benhur Abalos ay buong-buo. At kaya itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pasisilbi at makakaikot si CABSEC Benhur Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
5: Iba rin daw ang posisyong ito sa hinahawakan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Overall leadership at direction and implementation ng lahat ng political and constituency engagements daw kasi ang kalakhang trabaho ni Abalos. Kung susumahin, bagong posisyon daw, in a way, ang ibinigay kay Abalos. Sa mensahe niya sa Billionaire News Channel, itinuturing ng CABSEC bilang isang continuing opportunity ang comeback na ito para pagsilbihan daw ang Pangulo at mga Pilipino. Tinatanggap niya raw ng may pagpapakumbaba at commitment para makapag-deliver siya ng magandang resulta sa ngalan ng serbisyo publiko. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
8: Tinabla ni PBBM ang hiling na palawigin ang serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan na magre-retiro na bukas. Ayon sa Malacanang, di pinagbigyan ang hiling ni DILG Secretary John Vicrimulya dahil maaari pa naman daw makatulong si Marantan sa gobyerno sa ibang paraan. Naging kontrobersyal si Marantan dahil sa atimonan shootout, pero nakabalik din ito sa serbisyo.

0: iba't ibang financial institution ang inaasahang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Che Sulit.
1: Ibinaba ng International Monetary Fund o IMF ang growth forecast nito para sa Pilipinas sa 2026 sa 3.9%. Mas mababa ito ng 20 basis points kumpara sa forecast nila noong Abril. Ayon sa IMF, nananatiling vulnerable ang mga bansang umaasa sa imported oil tulad ng Pilipinas dahil sa mas mataas na presyo ng krudo dulot ng sigalot sa Middle East. Mas mahina rin daw ang inaasahang paglago ng mga ekonomiyang may limited participation sa global technology value chain. Hindi rin kasi lubos na napapakinabangan ng mga bansang ito ang AI-driven technology boom. Sinabi rin ng IMF, marami pa ring risks sa global economy. Babala nito kapag muling lumala ang gulo sa gitnang silangan, posibleng maging volatile pa rin ang presyo ng mga serbisyo at bilihin. Maaari ding maantala ang global supply chains at mag-tighten ang financial conditions. Samantala, ibinabari ng Asian Development Bank o ADB ang 2026 growth forecast nito para sa Pilipinas sa 3.8% mula 4.4% ayon sa ADB. Dahil ito sa naantalang mga investment, mahinang private consumption dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at climate-related risks. Ibinabari ng ADB ang growth forecast nito para sa developing Asia sa 4.9% dahil sa patuloy na pagkaantala sa global energy markets. Ayon sa ADB, inaasahang babagal pa ang paglago ng mga ekonomiya sa Southeast Asia dahil sa mas mataas na import costs at inflation rate, mahinang domestic demand, at mas mabagal na tourism. Kasunod ito ng adjusted macroeconomic assumptions ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ibinaba ng komite ang GDP growth target ng bansa para sa 2026 sa 3.5 hanggang 4.5% mula 5 to 6%. Ayon sa DBCC, ilan sa mga dahilan nito ang governance-related issues, ang sigalot sa Middle East, mataas na inflation, at mas mabagal na antas ng paglaki ng remittances. Pinanggit din ito ang mas kaunting tourist arrivals at ang posibleng epekto ng El Niño sa agrikultura at iba pang economic activities. Ayon kay economist Jonathan Ravelas, ipinapakita

0: ng adjusted forecast na posibleng nahaharap tayo sa isang challenging economic environment. Posibleng bumagal daw ang paglikha ng mga trabaho at pagpapatupad ng wage increases. Anya, mahalagang mapanatiling kontrolado ang inflation at palakasin ang confidence ng businesses at consumers para suportahan ang paglago ng ekonomiya. Para sa agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
1: Posibleng mamuhuna ng Amazon Web Services ng $5 billion o higit 280 billion peso sa Pilipinas in the next 15 years. Sa pakikipagpulong kay PBBM, inilahad ng computing platform ang planong magtayo ng mga data center para palakasin ang digital infrastructure ng bansa. Inaasahang lilikha ito ng libo-libong trabaho at magpapabilis ng cloud at digital services ng gobyerno.
2: May bagong presiding officer at tumistigo ang unang witness sa first week ng impeachment trial ni VP Sara. Sa susunod na linggo naman, dalawa ang naka-line up na witness. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
3: Pag-uumpisa ng impeachment trial ni VP Sara, ginulantang ang lahat sa desisyon ng mayorya na iluklok bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero sa botong 12-8. Sa kabila ng matinding pagtutol ni na Senators Alan at Pia Cayetano, sa unang araw din nagpatikim ng bangis sa sagutan ang lead counsel ng depensa at ng prosekusyon.
4: May I just clarify, if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused?
5: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
3: Samantala, sa desisyon din ng impeachment court, back to sender ang selyadong green box na dinala ng prosekusyon na naglalaman ng tax records ng VP.
6: Be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. So ordered.
3: Sa ikalawang araw na naiharap ng House Prosecution Panel ang kanilang unang testigo, si John Mark Kalilong ng NBI, ang nag-imbestiga sa authenticity ng video ng presko ni VP Sara na gamit na ebidensya ng prosekusyon. Suave ang pagbista ni Attorney Armando Berhil Ligutan sa unang testigo ng prosekusyon na umabot ng 3 oras sa kabila ng mayat mayang pagtutol ng depensa sa pagtatanong sa testigo.
7: Objection?
8: Objection, Your Honor.
7: Wow.
6: Kindly state objection, counsel for response.
8: Your Honor, the question is misleading.
7: Naalala mo yun.
8: Objection, Your Honor.
7: Oh.
6: Your Honor, please, what is the basis of the objection?
8: Your Honor, it's leading.
3: Pinagdebatehan pa kung ipi-play ng buo ang 2 oras na press con o pagbibigyan ng prosekusyon na piling bahagi lang ang ipapakita sa korte. At kung objection ang katagang nagmumula sa depensa sa 2 araw, bumawi naman ang prosekusyon sa 3 araw ng impeachment trial nang si Attorney Narvaza na ng depensa ang gumisa sa testigo ng prosekusyon.
9: February 10, 2025.
7: Mm-hmm.
9: Correct.
7: Wait. So, objection, Your Honor.
9: I'm showing you now a letter dated January 30 from the former NBI Director Jaime Santiago.
7: Now, I have to object, Your Honor, please.
3: Higit 2.5 oras ang cross-examination ng depensa sa testigo at hindi na nagsagawa ng redirect examination ng prosekusyon. Hindi naman maiwasang paalalahanan ng presiding officer ang senator judges na mag-keep quiet habang ongoing ang pagbibista ng mga abogado sa testigo.
6: A request has been brought to the presiding officer to request as well the senator judges to lower the tone of conversational voices because I think where you're seated is an echo chamber.
3: Nagpasya rin ang impeachment court na idaan na muna sa written at oral arguments ang motion ng prosekusyon na ipasupina ang bank records ng VP. Itinakda ito ng korte sa July 15 at bibigyan lang ng 10 minuto ang depensa at prosekusyon para igiit ang kanilang argumento. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, medyo nangangapa pa ang lahat sa unang linggo ng impeachment trial.
10: So nagkapaan pa po talaga, tama yun. Objective naman po yung ganong conclusion ng any person sa proceedings.
3: Sa 2 linggo ng paglilitis, ihaharap ng prosekusyon sina Attorney Jeremy Lotok ng NBI, Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ng Vice Presidente at Captain Belinda Bello. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.

ilang bayan sa Sultan Kudarat lubog sa baha. At Madam Tussauds wax figure ni Catherine Bernardo in-unveil na. Susunod yan sa agenda.

0: The audience is growing, and the impact continues to expand with over 2.29 billion views. Billion Audio News Channel continues to reach new heights, driven by more than 406 million engagements and fueled by 2.64 million new followers in less than half a year. More Filipinos are turning to BNC for trusted journalism and meaningful stories, because every story we tell is guided by a simple mission: to be brave in pursuit of the truth, to tell bold stories that matter, and to go beyond the headlines. BNC, the Billion Audio News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Lubog sa baha at tinamaan ng landslide ang ilang bayan sa Sultan Kudarat dahil sa malalakas na ulan dulot ng habagat. Ilang residente ang kinailangang i-rescue para mailikas sa Palimbang. Ilang pamilya din sa Lebak at Calamansig ang lumikas sa mga evacuation center. Dahil sa sama ng panahon, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya bukas.
2: Update naman tayo kay Bagyong Inday mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
3: Willard, patuloy ang bahagyang paglapit ng Bagyong Inday sa dulong hilagang Luzon. Huli itong namataan kanina alas 4 ng hapon sa layong 780 kilometers silangan ng Aparikagayan. Patuloy ang paghina at 165 kilometers per hour na taglay ng hangin malapit sa kanyang gitna at may pagbugsong 205 kilometers per hour at kumikilos west-northwest at 20 kilometers per hour. Base po sa latest track ng PAGASA, babagtasin pa rin ni Typhoon Inday ang Philippine Sea hanggang Sabado ng madaling araw. Tatawid po sa pagitan ng Okinawa, Japan at Taiwan, saka lalabas ng PAR Sabado ng umaga patungong Eastern China. Ka-weather, bagamat unti-unting humihina ang bagyo, palalakasin pa rin ito ang hanging habagat hanggang sa araw po ng Linggo. Kaya patuloy na paalala ng PAGASA, paghandaan na po ang malalakas na ulan at bugso ng hangin hanggang sa weekend at mag-ingat sa nagbabadyang baha at landslides. Dahil sa paglapit ni Inday, nakataas na ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan.

0: habang nakataas pa rin ang signal number 1 dito po sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, gayon din sa Northern Abra, Kalinga, Eastern portions ng Mountain Province at Ifugao, Ilocos Norte, Northern Aurora at sa Northern and Central portions of Catanduanes. Ibig sabihin, magpapatuloy po ang pabugsubugsong hangin sa mga lugar na ito na posibleng makasira ng ilang paninim na puno at parte ng bahay na yari sa light materials. Pagdating sa ulan, mas dadami pa ang mga lugar na makakaranas ng significant na ulan sa susunod na 24 oras dulot ng enhanced habagat. Kabilang na dyan ang Occidental Mindoro, Antique, Guimaras, Negros Provinces, Zamboanga del Sur at Lanao Provinces. Ka-weather, posible po magtaas ng heavy rainfall warning sa mga lugar na ito, kaya posible ang baha sa mga low-lying areas at landslides sa mountainous areas. Sa mga maglalayag naman nating kababayan, may nakataas po na gale warning dito sa may eastern section or eastern coast ng ating bansa dahil kay bagyong Inday at habagat. Kabilang na dyan ang Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, kabilang ang Babuyan, Isabela, Aurora, northern and eastern coast po ng Catanduanes, Polillo Islands, eastern coast ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, hanggang dito po sa baybayin ng Northern Samar. Up to 5 or 6 meters po ang alon sa mga baybayin ito na siyang delikado, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Kaya payo ng pag-asa, makipag-ugnayan po sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, July 10, araw ng Biyernes, asahan na po ang moderate to at times heavy rains bukas dito po sa may Zambales, Bataan, ganyan din sa may Cavite, Batangas, Mindoro Provinces at Romblon. Kaya ka-weather, magantabi po lamang sa ilalabas na rainfall warnings sa mga lugar na ito at flood bulletins ng pag-asa, habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, makulimlim na panahon ang mararamdaman at may tsansa ng light to moderate rains, lalo na sa may Ilocos Region, Cordillera, rest of Central Luzon, Metro Manila and the rest of Southern Luzon. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan naman po ang pinakamalalakas na ulan bukas pa rin dahil sa habagat sa may Western Visayas, dito sa may halos buong Palawan, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Soccsajen, kabilang na po yung Sultan Kudarat kanina. Aasahan po yung paminsang-minsang malalakas na ulan, possible pa rin ng mga heavy rainfall warnings bukas. The rest of Visayas and the rest of Mindanao, may effect din po ng habagat, more mga light to moderate rains na hindi naman tuloy-tuloy at mas madalas pagsapit po ng hapon at gabi. Sa ganitong sitwasyon, nagiging saturated na po ang lupa at tumataas ang banta ng baha. Kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local disaster risk reduction and management offices sakaling kailanganin ng rescue or evacuation. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
1: Binabash ang casting ni Atasha Mulak sa lead role sa Ani Batong Bakal musical. Ayon sa netizens, hindi deserve ng aktres ang gig at nakuha lang daw niya ito dahil siya allegedly ay isang nepo baby. Pinunapa ng ilan ang kanyang accent sa pagkanta. Viral din ang comment ng isang Rachel Liberes na sumabak umano sa 2-day casting process. Sabi ni Rachel, hindi niya nakita sa audition si Atasha. Kung may nangyari man daw na private casting, ibang usapan na yon. Pero ayon kay PETA President Melvin Lee, Atasha delivered a strong audition show showcasing solid singing, dancing, and stage presence. May karisma rin daw siya na kailangan sa role and overall, she proved to be a strong choice. Una na rin sinabi ni Atasha na nag-audition siya at sobra niya daw itong pinaghandaan. Si Atasha ay anak ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez. Siya rin ang rumored girlfriend ng anak ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang na si Jacob Ang. Nireveal na ang Madame Tussauds wax figure ni Catherine Bernardo. Dumalo mismo ang Asia Superstar sa unveiling ceremony na ginanap sa Glorieta Activity Center in Makati City. The wax figure was based on Catherine's look nang umaten siya sa Seoul International Drama Awards noong 2023. Masisilayan ito sa Madame Tussauds Hong Kong starting July 17. Other Pinoys na may sculpture there include Lea Salonga, Manny Pacquiao, and Ann Curtis. Inspired din ni Alex Ayala ang Hollywood actor na si Andrew Garfield. Shinare ito mismo ng Spider-Man star sa British Vogue. After watching Ayala beat defending Wimbledon champion Iga Swiatek sa third round ng tournament.
2: One of those special moments you get to share with an athlete who's just beginning on her journey, and it was really kind of inspiring actually.
1: sa Pinay tennis star si British actress Ambika Maud, who even wanted Ayala to win the whole Wimbledon competition.
3: Such an underdog story. And

0: pag nakita ko yung ano, yung billboard nila sa EDSA, guha ganun-ganun ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
1: Parang clean name mo siya.
0: Clean name ko talaga siya. Clean name ko talaga siya.

0: Isa pang traffic check na yung Thursday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Binalaan ni U.S. President Donald Trump ang Iran na paiigtingin ng Amerika ang pambobomba kung hindi ito titigil sa pag-atake sa mga barko sa Strait of Hormuz. Una nang binomba ng U.S. ang dose-dosen ng military targets sa Tehran, kabilang ang air and sea defense systems at missile and drone storage sites. Ganti raw yan sa pag-atake ng Iran sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz.
1: Every time they hit us, we're going to hit up 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And what they hit, we hit back much on. It's out of place. Let's clear a little bit out of it, too. But they want to make a deal. They badly.
0: Sa NATO summit sa Turkey, sinabi ni Trump na deal over matapos sumiklab muli ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran.
2: Inaangkin na rin ng China pati Batanes. Agad naman itong pinalagaan ng DND at AFP. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
3: Isang false narrative sa kapalpakan ng China sa Baho de Masinloc kung tawagin ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, ang umiikot na artikulo mula sa isang Chinese news site na ang Bataan Islands o Batanes, ang northernmost island ng Pilipinas, ay nasa loob daw ng legal na teritoryo ng China. Ayon sa report, geographic extension umano ito ng Taiwan na ang soberanya'y nagmumula pa rin sa China. Ito raw ang dahilan kung bakit ang napagkasundo ang Maritime Delimitation Agreement ng Japan at Pilipinas sa nakaraang state visit ni PBBM sa Tokyo, Japan ay walang legal na basehan at validity. Sabi pa ng artikulo, may nasa 10,000 ibatan ng Batanes ang kapareho ang lingwahe at kultura ng mga tao ng Lanyu, China.
4: It's ludicrous. However, ang delikado dito, sa kanilang closed society, sa tao nila, naniniwala ang mga tao nila dito. Kaya nila, brainwashed ang mga tao nila. So, ito'y concerning. Kaso, ito'y dapat labanan.
5: So, we should take immediate measures like...
4: No, we should not allow this to go unresponded to, no? Number one, all academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh.
5: Pag-deploy ba tayo sa Batanes?
4: We already have substantial presence. However, this will galvanize the Ibatan people against them, wherever the Bataan people are located.
3: Wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs o ang gobyerno sa ngayon. Titingnan pa raw ng pamunuan ng DFA ang nasabing pahayag ng ilang Chinese scholar at magsasalita raw sila as soon as possible. Ang pinakahuling pahayag ng Malacanang, binaback up ng Pangulo mismo si Defense Secretary Guy Botidoro sa harap ng ipinataw na sanction ng China para pagbawalan ang pamilya ng kalihim na makapasok sa kanilang teritoryo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Nag-courtesy call kay PBBM sa Malacanang si former British Prime Minister Tony Blair. Tinalakay nila ang pagpapalakas ng pamamahala, paggamit ng artificial intelligence at national crisis management. Nasa Pilipinas si Blair para isulong ang mga adhikain ng Tony Blair Institute for Global Change. Sagana sa pondo at suporta mula sa gobyerno at pribadong sektor ang iba't ibang sports program ng bansa. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, ibinalita ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio na patuloy ang pagpapatayo nila ng regional sports centers sa ilang bahagi ng Pilipinas.
6: Ito pong regional training centers, talagang ginagawa na po natin ito. Ano po yung konsepto nito? Ang konsepto po nito is lumalabas na po ang Philippine Sports Commission. Hindi na lang po ang atleta na sa Rizal Memorial sa Maynila, na sa Phil Sports sa Pasig, or na sa Baguio Philippine Sports Commission. Kami po ay nandiyan na. Dagupan po, Regional Training Center for Gymnastics. Ang kando

0: channel, please watch Maximum Pleasure Guaranteed on Apple TV and Avatar The Last Airbender on Netflix. And Forgotten Island coming out in cinemas on September 25. Guys, punta tayo sa sinehan. Sama natin ang pamilya natin, barkada natin. Let's bring cinema back. See you there!
1: From acclaimed films and hit streaming series to voice acting, Dolly De Leon continues to prove that Filipino talent belongs on the world stage. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
2: Hello, man.
3: Who are you?
2: Kita.
3: Who are you?
2: Where are you na? Here na me.
3: There you na. There you na, Pinky. Wow.
2: Ang tagal kasi po namin di nagkita.
3: Oo nga. Mm-hmm. Hinahanap siya sa North America. Pero pinasalubungan ko pa rin kahit ako yung pinagtrabaho niya doon.
4: Actually, parang nandun na nga rin si Pinky kasi ang laki-laki ng poster.
3: Oo, hindi naman namin sinasadya. Lahat ng mga litrato, kasama talaga siya. Parang ko siyang co-anchor. Ayan, nandyan lang siya, ganon. Wow, how exciting! Dalawang bagyo ang ating kailangang paghandaan. Ang bagyong Inday,
5: natural,
3: na pumasok na ng Philippine Area of Responsibility, at ang bagyong Inday na sinasabing ng kanyang chief of staff.
2: Si Attorney Lopez.
3: Attorney Lopez. Meron ka bang ideya kung ano ang palagay mong gustong ma-extract ng prosecution sa kanya? Bakit siya tinatawag as a witness?
2: Ang tawag nga, di ba, hostile. Oh, definitely, she's gonna be a hostile witness. Niisip ko pa rin eh, pero I can't put, hindi ko pa maisip ano exactly. But obviously, may strategy sila dyan.
3: O ayaw mo lang sabihin?
2: Hindi, grabe. Ikaw pa.
3: Kasi si Willard mayroong haka-haka
2: Si Willard.
3: Eh.
5: Pero mas interesado ako kung bakit kailangan magdala ng ref. Saka coffee maker.
2: Tama.
3: At least pinaalam.
5: VP Sara,
3: Ref, ano pa?
5: Coffee maker.
2: Catering.
3: Catering.
2: Wow. Catering.
5: Handa silang magtagal, no?
3: Gusto niyo maging komportable. Ano bang pakialam ninyo?
2: Oo nga. Care mo.
3: Care mo. Pumayag naman.
5: Basta, sino po magbabayad ng kuryente?
3: Ganun na lang yon. Ganun na lang
2: yun. Kaya okay nila lang. Yun, no?
3: Ibabawas na lang nila yun sa mga akusasyon sa kanya.
5: Meron date.
2: Pero sa Tuesday pa yun, to be clear.
3: Yes.
2: Monday, meron pa tayong NBI agent, no? Again, on Monday. Mm-hmm. So, kailangan abangan natin ang mangyayari sa Monday, Tuesday, and Wednesday.
3: Exciting!
2: Mm-hmm. Monday ako.
3: Tuesday ka ako.
5: Wednesday ulit si Pinky.
3: Magbabawi. Utang ka.
2: Oo nga, sige. Sure, why not?
3: Yay. Ang sarap ng nagbabakasyon, ano? Blooming. Oo,
2: parang, ikaw yun?
3: Parang pagod. Wala. Ako. Puro ano, trabaho.
2: Ang sarap mawala. Daming pasalubong mula kay Corina.
4: Oo. May sarap mawala. Pa si Miss Kay today.
3: Mas masarap magwala. Tanungin mo yung ating mga politiko, di ba? At least kalmado na sila ngayon. Thank you po.
2: Thank you.
3: Mas naiintindihan namin yung sinasabi ninyo pag kalmado kayo.
2: Tama naman. Kasi pag medyo masyadong kung madamdamin.
3: Mahirap. Oo, mahahabla ka pa.
5: Nagkakabarilan.
3: Nagkakabarilan. Tapos, maakusa ka ng impeachment. Grave threats. Wag na lang.
2: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
4: Ako naman po si Erica Christensen.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: pag nakita ko yung ano, yung billboard nila sa EDSA, gumagano-ganon ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
1: Parang clean mo siya.
0: Clean ko talaga siya. Clean ko talaga siya.
2: Mga kwentong humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Galindo.
1: Ako naman si Wedge Kudjama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Night. Para sa ating Politico Headlines, Defense Secretary Gibo Teodoro binanatan ng panibagong pag-angkin ng China, northernmost islands ng Batanes, kanila rin daw.
1: OVP Chief of Staff Zulaika Lopez pinadadalo na rin sa impeachment trial ng kanyang boss na si Vice President Sara Duterte. House prosecutors, may pasabog daw na ebidensya next week.
0: Suntukan na! Congressman Tere Ridon pinalagan ang konsehal sa Sultan Kudarat matapos magbanta sa social media na sasapakin siya. Konsehal, biglang nahaklang daw.
1: Rally against corruption. Grupo ng Duterte ally na si Romeo Pocis na katakdang magsagawa ng kilos protesta bukas sa Liwasang Bonifacio.
0: At mahuhulaan nyo kaya kung sino ito? Isang dating opisyal ng pamahalaan na ispatang natutulog habang nasa impeachment trial ni VP Sara. Iginiit ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes Island. Sa Facebook post ng West Philippine Sea Monitor Sea Light Foundation, sinabi nito na sa ginanap na symposium sa Guangzhou sa Jinan University, dineklara ng mga researchers sa iba't ibang universidad at institusyon sa China na walang historical at legal na basihan ang pagkontrol ng Manila sa Batanes. Unanimous daw na napag-alaman ng mga participant na ang Bataan Islands ay isang natural geographical extension ng Taiwan at sa ilalim ng soberanya ng China. Sa ginanap naman na National West Philippine Sea Summit, sinabi ni Sea Light Executive Director Raymond Powell na ginawa ang symposium kasunod ng Japan-Philippine Maritime Delimitation Negotiations sa lugar.
2: It was convened in direct response to the joint statement issued at the recent Japan-Philippines Summit. So what happened? China saw an opportunity. Japan and the Philippines announced negotiations. Japan used that pretext to do something that they wanted to do anyway, which is to begin running these patrols east of Taiwan into the Philippine Sea. So this is outside the 10-dash line.
1: Kalokohan at walang basihan. Ganyan inilarawan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pahayag ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes. Sa sidelines ng National West Philippine Sea Summit, sinabi ni Teodoro na hindi kapani-paniwala na ito ay produkto ng mga scholar ng China. Nakitaan niya kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Dagdag pa ni Teodoro, maaring preconceived intention ang naturang territorial assertion. Babala pa niya, bahagi ito ng ambisyon ng China na kontrolin ang lahat ng bahagi ng Pacific Ocean.
3: However, ang delikado dito, sa kanilang closed society, sa tao nila, naniniwala ang mga tao nila dito. Kaya nila, brainwashed ang mga tao nila. So, ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan.
1: Wala rin daw pwedeng sisihin kung lumakas ang anti-China efforts, kundi sila mismo.
3: So, if there is galvanization, strengthening of anti-China efforts, they have only themselves to blame. Sinabi ko nga nung isang beses, tignan nila sarili nila sa salamin, ito na naman ang liwanag ng ginagawa nila. Hindi na nila tayo masisisi, no? Sa feeling laban sa kanila. At ito'y malaking krimen sa mga mamamayan nila.
0: Ibang klaseng bagyo naman ang tila pinaghahandaan sa impeachment trial ni VP Sara. Isang maikling babala ang iniwan ng kanyang chief of staff sa Senado bago ang ikalawang linggo ng paglilitis. Ang detalye sa Politico Update ni Hannity.
4: Pinasusulpot sa impeachment trial ni VP Sara si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Pero matapos ang sabina, gaya ng kanyang boss, maikli pero mainit ang hirit niya.
5: Good morning, everyone.
6: Good morning. Good morning.
5: Prepare for Typhoon Inday.
4: Pinadadalo siya sa week 2 ng trial, pero tumanggi siyang sumagot kung sisipot ba siya sa susunod na linggo dahil nakaschedule siyang tumestigo sa Martes, July 14. Bumisita siya sa Senado para raw sa koordinasyon sa Senate Secretary pagdating sa magiging guests ng kampo ng bise. Nasa 45 seats ang nakalaan para sa defense panel.
7: So we can just clarify the procedure, no? So that was the first question. The second was, doon sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties.
4: Kung bakit ngayon lang nakipag-coordinate ang kampo ng bise, paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug, Martes pa raw nagpadala ng sulat ang OVP para rito. Humiling din daw ang kampo nila na magkaroon ng sariling media personnel sa impeachment trial. Pero tumanggi si Bantug na bigyan sila ng access sa loob ng plenary hall.
7: Insofar as access to the building and to the holding room, wala namang problema. But if you will be asking for your own dedicated coverage inside the session hall, then that's something that I cannot give. Because we also declined the request of the House to have their own coverage team. Again, not because of anything but because of space limitations.
4: Si Lopez ang nooy ipinadetine ng isang House Committee noong November 2024 sa gitna ng imbestigasyon nito sa umano'y misuse of confidential funds ng kampo ng bise. In-order din noon ang paglipat sa kanya mula House of Representatives pa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, pero tila hinarang ito ni VP Sara. Nagpa-online press conference noon ang bise na kalaunay naging kontrobersyal dahil dito na niya isinambit ang pagbabanta laban kina PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari umano sa kanya.
8: At si Martin Romualdez, no joke.
4: Sa halip na malipat sa Mandaluyong, nagkaroon ng medical emergency si Lopez at dinala sa Veterans Memorial Medical Center kung saan nanatili siya under house detention bago kalaunang pinalaya. Ang presko ng bise ang ngayon ugat ng Article 4 sa impeachment trial na naglalaman ng grave threats and inciting to sedition allegations laban kay VP Sara. Una nang inauthenticate ng NBI na wala itong senyales ng manipulation o artificial intelligence. Bago si Lopez, isasalang muna sa Lunes si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang witness. Sa July 15 naman si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello na nag-utos ng transfer ni Lopez sa correctional. Nasa humigit kumulang isang linggo pa ang itatagal ng proceedings pagdating sa Article 4 bago lumipat sa isa pang paratang laban sa bise sa impeachment trial nito. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
1: Justified response kung tawagin ang kampo ni VP Sara. Ang pagbabanta niya sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero para sa House Prosecutors, malaking palusot lamang ito. Yan ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
9: Triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified.
10: Ang sinasabi ng depensa na Oplan Romanov ang dahilan umano kung bakit nasabi ni VP Sara ang pagbabanta sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero katang-isip lang ito ng bise para sa prosekusyon.
11: Tingnan na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to assassination, massacre, all of that would come from the first family.
12: Tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente.
10: Giit pa ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint, hindi nabasag ng depensa ang mga ebidensya laban kay VP Sara.
6: Yung conditional threat naman kasi, palusot lang yan ng mga nag-grave threats eh. So palusot lang yun. Itong grave threats na to eh, hindi ko matanggal-tanggal sa utak ko. Talagang hindi ako mapakali dito eh. Wala po tayong karapatan na ipapatay ang Pangulo ng Pilipinas. Parang ako, personal ko lang yun ha. Ganun talaga yung kurot sa dibdib ko eh. Masakit eh.
10: Umaasa na raw ang House Prosecution Panel na mas maraming objection ang depensa sa susunod na linggo, sir, lalo na't sasalang bilang hostile witness ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Para sa Politico Nightly, ay Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Mayroong pasabog na ebidensya na ilalabas ang House Prosecutor laban kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial sa susunod na linggo. Sa isang press conference, sinabi ni House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Olosa Jr. na mayroon silang matibay na ebidensyang ilalabas sa trial. Gayunman, tumangkis si Tolosa na magbigay ng iba pang detalye dahil sa sub judice rule. Dagdag pa ng prosekusyon, kapag nailatag na ng kanilang mga witness ang ebidensya, pwede na itong pag-usapan.
1: VP Sara versus herself, mismo si Vice President Sara Duterte raw ang pinakamatibay na ebidensya laban sa kanyang sarili. Ayon kay ACT Teachers Party's Representative Antonio Tinio, kaugnayan ng umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tinio, bigo ang depensa na buwagin ang kredibilidad ng witness na si NBI Senior Agent Mark Kalilong. Hindi rin daw nakaapekto ang cross-examination ng depensa sa testigo, lalo na't mismo sa sariling bibig daw ni VP Sara galing na may nakontrata siyang papatay sa Pangulo at sa First Family. Para kay Tinio, wala nang ibang interpretasyon sa mga pahayag na binitiwan ni VP Sara at ang mismong video recording na raw ang pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya.
0: Kriminal na may kontrata? Pinagtawanan na ng House Prosecution Panel spokesperson ang kahilingan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na maglabas ng kontrata upang patunayan ang di umano'y pagkuha ng asasino hitman. Binigyang diin ni Prosecution Panel spokesperson Robert A. Barbers na wala pa siyang naririnig na kriminal o gun for hire na pumipirma sa isang opisyal na kasunduan. Ayon kay Barbers, isang kalokohan at common sense na lang kung papahanapan pa ng dokumento ang isang di umano'y lihim at kriminal na sabuatan. Buwelta pa ng dating mababatas kung sakali mang hindi tumupad ang isang hitman sa kanyang trabaho, ay hindi naman ito maaaring idemanda ng breach of contract sa korte.
1: Di rin pinalampas ng Malacanang ang mga pinakabagong strategy ng defense team ni VP Sara. Mahirap daw patunayan ang kanilang mga paratang kung ayaw humarap sa investigasyon ng pangalawang pangulo mismo. Narito ang Politico Update ni Ivy Reyes.
13: Pinakamababang klase ng argumento kung tawagin ng Malacanang ang anilay insinuation ng defense team ni VP Sara na dahil nasa ilalim ng Executive Department ang Department of Justice at nasa ilalim ng DOJ ang NBI, hawak ng Pangulo ang impeachment case ng Vice. Bagaman hands-off ang palasyo sa paglilitis, wala na raw dapat pag-usapan sa authenticity ng grave threat ng VP laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez.
14: Mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
13: Binara rin ng Malacanang ang conditional threat na argumento ng depensa. Conditional man o hindi ang pagbabanta ni VP Sara, grave threat pa rin daw itong matatawag sa ilalim ng batas at precedent cases ayon kay Palace Press Officer and Trial Lawyer Claire Castro. Marami rin daw ibinunyag ang mismong kampo ng bises sa first week ng trial at ang Oplan Romanov na sinabi ng depensa bilang paggubanta naman umano sa buhay ng bise, mahirap patunayan.
14: Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng vice-presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo?
13: Hindi na raw kasalanan ng sino man kung hindi mapatunayan ng Oplan Romanov dahil hindi naman tumugon si VP Sara nang imbitahan siya ng NBI para alamin ang umano'y banta sa kanyang buhay. Ang pagbabanta ay pagbabanta ayon sa palasyo. Whether VP Sara was speaking as a mother or as the vice president, sino man daw siya, walang pagkakaiba ito. Nagbanta pa rin daw siya sa buhay ng Pangulo. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
0: Itigil muna ang pamumulitika. Yan ang panawagan ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng kanyang impeachment trial. Sa isang pahayag, nagpasaring si VP Sara sa mga aniyay na nanawagan ng accountability at transparency pero isinusulong lang naman daw ang kanilang pansariling interes. Sa halip, dapat daw tutukan ang ating pamahalaan ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Sa isang hiwalay na pahayag, ipinagsawalang bahala naman ni Davao City Mayor Basti Duterte ang posibilidad ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sakaling makonvict ang kanyang kapatid. Anya, bagaman walang katiyakan ang hinaharap, hiling niya ay huwag ma-impeach si VP Sara. Sa ating pagbabalik, konsehal na naghamon ng suntukan, biglang nahakdaw matapos sagutin ni Congressman Terry Ridon. At Senador Robin Padilla, binisita ang kaalyadong si Senador Dante Marcoleta sa PNP General Hospital. Tutok lang sa Politico Night.
15: Two sides. It said that it is also initiated.
16: Nashock ako dun sa mga salita niya.
17: It is a matter of personnel and resources management.
18: Doon ako nagulat na hindi masyado

0: bago.
1: But here, every voice gets heard.
2: The area in question was discovered based on body. Put it over to the Philippine government.
3: Baka naman may adubal.
1: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel. Wherever there is opportunity, there are Filipinos.
4: There are many Filipino first stories here throughout North America. Tinitingala na ngayon ang Bilyonario News Channel bilang tulay between the Filipino stories in the Philippines to the Filipino stories here in North America.
1: And wherever there are Filipinos, Bilyonario News Channel follows to deliver stories that they need to know and to serve the ones who also serve at the expense of leaving home. Thank you for the warm welcome, North America. This is BNC, your Bilyonario News Channel.
4: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
5: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
6: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
4: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student athlete na si Rene Paterbonia.
7: Matapos ang stabbing incident sa isang paaralan sa Zamboanga City, nangako si Mayor Kymer Olaso ng mas mahigpit na aksyon laban sa bullying habang tuloy ang mga proyekto ng LGU sa infrastruktura, disaster preparedness at peace and order. Para sa ating politiko on the spot, kasama natin ngayong gabi si Mayor Kymer Olaso. Mayor Olaso, magandang gabi. Welcome po sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
8: Good evening, Politico Nightly, Sir Wedge. Good evening, magandang gabi po sa inyo at sa mga nanood po ngayong gabing ito.
7: Mayor, ano ho ang pinakamalaking aral na nakuha ninyo doon po sa nangyaring stabbing incident sa Kabaluay National High School?
8: Well, sabi ko nga sir, yun talagang dapat yung sinabatas natin na anti-bullying, dapat lahat yan na ina-apply na sa mga eskwelahan, not only in school but different barangays, dapat talagang i-apply yan. Kasi yan ang problema ngayon. Marami kasi talagang bata nangyayari. No, yung bullying na talagang mas naging matindi. It's no longer like before, yung pabiro-biro lang. Pero ngayon talagang iba na. So, i-compare natin sa situation nung nangyari doon sa bata sa Barangay Kabaluay National High School. Karawan niya nung araw na yun, birthday niya. Mm-hmm. Then nangyari nung birthday niya, kinantaan siya ng happy birthday ng mga kaklase niya. Tapos yung tatlo na nambubuli sa kanya, sinabihan siya na, bibigyan ka namin ng regalo. Eh sabi niya, sige, bigyan niyo sa ng regalo. Yung palang regalo na binigay sa kanya, sinuntok siya. So nung sinuntok siya, lumaban siya, yun, nagkaroon na ng small print na nagsuntukan sila. Eh tatlo, isa, talo siya. Eh naisip niya, may dala pala siyang kutsilyo. Eh yun ang ginamit niya pang hiwa, yung parang panagsak. Pero eh hindi naman talaga malaki yung kutsilyo, maliit kaya siguro hindi talaga napuruhan, no?
7: Oho.
8: But then, sabi ko nga, may lapses dito yung security ng school.
7: Mm-hmm.
8: Kaya tinawagan ko lahat ng school principal. We're asking them na to please heighten the security sa school.
7: Oho.
8: And even sa mga division heads na tinawagan din natin, and even barangay official na sabi ko, dagdagan natin yung security sa mga school facilities.
7: Oho.
8: And sa city police naman, we ask for augmentation of police along sa mga schools sa may highways. Kasi kung lahat ng police ng Zamboanga i-deploy namin sa mga school, kukulangin po kasi we only have 1,300 police for a very highly urbanized city. Mm-hmm. Sabi ko, kukulangin. Kaya sabi ko, along the highways, yung mga school na medyo critical, doon po tayo magpo-focus.
7: Oh, tama po. Mayor, meron na ho ba kayong mga inilatag pa ng mga hakbang, additional na mga security o bantay, at yung mga metal detectors po, nagpadagdag na rin po ba kayo dyan sa mga eskwelahan? Ano po yung mga programang ginawa ninyo bilang agarang solusyon para masuk po ang bullying at lalo na ho karahasan sa mga paaralan?
8: Actually po, nagpapa-purchase na po ako ng metal detector kasi sa totoo lang po, naubusan na ngayon kasi buong eskwelahan sa buong Pilipinas naghanap ng metal detector. Mm-hmm. So nagpapabili na po ako ngayon kung saan may available. Then not only that, sabi ko nga kung metal detector, medyo tatagalan tayo kasi ang daming estudyante, may eskwelahan kami, 3,000 plus yung estudyante. No? Sabi ko, for 2027 budget for peace and order, maglalagay rin po kami ng pondo for X-ray machine. Para sa mga malalaking school, yung maraming estudyante, so we'll install X-ray machine para pagpasok ng mga estudyante, via X-ray machine na po yung mga bags nila para okay. Madali po yung inspection.
7: Mm-hmm. Moving forward, Mayor, for this year, marami ho kayong mga infrastructure projects, mga road concreting projects. Ano ho ang mga target ninyo na matapos ngayong taon? And aside from that, nabalitaan din namin, meron kayong konstruksyon ng public market. Paano ho ito mas makakatulong para ho doon sa mga mamimidya, mga nagtitinda ho?
8: Sa totoo lang po, kailangan namin ng bagong public market kasi nagiging maliit na po yung espasyo namin sa Zamboanga City. Sabi ko nga, it's about time to build a new public market. Kaso nga lang, ang problema ko ngayon, yung mga madi-displace doon, sabi ko, saan ko sila ilalagay? So, last week, inayos ko na sila. Sabi ko, dito na muna kayo. Tatayin muna namin kinang temporary stall. Sabi ko, kako, yung mga nagre-renta sa public market. But for the meantime, yung building 3 and 4, we will demolish that and construct a 3-stories building there. Kasi one story lang kasi yun eh. So babaguhin natin yun. May pondo na inallocate ni dating Senator Jingo Estrada, no? He allocated 160 million for that and nagpapasalamat din po ako sa kanya kahit paano di niya nakalimutan yung Zamboanga City. Mm-hmm. On the other hand, sa main public market namin downtown, meron din naka-allocate doon si Senator Erwin Tulfo na 50 million and dadagdagan niya raw itong 2027 at 150 million kasi malaki yung public market na yun. Sabi ko, at least for the first time, we're able to modernize our public market and that is run by the government, not a private company po.
7: Mayor, kaninang hapon na nilindol ho ang Baguio City, anong mga nakaraan din na may ilang mga lugar na talagang nakaranas ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao. Paano nyo ho pinalalakas ang inyong disaster response dyan po sa Zamboanga City?
8: Well, pertaining to disaster response, alam nyo po, napaka-ready namin anytime. Actually, for so many times na nagka-problema sa Cebu, other parts of Mindanao, tumutulong talaga kami kaagad-agad, sabi ko nga. But during the last earthquake, sabi ko, nagkaroon kami ng 3 days delay kasi inasikaso muna namin yung Zamboanga City. And after nung nag-clear up na kami, wala kaming problema, so we extended help to other cities, doon na nga sa Jensan. But then, so far, kung minimal lang naman talaga, we're able to capable kaya namin. But ayun, may problema kami. When I took over as city mayor, wala po kami mga evacuation center sa mga upland o high ground. Ang evacuation namin center, puro sa baba and puro sa covered corto. That is why for 2027 na budget, kasi magbabudget hearing na din po kami sooner, preparation of budget, maglalagay po ako ng pondo for evacuation center para sa mga highlands kasi last time nung nagkalindol po tayo, alam niyo po yung aming mga kababayan, lahat pumunta sa highlands, walang mapuntan, walang mapagsilungan. Sinisilungan nila cemeteryo, yung mga puntot doon kasi walang lugar. Tapos yung mga chapel na maliliit na chapel doon pumapasok. So sabi ko kawawa. So sabi ko gagawin ko to for Zamboanga City kasi sabi ko mahirap na because 50 years back, we experienced similar to tsunami dito to the same barangay, Barangay Sangali, Barangay Bolong. Sabi ko, I don't want any recurrences again na kawawa yung taong bayan namin, walang masisilungan. Mm-hmm. So next year, I'll see to it na meron po kami niyan.
7: Mayor, ano ho ang gusto nyong kumbaga maging tatak ng isang ulaso, serbisyong ulaso para dyan po sa mga taga Zamboanga bilang inyong unang taon as the mayor?
8: Sa totoo lang po, hindi, alam nyo po, first time po kasi naging mayor din from Congress. I'm a former OFW. Sabi ko, kung sino man ang papalit sa akin balang araw, I want them to serve Zamboanga City with all of their hearts. Hindi lang yung magsiserve tayo kasi gusto natin umaman, gusto natin kunin yung kaban ng bayan. Huwag yun. Kasi ako, kahit na tinanggalan ako ng pondo nung congressman ako, zero budget ako, at least sabi ko, I was able to survive the people of Zamboanga voted for me. They voted me kahit wala akong pondo, wala akong na ibibigay tupat, AX ganun, wala. Kasi tinanggalan po ako noon. Binoto pa rin nila ako because siguro sabi nila, I'm the better one for among the rest. No? Kaya sabi ko, bilang pasalamat, I'll give them good services for Zamboanga. Kasalukuyan sa Zamboanga City, wala po kaming tubig, nahihirapan po kami. Mm-hmm. It's the very first time that this administration allocated budget for impounding dam. Gagawa po kami ng impounding dam for mga 15 meters height po. Ang tawag nun parang ano, cascading dam. So gagawa po kami ng cascading dam. And with that cascading dam, I'm sure we can solve the water problem sa Zamboanga City. Alright. For the meantime, bumili muna kami ng mga tanker trucks kung nakikita nyo po. That is just temporary solution para habang wala pong impounding dam, ito muna ang mga truck ang nagsusupply ng mga tubig kung saan-saan po. At the same time, double purpose. Halimbawa, pag may sunog, mayroon na rin siyang pump turret. Yung turret na pwede mag ano, ng ano, apoy. Sabi ko, double purpose yung purpose ng truck. Pero yung ano, impounding dam, most likely, if DNR would allow us in another 3 months, no, kasi yung papeles inayos pa namin, medyo matagal kasi po talaga sa DNR, DNR and PAMBI. But once the papers would be completed and ibibigay na sa amin, siguro in another 4 months, we can go for bidding and we can start the project already.
7: Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Zamboanga City Mayor Kymer Olaso. Maganda gabi. Ingat po kayo.
8: Maganda gabi rin po. Thank you so much for calling me. Please visit Zamboanga City po. Especially this October, Zamboanga Hermosa Festival. Pasyal po kayo. Enjoy Zamboanga City.
7: Thank you, Mayor Olaso.
8: Thank you.
0: Suntukan na. Bumuelta si Bicol Savo Party List Representative Teve Vidon sa post ni Libac Sultan Kudarat Councilor Ton Celestial matapos nitong magbanta na maari niyang sapakin ang kongresista. Sa rebut post ni Vidon, sinabi niya na magpapayat muna si konsehal. Matapos sumagot ni Vidon, bigla namang nagpost muli ang konsehal at sinabing nahack lang ang kanyang social media. Umani sa samot-saming reaksyon mula sa netizen ang palitan ng post, kung saan nagrekomenda pa ang ilang commenters na sampahan ni Vidon ng kaso ang konsehal. Rally again, inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno na magkakaroon muli ng kilos protesta sa Liwasang Bonifacio bukas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa ilang informante, isang interfaith rally against corruption ang isasagawa na lalahukan ng United People's Initiative o UPI. Pinamumunuan ang UPI ng retired uniform personnel kabilang na ang convener nito na si Romeo Pukis. Matapos ang mild pneumonia at degenerative disease, bad cholesterol naman ang problema ngayon ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya naman, hindi muna siya dadalhin sa kulungan. Narito ang politiko update ni Lade Cabagani.
3: Mananatili pa sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta habang isinasailalim sa dagdag ng mga medical examination. Bukod sa mild pneumonia at degenerative disc disease, lumabas din daw sa mga paunang laboratory results na may bad cholesterol ang senador.
9: Sa ngayon po, nag-aantay pa rin po tayo ng official result po ng 2D echo. Yung mga laboratories na po meron na po tayo and ang findings lang po natin doon is dyslipidemia. So for now, yung 2D echo na lang po, yung official result na lang po ng 2D echo, yung inaantay po natin. Airborne naman po ang pneumonia, so kahit saan naman po pwede tayong mahawa ng pneumonia. Yung meron na kasi tayo tinatawag na community acquired pneumonia. So yung sa kanya po is community acquired pneumonia po yun. So lahat po tayo pwedeng magka-pneumonia.
3: Naisumiti na ng PNP General Hospital sa Sandigang Bayan ang paunang medical report ni Marcoleta. Sa ngayon, sasailalim pa rin daw sa assessment ng mga rehabilitation specialist ang senador para matukoy kung kailangan pa ng karagdagang treatment. Sabi pa ng PNP, maililipat lang si Marcoleta sa BJMP custody sa Payatas alinsunod sa utos ng Sandigang Bayan kapag kumpleto na ang kanyang medical evaluation. 24/7 na binabantayan ng CIDG si Marcoleta. Lahat ng mga gustong makadalaw sa senador ay kailangang aprobahan ng PNP. Ngayong araw, binisita siya ng kanyang kaalyado na si Senator Robin Padilla.
10: Para sa Politico Nightly, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
0: Binisita ni Senador Robin Padilla ang kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital ngayong araw. Kasalukuyang nanatili ang senador sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group matapos arestuhin dahil sa kasong plunder. Patuloy pa rin minomonitor ang kalusugan ng senador na ayon sa PNP ay nananatili.

0: natiling unfit for trial. Isa si Padilla sa mga close allies ni Marcoleta na matatandaang nagsalita pa sa naganap na rally ng Iglesia ni Cristo para ipakita ang kanyang suporta rito. Naglabas ng show cause order ang Korte Suprema laban kina Quezon City Representative Bong Santay at Attorney Ferdinand Topacio dahil sa kanilang di umano'y malaswang pahayag sa showbiz siblings na Aunt Curtis at Jasmine Curtis Smith. Binigyang diin ng Korte na ang kanilang mga binitiwang salita ay maaring lumabag sa mahigpit na ethical standards na inaasahan sa mga abogado. Nag-ugat ang kontrobersiya sa impeachment hearing ng Kamara noong Marso kung saan ginamit ni Suntay bilang halimbawa ang kanyang mapaglarong imahinasyon tungkol kay Aunt Curtis. Napatanong naman si Topacio sa isang pahayag kung bakit nagpo-post ng bikini photos ang kapatid ni Aunt Curtis na tila pag-imbita raw ito ng pagnanasa sa kalalakihan. May 10 araw ang dalawa para magsumite ng kani-kanilang sagot sa korte. Umapila ng proteksyon laban sa online harassment ang Ateneo de Manila University habang gumugulong ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nitong student-athlete sa Aurora. Kasabay nito, nabunyag sa Senado ang malaking kakulangan sa seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ang detalye sa Politico Update ni Hanatsi.
1: They only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm.
2: Nanginginig ang boses ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap nang kinuwento ang dinaranas ngayon ng Ateneo community pagdating sa cyberbullying, online harassment at kung tawagin niya ay trial by publicity. Yan ay kahit nagluluksa sila sa pagkalunod at pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
1: Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing.
2: Nang matuklasan daw nila ang trahedya noong June 8, agaran silang nagpaabot ng suporta sa pamilya ng mga biktima.
1: Although we did not immediately publicize every action we undertook, our work in supporting the families began on June 8 and has continued to this day without interruption. Many of these efforts were undertaken quietly out of respect for the families and their privacy.
2: Higit pa raw sa mga pahayag, kinikilala nilang actions speak louder than words at patuloy ang pagpursige nila sa katotohanan matapos man ang imbisigasyon ng Senado sa trahedya. Pinatawag siya at iba pang ahensya para sa Senate Committee on Basic Education hearing kaugnay ng binubuo nitong School Safety Act. Natuklasang tila may discrepancy sa oras ng pagkamatay ni Baterbonia sa team building activity sa Aurora. Na-recover daw ang katawan nito mula sa dagat bandang 3:40 ng hapon at dinalapas sa ospital matapos isailalim sa CPR ayon sa PNP CIDG. Pero lumalabas sa kanyang death certificate na idineklara siyang patay bandang 3:33 ng hapon, 7 minuto bago pa siya naiulat na nasagip. Sinusuri na ng CIDG ang hospital records, pahayag ng mga medical personnel at paliwanag ng doktor na nagkumpirma sa oras ng pagkamatay. Pagdating naman sa Tacloban School shooting probe, natuklasan ng Senate Basic Education Committee na tatlo lang pala sa 10 paaralan ang may security guards ayon sa DepEd. Yan ay humigit kumulang 15,000 lang na eskwelahan o 31.7% sa kabuuan sa bansa. Dalawa lang daw ang guards na nasa gate ng San Jose National High School kung sa

0: cameras at emergency response protocols sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan.
1: Para sa Politico Nightly, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
2: Consultant lang at hindi empleyado si former Blue Eagle head coach Tab Baldwin. Ito ang giniit ng Ateneo de Manila University sa pagdinig ng DOLE sa kanyang status sa universidad.
3: These do's and don'ts do not control the manner by which Coach Tab will execute these duties. So actually, if you read it, this is very general. To attend games, to head the team, to conduct basketball clinics, and etc.
2: Samantala, napuno ng mga bulaklak ang puntod ng student-athlete na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur sa paggunita ng unang buwan ng kanyang pagkamatay. Mga kwentong lokal na dapat niyong abangan sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: The audience is growing, and the impact continues to expand with over 2.29 billion views. Billion Audio News Channel continues to reach new heights, driven by more than 406 million engagements and fueled by 2.64 million new followers in less than half a year. More Filipinos are turning to BNC for trusted journalism and meaningful stories, because every story we tell is guided by a simple mission: to be brave in pursuit of the truth, to tell bold stories that matter, and to go beyond the headlines. BNC, the Billion Audio News Channel.
1: Recognize diversity and strive for visibility. Build inclusivity and commit to accessibility. Disability Pride Month. Billion Audio News Channel.
2: Sa ating politiko lokal, isang pasilidad, tatlong pakinabang. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagbubukas ng ikalawang basketball court with detention basin sa Barangay Tandang Sora. Maliban sa pagiging sports facility para sa basketball, volleyball, pickleball, zumba at iba pang aktibidad, magsisilbi rin ito bilang detention basin na pansamantalang mag-iimbak ng ulan upang makatulong sa pag-iwas sa pagbaha. Meron din itong water harvesting system na may dalawang water collecting tanks na kayang mag-imbak ng tig 7,500 liters ng tubig para sa pagdidilig ng mga halaman at pagmamantene ng pasilidad. Ayon kay Belmonte, bahagi ito ng mga science-based at nature-based solutions ng lungsod laban sa pagbaha, alinsunod sa drainage master plan ng Quezon City. Sa kasalukuyan, dalawa na ang basketball courts with detention basin sa lungsod, habang patuloy rin ang paggawa ng iba pang flood mitigation projects at paglilinis ng mga ilog at estero. Sa Las Piñas, mas pinalakas pa ng pamahalaang lungsod ang mga programa para sa kalusugan ng mga ina at kanilang mga sanggol sa pamamagitan ng Buntis Congress. Dumalo mga buntis sa mga seminar tungkol sa maternal care, birth planning, responsabling pagiging magulang at makinakilang hakbang bago manganak. Nagbigay rin ng mga libreng serbisyo tulad ng check-up, gamot at mga orientasyon ukol sa mga requirement ng Las Piñas City Lying-in Clinic, kasamang kahalagahan ng laboratory tests at ultrasound. Bilang dagdag na suporta, tumanggap din ang bawat dumalong ina ng mga advocacy kits na makatutulong sa kanilang pagbubuntis. Ayon kay Mayor April Aguilar, patuloy ang pagpapalakas ng mga

0: serbisyo para sa mga ina mula pagbubuntis hanggang sa pag-aalaga sa kanilang mga bagong silang na sanggol. Sa Pangasinan, isinagawa ang dalawang araw na Training Orientation on the Early Childhood Care and Development o ECCD Recognition Tool para sa mga private learning centers, mga ahensya ng pamahalaan at mga government-owned and controlled corporations. Mahigit 167 na kalahok ang nakiisa sa pagsasanay. Layunin ang aktibidad na mapataas ang kalidad ng mga serbisyo para sa early childhood care. Matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng ECCD at makalikha ng mas ligtas at mas maayos sa learning environment para sa mga bata. Ayon sa pamahalang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Guico III na mabigyan ng bawat batang Pangasinense ng matibay na simula para sa kanilang kinabukasan. Sa Apayao, kasabay ng ikalawang anibersaryo ng pagkakatalaga sa Apayao bilang UNESCO Biosphere Reserve, opisyal nang binuksan ng pamahalaang panlalawigan ng Apayao's Biosphere Reserve Research Center sa Bayan ng Kalanasan. Pinangunahan ni Governor Elias Bulut Jr. ang pagpapasinaya. Napili ang Eva Garden bilang lokasyon ng research center matapos madiskubre rito ang kauna-unahang aktibong pugad ng Philippine Eagle sa lungsod na naging daan upang makilala ang mayaman na biodiversity ng Apayao. Magsisilbi ang pasilidad bilang sentro ng pananaliksik. Ayon kay Governor Bulut, hindi lamang karangalan ang pagkakakilala ng UNESCO kundi isang pananagutan din na patuloy na pangalagaan at pag-aralan ang likas na yaman ng Apayao. Sa Cebu, pinalakas pa ng pamahalaang panlalawigan ang serbisyong pangkalusugan matapos maghatid ng mga bagong kagamitang medikal sa Mariano Jesus Cuenco Memorial Hospital sa Bayan ng Malabuyok, kabilang sa mga ipinagkaloob ang dalawang anesthesia machines at isang electrocautery machine upang mapalakas ang kakayahan ng ospital sa pagsasagawa ng mga operasyon. Ayon sa Kapitolyo, mahalaga ang mga bagong kagamitan habang inihahanda ang ospital para maitaas ang antas ito bilang Level 1 Hospital. Nauna nang inatasan ni Governor Pamela Barikuatro ang pagpapabilis ng pagbili at paghahati ng mga kailangang kagamitang medikal sa mga ospital na pinamamahalaan ng Kapitolyo pang matugunan ng dumaraming mga pasyente. Noong Hunyo, nilagdaan din ang pamahalaang panlalawigan at ng Bayan ng Malabuyok ang kasunduan para sa pag-upgrade ng Bayaning Infirmary tungo sa isang Level 1 Hospital na magpapalawak pa ng serbisyong pangkalusugan sa Southern Cebu. Sa Iloilo City, nilagdaan ni Mayor Rice Trenas ang Coastal Greenbelt Zone Ordinance bilang hakbang sa mas matibay na pangangalaga sa kalikasan at pagpapalakas ng climate resilience sa lungsod. Sa ilalim ng ordinansa, target ang proteksyon at rehabilitasyon ng hindi bababa sa 100 hektarya ng mga mangrove forests sa mga baybaying barangay ng lungsod. Kabilang dito mga mangrove area sa barangay Bitoon, Balabago, Hinaktakan at iba pang itinalagang coastal zones. Ayon kay Mayor Trenas, magtitipon ang mga eksperto upang bumuo ng science-based implementing rules and regulations para sa epektibong pagpapatupad ng batas. Bago pa man maipasa ang ordinansa, ay sinusulong na rin ang pamahalang lungsod ang Project Transform na nakatuon sa pagtatanim ng mga mangrove at puno, paglikha ng mga green open spaces at mga pocket gardens sa iba't ibang bahagi ng Iloilo City. Sa Tandag, Surigao del Sur, patuloy ang pamahalang lungsod sa pagpapalakas sa mga programa para sa mga kabataan sa pamamagitan ng Bulilit Program. Pinaunahan ni Mayor Roxanne Pimentel ang pamamahagi ng tulong sa 220 daycare learners mula sa mga child development centers sa iba't ibang barangay ng lungsod. Layunin ng programa na suportahan ang maagang pagkatuto at pag-unlad ng mga bata sa pamamagitan ng mga serbisyong pang-early childhood development. Kasabay nito, pinagkaloob din ng pamahalaang lungsod ang 100,000 pisong retirement incentive kay Ms. Jocelyn Vanzuela bilang pagkilala sa kanyang 32 taon ng tapat at dedikadong paglilingkod sa pamahalaan. At sa Tubod, Lanao del Norte, inilapit ng pamahalang panlalawigan ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga residente sa pamamagitan ng People's Day bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 araw ng Lanao del Norte sa pamamagitan ng one-stop service hub. Nagbigay ng mga libreng serbisyo ang mga tanggapan ng pamahalaan, kabilang ang medical at dental consultations, mass feeding, job fair, pamamahagi ng punla, agri-vet services at legal assistance. Kasabay rin ang aktibidad ng License to Own and Possess Firearms o LTOPF Caravan, kung saan nakapagproseso mga aplikante at may-ari ng baril ng kanilang mga lisensya at renewal. Ayon ho sa pamahalang panlalawigan, layunin ng People's Day na ilapit sa mga komunidad ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan at gawing mas madali ang pagkuha ng mga ito para sa mga mamamayan. Goodbye sa man tayo sa ating pagbabalik, 2 o'clock sa Politico.
1: Political reckoning. A nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage.

0: I'm Lire Arleoncio, 20 years old, from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, and I'm taking Bachelor of Secondary Education, major in English. I've competed in various competitions in various subjects now, social science, math, but most especially in like English and spelling competitions. I'm immediately on that poster. I'm aggressively mashing it like there's no tomorrow. Viewers should watch out for me and root for me if they want the best player to win. If they don't want any more people from the University of the Philippines to keep dominating, they should also root for me. I am Leroy, your next Quizby Millionario.
1: Oras na para sa ating politiho. Eto, hindi nyo kaya mahuhulaan? O mahuhulaan nyo kaya kung sino itong dating opisyal na gobyerno na umano'y nais patang na katulog habang sinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado? Ayon sa ating polyboard, nakaupo raw ang nasabing abogado sa VIP section at konektado umano sa kampo ng mga Duterte. Oh, wait, mukhang mahirap to hulaan.
2: Sa unang tingin daw, mukha raw itong totok na totok sa mga paglilitis. Kumbaga, interesadong interesado. Hmm. Pero nang pagmasdan, nakapikit na pala ang mga mata. At mariing o maaring nakatulog habang tumatakbo ang mga proceedings. Eh, kahit pala nakasuot siya ng shades, Dex, halata pa rin daw na nakapikit ito.
1: Oh.
2: Mabuti na lang. Wala raw narinig na paghihilik.
1: Yun nga. Eh, may mga sandali rin daw na napasandal ito sa pader ng VIP section. Kaya biroan tuloy ng mga nakakita, kulang na lang daw ay unan para mas komportable ang pagitli. Hmm.
2: Habig niya yung nandyan sa ano natin, no? Sa...
1: Ayun, natuturo nga. Yung clue natin...
2: Ano
1: yung
2: clue?
1: Oh, ito, oh. Ito ah. Ang dating opisyal ng gobyerno, may letrang B.
2: B?
1: Oh, letrang B sa kabuuan ng kanyang pangalan. Yung full name niya may letrang B doon.
2: Oh,
1: akala mo, kilala mo na to ah. Oh, letrang B as in bed of roses. Kasi sarap ng tulog.
2: Sarap ng tulog. Oy, hulaan nyo na.
1: Hulaan nyo, ha. Bawal ang tamang sagot. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Isang sweet message naman ang pinost ni San Pedro Representative Ann Matibag para sa ikawalong anibersaryo nila ni NBI Director Melvin Matibag. Napa way back Wednesday si Kong Ann sa pag-alala kung kailan hiniling ni Director Melvin ang kanyang matamis. No. Anya, ito pa rin ang kanyang pinaka-paboritong yes sa kanyang buhay. Hindi lang sa serbisyo publiko kundi pati sa pag-ibig ay matatag ang kanila pagsasama.
2: Naks, yan ang tunay na pag-ibig. Samantala kung may Mr. Pure Energy, mukhang si Isabela Vice Mayor Harold Restisio naman ang source of all energy. Paano ba naman kasi talagang all out ito sa kanyang singing performance? Patingin nga. Todo naman ang palakpakan ng aliw na audience ni Vice Mayor Restisio.
1: Tabaka ba? Pero huli, pero hindi kulong ang mga nagbibingo pa rin sa Cavite. Yan ay nang mismong si Mayor Denver Chua ang nakahuli sa kanilang bisyo habang nag-iikot sa lungsod. Gulat na gulat naman habang kumahagalpak sa tuwa ang mga nahuli ni Mayor.
3: Pero di ko lang, tumingin, ha?
2: Nahiya sila.
1: Oo, nahiya sila.
2: Ay, magpakita na.
1: Gulat na gulat eh. No? Si Mayor pala pumasok doon sa looban.
2: Pumasok sa eskinita
1: eh, no?
2: Nila eh.
1: Gulat kayo ngayon.
2: Next week, ang start ay Lunes pa din ng impeachment
1: Lunes.
2: Trial.
1: Next week, Monday, Tuesday, Wednesday. Alas dos.
2: Dos pa rin ang simula.
1: Pero in between, magkakaroon ng 15-minute break. Yun yung bagong ruling nitong nakaraan. Mm. Kasi alam mo naman, mga nandun sa loob, para hindi makatulog yung mga nandun sa loob.
2: Nasurpresa lahat ganina yung pagdating ni Attorney Zulaika Lopez. Diba?
1: Oo. Pero paglilinaw dun kanina, hindi siya pumunta doon bilang isa sa mga maimbitahang...
2: Isa sa pina sa kanya.
1: Oo, isa sa mga testigo. Pero bilang isang opisyal ng Office of the Vice President. OPP. Kaya ang sumalubong sa kanya ay yung Senate Secretary, hindi yung katauhan ni Secretary as impeachment clerk of court. Kasi ang pag-uusapan niya, logistics, kasi may mga ipapasok yata silang mga gamit para doon sa holding area.
2: Pero lilitaw kaya siya doon sa kanyang subpoena?
1: Martes
2: siya, di ba? Martes.
1: Martes siya nakaschedule. Tignan natin. Pero kinoconsider siyang isang hostile witness. Hostile witness. Hostile witness ng prosecution. Kasi, di ba, siyempre mag-istigo siya sa prosecution ang kanyang ididiin.
2: Defense.
1: Ang kanyang boss.
2: Boss niya.
1: Pero titignan natin kung paano gagawin ng prosecution yun. Na makukuha pa rin yung gusto nilang pahayag mula dito sa kanila.
2: Alam mo, dami nakatutok pag tungtong ng alas dos ng hapon. Nakabukas na lahat ng mga gadgets.
1: Tutok na kayo dito sa BNC.
2: Dito kayo, Abante at Billionaire Channel.
1: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Galibe.
2: Ako naman si Wedge Kudjamat. Hanggang bukas dito sa Politico 90.
4: Rise above the rest and become the next Quizby Millonario.
5: And I will be
6: your next Quizby Millonario.
4: Billionario Quizby Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
7: There were times the past is no time
8: I released 2 albums already before I became a backup singer again. Kaya lang, siguro pag hindi mo time, hindi pa talaga eh. Kasi ang nangyari no, nag-away yung parang sister companies. Ako yung naging parang collateral damage.

0: Pero sabi ko kay Lord, tutuloy ko pa ba to? There's no easy way to break somebody's
1: heart. Araw-araw, ang daming issue.
2: Ang daming away.
1: Kanya-kanyang opinion.
2: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
1: What's the point?
3: Point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
4: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

Mga kwentong humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

lang, siguro pag hindi mo time, hindi pa talaga eh. Kasi ang nangyari no, nag-away yung parang sister companies. Ako yung naging parang collateral damage. Pero sabi ko kay Lord, tutuloy ko pa ba to?

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis niya lang ah.

Sinong partner mo? Ako si Risa Sings on Kaupeng. Magkape't pandasal muna tayo. Naglakas loob akong sumali sa isang pickleball tournament sa susunod na buwan. Hindi naman ako kagalingan, pero sabi ko sa team captain na i-partner ako sa malakas para madala niya ako. Ang sarap ng pakiramdam na kapag hindi ko natira yung bola, merong mabilis na nasa likod kong kayang habulin ang mga lumampas sa akin. At matalo man kami sa game namin, may pag-asa pa. Pwede pang mabawi ng ibang teammates kasi team competition ito. Ganyan din sa ating buhay. Kapag partner natin ang Diyos sa lahat na ginagawa natin, kampante tayo na kahit magkamali tayo, makagawa ng maling mga desisyon o mahulog sa temptasyon, nandyan siya upang saluhin tayo. And when we're weary and want to give up, we have churchmates and community members to lift us up. So, don't go solo in life. Kung partner mo si Lord at kabilang ka sa isang community, sure winner ka na. Let's pray. Lord, be my partner in everything I do. Amen.

0: Magandang umaga. Ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Epekto ng bagyong Inday. Ramdam na sa norte. Signal number 2 nakataas sa Batanes at bahagi ng Cagayan. Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez tetestigo sa susunod na impeachment hearing. Ateneo President Father Roberto Yap emosyonal sa Senate hearing kaugnay ng pagkamatay ng dalawa nilang student-athletes. At Iran gumanti sa mga pag-atake ng Amerika. Todo ang paghahanda ng Maynila para sa hagupit ng bagyong Inday. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa lungsod. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas ng Abante.
1: Lubos ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa inaasahang epekto ng bagyong Inday sa lungsod. Ito ay dahil palalakasin ng bagyong si Inday ang habagat na magpapaulan sa Calabarzon at Metro Manila na maaaring magdulot ng mga pagbaha na malaking problema sa ating mga kababayang papasok sa trabaho. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, inihanda na rin nila ang mga rubber boats, plastic boats, maging ang mga salvavida at life jacket para naman sa rescue operation sa iba pang lugar sa lungsod. Patuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga barangay upang paalalahanan ang mga residente na nakatira sa mga tabing ilog na lumikas na kapag tumaas ang tubig. Samantala, dakong alas 3 na madaling araw nang suspendihin ng Manila LGU ang face-to-face classes ngayong araw at paglipat sa alternative delivery mode ng klase mula kinder hanggang senior high school, pampubliko man o pribadong paaralan sa Maynila. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Abante.
0: Nananatiling nasa ilalim ng signal number 2 ang Santa Ana, Cagayan habang papalapit ang bagyong Inday. Sinuspindi na ang mga klase mula kinder hanggang junior high school bilang pag-iingat. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Ched Gatchalian. Ched, kumusta dyan?
2: Willard, isang makulimlim na umaga. Malalakas pa rin nga yung hangin dito sa Santa Ana, Cagayan. At nananatili ito sa signal number 2 ayon sa latest weather bulletin as of 5 a.m. ng Pag-asa. Sa ngayon, actually, meron ng kaunting pag-ambon na nararanasan dito, pero buong magdamag walang naging pag-ulan. Pero yung mga puno, buong araw nawasiwas. Dinig din yung kalampag ng hangin sa mga kabahayan. Samantala, kinansela na nga ng opisina ng alkalde ang klase dito sa Santa Ana. Mula kinder hanggang junior high school, both public at private. Yung mga bata, mag-modular learning muna o iba pang mga modalities. Ayon sa ipinag-utos ni Mayor Nelson Robinyon, bunsod yan ng epekto ng bagyong Inday. Ito ngang napakalakas na hangin. Kasi yung range ng hangin, Willard, nitong bagyo ay talagang napakalawak. Kaya kahit hindi man ito tatama sa kalupaan, dama pa rin yung hampas, yung pagbayo ng hangin dito sa bandang Cagayan. Yung binalita naman natin kahapon, Willard, na natumbang mga puno sa barangay sentro dito sa Santa Ana, naalis na sa pamamagitan ng road clearing operations ng mga barangay officials. Sa ngayon, nandito tayo ngayon, Willard, mismo sa tabing dagat ng Santa Ana. Dama natin, kita naman natin yung lakas ng hampas ng hangin, maging yung laki ng mga alon. Actually, sabi ng Santa Ana LGU, naka no sail policy na sila sa ngayon. Bagamat ito ay bagamat sinabi na rin ng Pag-asa na bahagyang patuloy na humihina pa rin itong bagyong Inday. Patuloy tayong magmo-monitor ngayon sa lagay dito kung magbabago ba yung weather condition kasi kanina mula kahapon ay walang naging pag-ulan pero ngayon nagsimula nang magkaroon ng kaunting pag-ambon. Ang sabi sa mga reports ng Pag-asa simula pa kahapon, lalapit ng bahagya itong si bagyong Inday simula ngayong Friday, ngayong Biyernes. Kaya titingnan natin, tututukan natin kung magiging iba ba yung weather condition dito sa Santa Ana, Cagayan. Willard?
0: Ched, may impormasyon ba kung anong oras inaasahan ang peak ng saba ng panahon dyan sa Santa Ana, Cagayan?
2: Willard, walang specific na oras kung kailan ba maaaring magkaroon ng peak o bahagyang o bigla na bumuhos yung ulan dito sa Santa Ana. Kaya buong araw nagmamatsyag yung MDRRMO. Actually, galing tayo sa office na office nila kanina, kaninang madaling araw, at nakatutok na sila, bukas na yung TV nila kasi hindi naman nila alam kung kailan biglang bubuhos din tong ulan. Maging si Vice Mayor na nakausap natin kahapon ay buong 24 hours din na nakatutok, maging tayo. In terms of mga untoward incident naman sa buong Magdamag, Willard, walang naitala ayon sa MDRMO. Pero in terms naman sa mga relief operations, mamaya nakaplano na mamigay itong LGU at MDRMO sa mga coastal areas sa paligid ng Santa Ana. Willard?
0: Maraming salamat at ingat din kayo dyan ng news team. Ched Gatchalian, nag-ulat ng live. Gustong pabilisin ni Senate President Sherwin Gatchalian ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay dahil isang testigo lamang ang naiharap sa Senate Impeachment Court sa unang linggo ng trial. Sinabi ni Gatchalian sa isang panayam na kinukonsulta na nila ang prosekusyon at depensa kung paano ito mapapabilis. Target kasi ng Impeachment Court na matapos ito sa lalong madaling panahon, habang pinapatnatili na maayos at patas ang proseso. Kinwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano ang witness ng House Prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Ngiit ni Cayetano, maaaring conditional lamang ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Yan ay dahil ang assassination plan umano nito kay Pangulong Bongbong Marcos ay mangyayari lamang kapag una siya nitong ipinatumba. Nanindigan naman si Kalilong na mabigat na kaso ang mga pahayag nito at sapat na ito para imbestigahan ng NBI. Detestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Nagpunta sa Senado si Lopez nitong Huwebes, pero hindi siya nagpaunlak ng interview sa media. Tatanungin si Lopez tungkol sa video threat ni VP Sara kay PBBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tatalakayin din ang video ni Lopez na makikita siyang umiiyak dahil sa pagkakadetain sa kamera noong 2024. Bantay-sarado na ang mga otoridad sa mga kalsadang papunta at malapit sa Malacañang. Bahagi ito ng paghahanda sa isasagawang kilos protesta mamayang hapon sa Liwasang Bonifacio. Kumuha tayo ng detalye mula kay Ryan Reloban ng Abante live mula sa Liwasang Bonifacio. Go ahead, Ryan.
3: Willard, balik na naman ang mga main character, ang mga metal barricade at container truck sa ilang pangunahing kalsada dito sa lungsod ng Maynila ngayong araw ng Biyernes, July 10. Sarado na kasi sa mga motorista ang ilang pangunahing daraanan, partikular ang mga rutang papunta at malapit sa Malacañang. Ito ay bilang paghahanda sa isasagawang inter-faith rally against corruption ng grupong United People's Initiative dito sa Liwasang Bonifacio mamayang hapon. Sa pag-iikot ng news team, nakaharang na ang mga barrier na napapalibutan ng mga wire at ang magkabilaan ng mga container truck. Dahil sa pagsasara, ilan sa mga papasok sa kani-kanilang trabaho ay naglakad na lamang ngayong umaga. Gayun din ang mga mag-aaral sa kolehiyo dahil kinder hanggang senior high school, public at private lamang ang walang pasok dito sa Maynila dahil sa bagyong Inday. May mga ilang pulis na rin ang nakadeploy sa lugar para magbantay ng seguridad. Nagpatupad kasi ng pansamantarang road closure ang Manila LGU sa ilang pangunahing lansangan sa Maynila ngayong araw dahil sa nasabing rally. Ayon sa Manila Public Information Office, nagsimula ang pagsasara ng ilang kalsada kaninang 12:01 ng madaling araw, kabilang ang bahagi ng CM Recto Avenue mula Nicanor Reyes Street hanggang Menjola Street, Legarda Street mula Figuera Street hanggang San Rafael Street. Gayon din ang Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard mula sa San Marcelino Street hanggang Romualdez Street. Alas dos naman ng hapon, Willard, isasara ang mga lansangan malapit sa Liwasang Bonifacio, kabilang ang Magallanes Drive, southbound lane ng MacArthur Bridge, southbound lane naman ng Quezon Boulevard, patungong Quezon Bridge at Liwasang Bonifacio, at southbound lane ng Lerma Street mula Espanya Boulevard hanggang Abe Mendoza Street. Dahil dito, nagpatupad ng traffic rerouting ang mga otoridad. kung saan ang mga sasakyang magmumula sa Quezon Boulevard, Recto, Santa Mesa, Picasal, Remualdes, San Marcelino, Espanya at iba pang pangunahing kalsada ay dadaan sa mga alternatibong ruta gaya ng Nicanor Reyes Street, Figuera Street, Earnshaw Street, Sergio H. Loyola Street, Top Avenue, Natividad Lopez Street, Dasmariñas Street, Juan Luna Street at Tomas Papua Street. Pinapayuhan naman ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, gumamit ng mga alternatibong ruta at maglaan ng karagdagang oras sa paglalakbay upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapito sa mga apektadong lugar sa araw ng rally. Napatid na ayon sa UPI, layunin ng pagtitipon ang pagsamasamahin ang mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor at pananampalataya upang ipanawagan ang katotohanan, integridad, katarungan, pananagutan at mabuting pamamahala. Willard, magsisimula ang programa ng alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Bahagi rin ng aktibidad ang Interfaith Prayer Rally mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Inaasahang libo-libong individual ang dadalo sa nasabing rally. Willard, dahil nga sa malakihang rally ng United People's Initiative, base sa ipinadala sa ating mensahe ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin, nasa mahigit 2,000 ang ipapakalat na mga pulis dito sa lungsod ng Maynila, particular nga yung mga kalsada na malapit sa Malacañang at dito din sa Liwasan Bonifacio. At dito nga sa Liwasan Bonifacio, Willard, kung nakikita nyo nga, umuulan dito, Willard, umaambon, pero sa kabila nga ng pag-ulan, patuloy pa rin na naghahanda ang organizer, ang United People's Initiative, kung saan nakikita nyo nga sa aking likuran, ay itinayo na yung stage at yung mga LED na gagamitin at yung mga speaker ay nakakalat na dito sa Liwasan Bonifacio. Balik sa'yo, Willard.
0: Ryan, kumusta ang traffic situation dyan sa May Loton, lalo na't Friday rush hour?
3: Willard, dito naman sa tapat nga ng Liwasan Bonifacio at yung sinabi mo nga dito sa Loton Avenue ay dire-diretso naman yung usad ng mga sasakyan dahil may mga nagmamando naman dito mula sa Manila LGU at MMDA. Pero mamayang hapon, dun nga mararanasan yung bahagyang pagbigat ng trapiko dito sa Loton Avenue dahil maya-maya lang ba after ng lunch ay inaasahan nga ay dadagsana yung mga ralista dito sa Liwasan Bonifacio. Willard?
0: Maraming salamat sa live update. Ryan Raluban ng Abante. Kasama sa listahan ng mga tetestigo ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa susunod na linggo. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
4: Sa susunod na linggo ay pagpapatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at patuloy na lilitisin ang Article 4 o ang grave threats na may kaugnayan sa umuling pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa House Prosecution Panel, umaas silang mas marami pa ang objection mula sa depensa sa susunod na linggo. Kabilang sa nakalistang testigo sa susunod na linggo ay si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President na maituturing na hostile witness.
5: Yung conditional threat naman kasi palusot lang yan ng mga nag-grave threats eh. So palusot lang yun. Itong grave threats na to eh, hindi ko matanggal-tanggal sa utak ko. Talagang hindi ako mapakali dito eh. Wala po tayong karapatan na ipapatay ang Pangulo ng Pilipinas. Parang ako, personal ko lang yun. Ganun talaga yung kurot sa dibdib ko eh. Masakit eh.
4: Sa panig ng prosecution team, ang banta ay banta at hindi na dapat pang magpalusot ang depensa. Kahit pa ang umano'y Operation Romanov o banta sa kanya at kanyang pamilya na itinuturo ng Vice Presidente na dahilan ng kanyang pagbabanta ay hindi rin maaaring maging palusot.
6: Tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente.
4: Naniniwala naman ang prosecution

0: team na isang katang-isip lamang ng Vice Presidente ang umano'y banta sa kanya. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Dumami ang insidente ng karahasan sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Senador Bam Aquino, hindi bababa sa 14 na paaralan ang nakapagtala ng mga insidente gaya ng pananaksak, bomb threats at gun-related scares mula June 16 hanggang July 6. Ayon pa sa chairman ng Senate Committee on Basic Education, posible itong copycat violence matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Dahil dito, pinag-aaralan ng DepEd na gawing regular ang active shooter drills sa mga paaralan. Nanawagan si Defense Secretary Gilbert Teodoro na labanan ang umano'y walang batayang pag-aangkin ng China sa Batanes. Tinawag ni Teodoro na kalokohan at walang basihan ang pag-aangkin na ito. Ayon kay Teodoro, posibleng bahagi ito ng mas malawak na layunin ng China sa rehiyon. Hinimok din niya ang mga akademiko sa iba't ibang bansa na pabulaanan ang anyay walang batayang pag-angkin ng China. Lalo pang humina at bumagal ang bagyong Inday sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, aabot na lang sa 150 kilometers per hour ang lakas ng hangin ito, habang 185 kilometers per hour na lang ang pagbugso ng bagyo. Hindi na inaasahang magla-landfall pa ito, pero asahan pa rin ang pag-ulan sa Western Luzon at Visayas dahil sa habagat. Nananatili naman ang signal number 2 sa Batanes at mga bahagi ng Babuyan Islands at Cagayan. Nakataas din ang signal number 1 sa Isabela, Apayao, mga bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Ilocos Norte. Nais naman ng Department of Energy na pabilisin na ang pag-ayos sa mga apektadong transmission line. Layo nitong bumalik na sa normal ang supply ng kuryente sa Visayas. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Chill M. Prido ng Abante.
2: Inatasa ng Department of Energy ang mga stakeholder sa sektor ng enerhiya sa Visayas na agad na maibalik sa operasyon ang mga transmission line at power generating unit na may problema. Ito'y upang matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente na nagdulot ng yellow at red alert status sa Visayas. Ayon sa Energy Department, nakipag-ugnayan na agad sila sa NGCP at mga generation company para pabilisin ang pagkukumpuni at papapanumbalik ng mga apektadong transmission line at generating unit upang maibalik na ang katatagan ng supply ng kuryente sa Visayas. Inatasa na rin ng ahensya ang mga electric company na magsagawa ng investigasyon upang matukoy ang buong dahilan ng mga grid alert na nakakaapekto sa rehiyon. Tiniyak naman ng ahensya sa publiko na mahigpit nitong binabantayan ng sitwasyon at nagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang upang mapanatili ang maayos na sistema ng kuryente at maiwasan ng karagdagang pagkaantala sa supply. Matatanda ang naglabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng yellow at red alert dahil sa may kabuuang 10 planta ng kuryente sa Visayas ang kasalukuyang nasa forced outage ngayong buwan. Kabilang dito, ang units 1 at 2 ng Therma Visayas Incorporated, ang isa sa mga pangunahing coal-fired power plant sa rehiyon. Para sa Metro Morning, Chilem Prido, Abante.
1: Tingnan natin ngayon ang daloy ng traffic sa EDSA White Plains. Magaan pa ang daloy ng traffic sa magkabilang lane. Dito naman tayo sa Katipunan Aurora Flyover. Light to moderate ang daloy ng traffic papuntang C5 Marikina at White Plains. Susunod sa Metro Morning, Health Secretary Ted Herbosa naka-sick leave at naka-confine sa pribadong ospital. At gulo sa Middle East, muli na namang sumiklab. Tapi muna tayo, lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: I released 2 albums already before I became a backup singer again. Kaya lang, siguro pag hindi mo time, hindi pa talaga eh. Kasi ang nangyari no, nag-away yung parang sister companies. Ako yung naging parang collateral damage. Pero sabi ko kay Lord, tutuloy ko pa ba to? There's no easy way to break somebody's heart.
1: Recognize diversity and strive for visibility. Build inclusivity and commit to accessibility. Disability Pride Month, Bilyonaryo News Channel.
2: Welcome back dito sa Metro Morning. Naka-confine sa isang pribadong ospital si Health Secretary Ted Herbosa. Ayon sa ulat, sasailalim sa knee replacement operation ang kalihim para sa 2 tuhod nito. Naka-sick leave si Herbosa at itinalaga naman si Undersecretary Albert Domingo bilang officer in charge. Muling naging emosyonal si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap dahil sa pagkasawi ng kanilang student-athletes. Para sa kanya, nakadaragdag pa sa bigat ang cyberbullying na natatanggap ng basketball team. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
3: Emosyonal sa pagharap sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Reverend Father Roberto Babia. Kasama sa tinalakay sa Senate hearing ang pagkasawi ng basketball player ng ADMU na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa pagdinig, muling humingi ng paumanhin si Father Bobby sa pamilya ni Baterbonia at Adili dahil kahit na ano paan niya ang kanilang sabihin at ibigay na tulong sa kanila ay walang kapalit ang mawalan ng isang anak. Simula na nangyari ang pagkalunod noong June 8 sa team building activity sa Dipacolao Aurora ay nandoon na niya ang Ateneo at hanggang ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ni Baterbonia sa Agusan del Sur at sa mga Adili sa Nigeria. Hindi nga lang nila isinasa publiko ang kanilang ginawang hakbang bilang respeto sa pamilya.
4: Although we did not immediately publicize every action we undertook, our work in supporting the families began on June 8 and has continued to this day without interruption. Many of these efforts were undertaken quietly out of respect for the families and their privacy.
3: Hindi naman napigilan ni Father Yap na maging emosyonal dahil hanggang ngayon ay patuloy ang paggabay nila sa iba pang miyembro ng team na kasama sa Dipacolao team building activity dahil bukod sa nagdadalamhati sila sa pagpanaw ng ka-teammate at kaibigan, marami sa kanila ang biktima ng cyberbullying.
4: We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing.
5: Go ahead.
3: Sa report ni Mr. Resita Viloria ng MDRRMO ng Dipacolao, 4 na beses nang pabalik-balik sa nasabing lugar ang team ng Ateneo at 1 buwan bago ang activity ay personal pang nagtungo sa resort si Coach Tab Baldwin upang magsagawa ng inspeksyon. Sabi naman ni Police Lieutenant Colonel Michael Odeherte ng Major Crimes Investigation Division ng PNP-CIDG, nagrekomenda na sila ng 3 mga kasong kriminal sa National Prosecution Service para sa case build-up. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
2: Umanaw na sa edad na 86 ang co-founder ng August 21 Movement o ATOM na si Relly Herman. Kinumpirma ng kanyang apo at ng ATOM ang pagpanaw ni Herman nitong July 8. Itinatag ni Herman at ng yumaong Senador Boots Aquino ang August 21 Movement noong 1983, kasunod ng pagpaslang kay Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Nanguna ito sa pag-mobilize ng mga protesta noong 1986 People Power Revolution. Ayon sa ATOM, malaki ang naging ambag ni Herman sa paghubog ng kilusan at sa tagumpay ng People Power Revolution. Muling sumiklab ang gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon sa state media ng Iran, tinarget ng missile attack ng Tehran ang U.S. military base sa Jordan. pagganti ito sa mga naunang missile strikes ng Amerika. Pero giit ng isang US official, wala silang ginawang bagong pag-atake. Nilinaw din ng Israel na hindi ito kasama sa mga bagong pag-atake sa Iran. Ayon sa isang impormante, nagkukumahog ang mga mediator na umpisahan muli ang negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Formal nang pinalitan ang pangalan ng Palm Beach International Airport sa Florida bilang President Donald J. Trump International Airport. Nagsimula nang ilagay ang mga bagong karatula sa paligid ng paliparan kasunod ng batas na nilagdaan ni Florida Governor Ron DeSantis noong Marso. Pero ilang mga biyaherong tutol sa pagpapalit ng pangalan ng paliparan.
5: Well, I'm from New York. When I flew in, the change hadn't been done yet, and now it is. And I don't think that a president should be the one who puts himself up for a name change. I think that usually happens posthumously. And I think that this particular president does not warrant having things put into his name with what he's done to our country. And I think especially the state of affairs of the world now, as well as his cognitive issues are something that makes me very suspect. So this does not make me happy at all.
2: Magbabalik sa Pilipinas si Pinay tennis queen Alex Ayala sa susunod na linggo matapos ang kanyang pakikipagbakbakan sa Wimbledon. Magsasagawa si Ayala ng fan meet sa darating na July 15 bilang pasasalamat sa Filipino fans. Makasaysayan para sa bansa ang kanyang takbo sa tournament kasunod ng kanyang pagtuntong sa round of 16. Samantala, magsisimula naman ang paghahanda niya para sa US Open na magbubukas sa August 24. Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro.

0: Morning live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang memo. Good morning, Corina.
1: Wow, babalik si Alex Ayala.
0: Oh, may fan meet daw.
1: Ano yan, heroes welcome. Pero ito rin ay pagkakataon para si Alex ay magbukas ng, alam mo yung awareness o kamalayan ng gobyerno sa tulong at suporta na kailangan ng ordinaryong mga batang atleta para maabot din nila ang kanilang mga pangarap.
0: Kasi hindi lahat kaya ang sariling sikap.
1: Oo kasi karamihan, di ba, napag-usapan natin, Willard, na karamihan sa mga nagbigay ng sobrang parangal sa atin ng mga atleta, mga sariling sikap sila hanggang sa mapansin sila ng gobyerno.
0: Oo. Salamat din sa mga naging private sponsors at mga donors na sila rin ang naghahanap.
1: Oo, pero tingnan natin, himayin natin yan, ano, dahil sa sinasabi ng gobyerno, may ginagawa kami. Para sa akin, kulang. Ayan, okay, manatiling nakatutok. Pag-uusapan natin yan, susunod na ang memo.
2: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2. The road to becoming the Billionaire News Channel's next Quiz Bee Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners.
3: Rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario.
4: And I will be your next Quiz Bee Millonario.
3: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
5: Araw-araw, ang daming issue.
6: Ang daming away.
5: Kanya-kanyang opinion.
6: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
5: What's the point?
6: Point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
5: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
6: Teka, ininis siya lang ha.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Ano ang nakasulat sa memo natin ngayong Biyernes ng umaga? Naku, marami ito. Pero namili na lang po kami ng mga alam po namin na talagang kayo po ang apektado. Ano po? Halimbawa, yung mga digital na yan. Nanawagan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang national campaigner ng Digital Pinoys na si Ronald Gustilo. Ito ay dahil po daw sa pagbabanta ng pananakit laban kay Impeachment Prosecutor at Representative Terry Ridon. Ano ba yung aktwal na sinabi?
1: Ano mo ang malala pa dyan, Corina? Public official din ang nagbanta sa kanya sa social media.
0: Ano yan? Babanatang kita? Bubuging kita?
1: Ang exact words ay, pag nasa pakko mukha mo, ewan ko na lang.
0: Ay, gano'n? Pag nasa pakko ang pagbumukha mo.
1: Dahil active as one of the House prosecutors kasi si Congressman Terry Ridon doon sa impeachment trial. Mm-hmm. And napakainit na usapin. Tapos may mga ganitong banta siyang
0: natanggap. Oo nga kasi ang online kasi no, parang baril. Mm-hmm. Pwede mong gamitin sa kabutihan, pwede mo ring gamitin sa kasamaan. Mm-hmm. At maraming mga tao hindi nakikita ang pagkakaiba ng tama sa mali, nandyan lang, napakadali, libre. Kaya ayun, ang dami pong mga lumalabas sa katotohanan. Kasi kung ano 'yung iniisip mo, 'yun ang i-text mo eh.
1: Tapos mamaya pagsisisihan mo rin.
0: Oo. Ang daming ganyan. Sa huli na lang po ang pagsisisi. Samantala, malaki ang pangako ng Philippine Sports Commission para sa sports development sa bansa. Kahapon nakausap po natin, hindi po ba? Ang isa sa mga sumusulong ng sports sa Pilipinas. Pero paano nga ba masisiguro na magiging tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Philippine sports? Alam kong ngayon medyo humahabol sila, no? Dahil yung nakausap natin kahapon, talagang sanay siya sa corporate. Oh. So kumbaga, alam niya magpalakad, magpausad. Pero kailan lang siya naupo?
1: Last year lang eh.
0: Last year lang. So napakahaba na po ng pila. Yung ibang mga bata, kawawa naman, talented. Pero tumanda na. Hindi ba? Na hindi napagbigyan na abutin nila ang kanilang mga pangarap. Kasi kulang po talaga ang pondo na ibinibigay ng gobyerno na dapat ipinapadaan sa DepEd. Para doon pa lang sa mga bata sa eskwelahan, alam na nila na gusto nila ng basketball, volleyball, soccer, baseball, swimming, mga ganyan.
1: Saka maganda yan para malayo talaga ang mga bata sa masasamang bisyo, di ba? At saka masamang impluwensya. Hindi na sila magse-cellphone ng madalas.
0: Correct. Oo. At saka ang matagal ko nang nalaman sa pananaliksik, ang bata daw na magaling sa sports, kadalasan gumagaling din sa academics. Because they become competitive and then meron silang mga target, may drive sa buhay.
1: Disiplina.
0: Yes.
1: Yung pagising lang ng maaga no, para mag-training, malaking bagay na yun.
0: Malaking bagay. Kaya sana mapondohan yan. Pero alamin po natin, may makakausap tayo mamaya. Samantala, magkakaroon naman ng active shooter drills ang mga paaralan. Ano ito? Alinsunod po ito sa utos ng Department of Education. Ito po ay aksyon para sanayin ang kabataan kung sakaling may magwala at may makalusot ng deadly weapon sa loob ng eskwelahan. Pero ang tanong, mapipigilan ba nito ang karahasan? Parang ano, feeling ko lang naman. I know the good secretary means well, but parang the cart came before the carabao. Hindi ba? Parang dapat yata ang gawin natin, siguridad, para hindi na una makaisip ang bata na gumawa ng karahasan. Thereby, please lang, iban na ninyo ang cellphone sa loob ng school, man lang, right? At pangalawa, yung hindi talaga makakadala ng deadly weapon sa loob ng eskwelahan.
1: Meron na rin pala talagang yung order, di ba, na bawal ang mga cellphone. So talagang nasa pagpapatupad na naman ang problema.
0: Tsaka medyo bungal ang batas. Kasi parang, at your discretion ba yan? At tsaka public schools lang ang inuutusan na wag payagan ng mga bata magdala ng cellphone. Tapos pagka umalma ang mga magulang, tutupi na ang admin.

Administrasyon, siguro sabi nila, mas marami kaming ibang problema dito, wala nga kaming makain eh. Hindi ba, no? Tapos nalaman pa ng DepEd na 30% lang or 3 out of 10

0: the Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bilyonario News Channel.
1: At nagbabalik ang memo sa gitna po ng mainit na usapin sa impeachment trial. May isa na namang issue na dapat pagtuunan ng pansin. Ang mga banta sa social media, lalo ngayon na nagkakainitan silang dalawang panig.
2: At kasabay niyan, may panawagan yung digital advocacy group na Digital Pinoys sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na imbestigahan ang umunoy mga banta na natatanggap ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
1: Sabi ng Digital Pinoys, normal na may iba't ibang pananaw ang publiko sa impeachment proceedings. Pero iba na raw ang usapan kapag ang diskurso ay nauwi na sa pananakot. Para malinawan po tayo sa issue na ito, makakausap natin via Zoom Digital Pinoys National Campaigner Ronald Gustilo. Welcome to Memo po.
3: Good morning po, Sir Willard, Ma'am Corina, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
1: Opo, so nagkaroon na po ng reklamo, ano po? Has there been an official complaint filed with the CICC?
3: Yes, kahapon po ay pinadala na po natin sa CICC yung ating endorsement po para imbestigahan po yung pagbabanta na ginawa po laban kay Representative Ridon.
1: Opo. At meron po ba kami nakakalimutang kasama pa doon sa pananakot online? Ano po ba eksakto ang sinabi?
3: Well, ang sinabi po kasi nung nagpadala ng mensahe sa kanya is pag nasapak ko mukha mo, ewan ko na lang. No? So, it was sent through a direct message ho sa Facebook Messenger. And we later identified po yung account to be belonging to a counselor in Lebak, Sultan Kudarat, no? Si Counselor Celestial.
1: Okay. So, pero bago po ang lahat, kung kayo po ay nakapag-hain na ng reklamo, kumusta naman po ang response ng CICC?
3: Well, mabilis po yung kanila pong response, no? Nabigyan po kagad nila tayo ng tracking number para po doon sa complaint, and at the same time po ay we reached out to USEC para ISO para po maimbestigahan po agad itong

0: pagbabantaan na ito.
1: So, nakausap niyo na rin po ba mismo si Ton Celestial, yung incumbent councillor po ng yung Lebak Sultan Kudarat, kaugnay ng ito yung mga banta laban kay Representative Ridon?
0: Well, as of now po, no, yun hong account na nagpadala ng mensahe, as they claim, ay nahack daw po at inaccessible na po. No? So, we would like to take this opportunity na ang payo po natin kay Consejal Celestial, kung talaga pong nahack yung account niya, pwede niya rin po itong idulog sa CICC. Una, para ma-retrieve yung account. At pangalawa, mapatunayan niya na hindi po siya yung nagpadala ho ng mensahe.
1: Ay, nag-deny.
2: Oh. Oo. Nag-deny na kaya?
1: Nag-deny. Or... So, is that an official denial na hindi siya ang nagsulat noon?
0: Meron pong nag-post na tao, I assume it's their staff, which was later on shared by the account of his father, which is the mayor of Lebak, Sultan Kudarat. No? So, kaya lang yung account na yon ay nag-private profile naman na po. No? I think after they received a lot of flack din po doon sa kanila hong claim. Kasi kumbaga parang hindi ka panipaniwala, no, na after mo ma-call out, biglang nahack na yung account, no. So at the same time, meron silang pinakitang screenshot na may ibang device daw na naka-login doon sa account, kaya lang hindi yata nila na-check yung oras, kasi yung oras na pinapakita nilang may naka-login na ibang device di umano, hindi pa ho pumapatak yung oras ng anong yon nung device na naka-access.
1: So, ay, ano ba yan?
0: Medyo may mga inconsistency, pero pwede pong ilapit po ng ni Consejal Celestial yan sa CICC. Meron pong marami po tayong history na may mga lumapit po sa Digital Pinoys dahil yung account po nila ay nahack, in-endorse po natin sa CICC, in-endorse natin sa Meta, na-retrieve. And at the same time, mapapatunayan din po niya na hindi ho siya yung nagpadala ng device, kasi makikita ho talaga yung Meta po ay may capacity po para makita ho kung sino ang kung ano yung mga device na ginagamit ng isang account.
1: Okay, so Meta and CIC, na-take down na po ba yung comment?
0: It was not a comment it's a message po, no. So kumbaga, yung messages po, kahit po mag-deactivate yung account, ay nandun lamang po yung message na yun, no? So,
1: pero na-deactivate po ba ang kanyang account?
0: Ang claim po niya, na-hack and then inaccessible na po ito. So kapag hinanap mo po yung Facebook account, yung particular account, wala na po siya. And then suddenly, meron pong nag-surface kahapon na ibang account po ni Consejal Celestial. At ayon po dun sa status na Facebook post na binabanggit natin kanina, lahat po ng mga mensahe na mahalaga ay doon na lamang sa bagong account na yun, sa isang account na yun ipadala.
2: Ronald, tama ba yung naging ganitong reaksyon ni Congressman Terry na pinost din niya yung screenshot ng conversation nila ni itong sinasabi na si Ton Celestial? And in general, ano ba ang dapat na reaksyon ng isang nakakatanggap ng mga ganitong klaseng banta?
0: Well, una, tama po yun. No? Kapag ka nakatanggap ka po ng pagbabanta, you make people know that you are being threatened. Para, kumbaga, alam po natin kung sino po yung mga nagbanta. In case na may mangyari, wag naman po sana may mangyari talaga kay Representative Ridon, alam po natin kung sino po yung mga nagbabanta. And at the same time, tama rin po yung ginawa niya na lumapit po siya sa CICC at sa DILG para ho mapatawan din ho ng disciplinary action at mapag-aralan yung pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban dun sa nagpadala ho ng mensahe, no. So as of now, we take it at face value na kung nahack, dinahack, pero patunayan po niya na nahack po yun. Pero yung naging action ni Representative Ridon, I think it's fair game lamang po at tama po yung ginawa. And just like any other person na makakatanggap po ng ganyang mensahe, yan din po yung maipapayo ko. You expose people who send threats against you, and then you engage the government agencies para ho mag-imbestiga laban dito.
1: Good luck to that. Kasi po, ano po ba talaga? Ano ba ang inyong makatotohan ng karanasan? Kapag ikaw ay hindi kilala at hindi ka government official, kaya ako.

0: ikaw ay nasa oposisyon siguro, o kahit mga tulad ko na mga personalidad sa telebisyon, pagka nagreklamo ka, kakausapin ka nila, pero wala silang gagawin. So ano po ba ang mas mataas ba talaga ang standard of conduct ng mga halal na opisyal pagdating sa kanilang online behavior? Should this not be imposed on everyone and thereby lahat itong mga government officials po nito na binabayaran ng aming perang taxes ay kumilos naman kapag mayroon pong napagbabantaan ng ganyan o nalilibelo halimbawa?
1: Yes, tama po kayo. No? Dapat po kahit sino po ang magkaroon po ng problemang katulad nito ay dapat pong inaasikaso ho ng ating mga ahensya ng gobyerno, ng ating mga law enforcement agency. Pero to be fair with CICC, and I'm being particular with CICC po, no? Yun naman pong mga lumalapit po dito, yun din pong mga ine-endorso po namin ng mga kaso sa kanila, is nagagalawan naman po, be it Representative Redon's case or any ordinary person's case that we endorsed, ay nagawa naman po agad ng action, no? So, very recently lamang po, meron pong lumapit po sa amin na isa kong babae na na-catcall ho habang siya po ay nagtatrabaho. Ginawa pa po siyang content sa social media at nilapit po natin sa CICC ko para ho una mabilisang ma-take down yung account na yon. Pangalawa ay maimbestigahan ho at mapag-aralan yung pagsasampa ng kaso. And we are very happy po na-take down nga po talaga yung account na yon. At ngayon po ay ongoing ang investigation para ho dun sa pagsasampa ho ng kaso, no, laban doon sa may-ari ng account. And we had previous cases po na may mga ganyan po na mabilis naman po yung naging tugon. Pero we are, tama po kayo, we are hoping na dapat po nag-a-apply po ito sa lahat ho ng mga lumalapit sa kahit ano pa man pong ahensya ng gobyerno.
0: Nako, kayo na lang po ang kakausapin ko. Ganun ba yun? Kasi po, lumapit na sa NBI, CICC, Meta, with matching paperwork, with matching screenshots, with matching formal complaint, with matching meeting. Wala pa pong nangyayari. So, susubukan ko po na dumaan po sa inyo. Ano po?
1: We will gladly help po, Ms. Corina. No? So, yung mga ganyan naman po, lalo po yung mga reklamo po na ginagamit po yung social media. No? Halimbawa, ginagamit po kayo for deepfake, ginagamit po kayo so for fake news, inaano naman po natin yan, inaaral po nating maigiyan. Yung isang payo po natin sa ating pong mga kababayan na nakararanas po ng ganito, ang pinakauna po nating dapat, siguro para matutunan din ng ating mga kababayan, kung kayo po ay naging subject ng malisyosong post, ng mga fake news, ng mga pagbabanta, screenshot nyo po kagad yun hong pagbabanta o yung content. At ito po yung pinakamahalaga, i-secure nyo po yung link ng profile at yung link ng content laban ho sa inyo. Nang sa ganun, yan po ang kinakailangan, numero unong kinakailangan po ng Meta para ho maipreserve yung data ho ng account na nagpost ho ng mga hindi magagandang bagay laban sa inyo.
0: Ay, nagawa na rin po yan. Nagawa na rin, na-submit na rin po yan. So, mag-meeting na lang po tayo. Opo, mag-meeting na lang po tayo. Baka kasi takot doon sa ano.
2: Sa inireklamo.
0: Sa inireklamo.
2: Pero Ronald, sa monitoring ng Digital Pinoy SBA, may napanagot na ba talaga na nireklamo?
1: Well, yung amin hong mga ine-endorse ho, no? Meron hong mga nag-lead ho sa raid, no? Pero ibang kaso naman ito, yung mga illegal online gambling, yan po yung mga mga meron hong mga naging action na, no? Pero to set yung expectation, medyo matagal din ho talaga. It's not as immediate as we want it to be. Pero meron ho siyang considerable time kasi yun hong pag-secure, halimbawa ho, pagka yung data ho kasi yung mismong information na po dun sa may-ari ng account ang gustong kunin ng law enforcement agency sa mga social media platforms like halimbawa Meta, TikTok, kailangan pong magkaroon ng court order na nagsasabi sa kanila na i-turn over niyo tong mga information na to, no? So doon po talaga nagkakaroon ng somehow ng bottleneck, no? Kasi they are as well trying to be compliant naman sa Data Privacy Act, di ba? So, pero once na ma-secure naman yung mga court orders na yan to release yung mga information, eh, ano na po yan, gumugulong na po yan ng dere-derecho.
0: Ayun, okay. So, yun pala. Yung binigay sa atin na telephone, na hotline, 1-3-2-6 ba yun?
2: Yes, 1-3-2-6
0: na CICC. 1-3-2-6. This was just a few days ago, sir. Yan daw po ang hotline ng
2: CICC.
0: Opo, meron na pong nag-text sa akin. Walang sumasagot. Sabing ganun, walang sumasagot. Pwede bang makuha na lang daw yung telephone number nung kausap natin? Ay, hindi naman pwede yon, hindi ba? Pero mayroong hotline, pero hindi naman po gumagana. Baka po pwede nyong i-check po yan, Ginoong Gustilo. Dapat po yan, ireklamo din ninyo sa kanila. Kasi mahirap yung magbibigay ka, mag-a-announce ka ng hotline, tapos walang sumasagot. Oo.
1: Tama po kayo. Sige po, ipaparating po natin agad dito sa mga kaibigan natin sa CICC na to ensure na yung manpower po nila, yung capability nila, nakahanda po 24/7. Kasi yan naman po yung naging pangako nila na 24/7 ay gagana yung kanilang hotline. And at the same time po, meron hong sasagot na tao at hindi AI bot yung sasagot. No? So we are hoping na ma-address po kagad itong concern na to at makakasiguro po kayo, makakarating po ito agad kay Yusek Paraiso.
0: Opo. Sa palagay po ba ninyo, kulang pa ang batas para lalo pong tumibay o magkangipin ang mga kasalukuyang batas on crimes online or cybercrime?
1: Well, tingin ko po, no, yung isang kakulangan po talaga ay doon na po sa bahagi ho ng capabilities ho ng ating mga law enforcement na mas mapalaki pa yung mas malakas pa ho yung kapasidad nila sa intelligence gathering. So bagamat meron ho sila, meron ho mga bahagi na hindi ho, kumbaga hindi ho sumasapat yung pondo nila, no. So just talaga ho kahit kami ho nung una nagtataka ho kami bakit hindi ho namin bakit hindi ito nagagawa, pero as we work closely with them, nakita namin na yun nga, may mga kakulangan pa ho sa manpower, may kakulangan ho dun sa budget ho para sa technology, which is talagang meron ho, very recently ho, may nakita ho ako na provider ho ng intelligence software na pwede ho sanang magamit for actively monitoring, even identifying ho yung mga troll accounts. Kaya lang, talagang napakamahal ho nung software nila. Talaga hong, hindi ko ho alam kung gustuhin man ho nung ahensya, hindi ko ho alam kung mapagbibigyan ho sila doon. No? So, yan po yung isang aspect ho na nakikita namin na meron pa hong kakulangan. Pero kung sa batas po, wala ho tayong kakulangan. Mas doon po tayo sa pag-i-implement, nagkakaroon ho ng problema.
0: Ay, dapat yan, budget allocation. Malapit na naman ang appropriations,
2: yes,
0: ha?
2: Yes, so, hindi ba? Naman,
0: oo, lahat sila kailangan ng pondo. Good luck. Hindi ba?
1: Okay.
2: Bilang panghuli na lang, Ronald, ano ang paalala ng Digital Pinoy sa mga netizens pagdating sa responsableng paggamit ng social media?
1: Well, sa ating po mga kababayan, no, nirerespeto po natin kung nasaan po tayo sa ano ho yung paninindigan natin pagdating ho sa mga isyong pampulitika, sa mga isyong pambayan na nararanasan po natin ngayon, no. Pero wag naman po tayong umabot ho sa punto na nagpapakalat tayo ng fake news, nagbabanta ho tayo, nagpapakalat po tayo ng mga maling balita, no. So maging responsable po tayo. Pwede ho nating i-air yung ating ho mga opinion. Pwede ho tayong mag-air ng ating mga sama ng loob, pero huwag ho tayo humantong doon ho sa mga post na maling-mali at pwede na ho tayong managot legally, no. So kalma lang. Pwede ho nating batikusin ang gobyerno o ang sino pa man, pero let's maintain it na makatao pa rin ho at compliant with the law.
2: Lalo na 'yung mga nasa katungkulan, no. Huwag silang pikon.
0: Oo naman. Pero iba naman yung physical threat, hindi ba? Iba yung physical threat of physical harm, iba rin yung libel, hindi ba? Yung nakakasira ng reputasyon, etc., etc. Naku, ang dami naming kailangan tanungin sa inyo, sir. Meron pa tayong mga terrorism, hindi ba? Na may access sa mga bata. So anyway, until the next time, sir, marami pong salamat. Digital Pinoy's national campaigner Ronald Gustilo.
1: Maraming salamat din po.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.